0: sa iyo.
1: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Darling, ano pa hanggang sa mga dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iuro aldo man ako nagiinom kang lotion na yan.
1: Mas sabigulado o ragun?
2: Tuhod, siko, baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Tinubulay 90.7, orahan na niya sa 2 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Yes, ako na naman, walang iba. Hindi kayo nagkakamali. Ako pa rin to guys, ang babaeng nakaka-el. Yes, happy, happy, happy Monday mga ka-uragwan. Kamusta kayo today? Yeah, nakapag-relax ba? Nakapagpahinga ba ang lahat? Or masakit pa rin ang likod? Yan, samahan niyo ako guys sa programang Retro Morning ha. Diyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's the intro voice. Di na ako aasa pa. Huwag ka na talagang umasa pa. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Orago.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May Silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
7: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Ay, you know, 9.7. Orago na niyan. It's exactly 16 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Yes, happy, happy Mother's Day pa rin sa lahat ng mga mothers out there. Uy, sana naman imahalin natin yung mga mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga ina natin. Siyempre, mga asawa. Yan. Huwag naman naabot sana sa punto na grabe yung pananakit nyo sa asawa nyo. Grabe guys, ibang usapan na physically, emotionally. Dapat hindi mo sinasaktan yung asawa mo. Pero minsan may mga battered husband din. May mga battered wife. So sana huwag na huwag nyong gagawin yan sa mga asawa nyo, mapababae man o lalaki. Yes, a shout out to all the mothers out there. Sana ay masaya kayo. Kahit na walang regalo yung mga minamahal nyo sa buhay. Yung maalala lang kayo, sapat na. Yes, mga ka-Oragon, happy, happy morning pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Public Market, Albay Public Market, and Daraga Public Market. Yes, tuloy-tuloy lang ating ligaya, syempre kasama si Ligaya. Yes, here's Luther Vandross. Keep it right here only here on Big Double Line 9.7, Oragon.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

99.7. Oragon and Yanzi, it's exactly 36 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning for good times and bad times. Yes, that's what friends are for. Hindi kapag may kailangan lang sa'yo, diba? Hindi kapag anong tawag dito? Convenience lang. Convenient lang sa kanya, diba? That's what friends are for, through good times and bad times. Kaya kung hindi ganun yung friend nyo, naku, iwanan nyo na mga be. Walang ganun sa buhay. Kahit konti yung kaibigan nyo, okay na yan. Isa or dalawa, carry na. Basta totoo lang sa'yo, diba? Anyways, mga ka-Oragon, thank you sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign on hanggang ngayon. And syempre, batiin natin dyan sa Maroroy Daraga. Hello kay Madam Alice, Manay Lydia Astillero, kay Jason. And hello dyan sa Makiniana family, Amarante family, Gulundrina, and Bahamunde family. Hello po sa inyong lahat, mga ka-Oragon. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Here we got a song, Don't Dream It's Over. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7.

0: Tita, kabitabi ang ilusyon na lang aki mo.
1: Aw, yata, kaya mo siya buhayo?
0: Ay, hala, condolence po, Tita. Daik ko man kaya aram na gada na palang siya.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi, Kim! Nung natin po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
6: bukol.
1: Bukol. Tapos yung kape.
6: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Nins Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Nins Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nins Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Naaalala.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

Pero medyo bastos. Windows 9.7 Rago na niya. Gusto niyo rin ba yun? Maginoo pero medyo bastos. Uy, si Kuya Ryan daw yun. Charot. Nice si Kuya Ryan ha. Uy, hello sa lahat ng mga taga-Dita, Legazpi City. Hello dyan sa Salcedo family. And of course, sa mga taga-San Joaquin, hello sa Idalia family. At makakalimutan ba naman natin dyan sa Istanza. Hello dyan sa Diaz family. Uy, congratulations sa lahat ng mga Dean's Lister ha. In all fairness, lahat ng mga technicians namin, yung mga anak ay Dean's Lister. Uy, congratulations. Yan, proud Bicol University students. Oh, actually lahat, anak ni Kuya Tupid sa Bicol University din, anak ni Kuya Ryan and ni Kuya Joko. Yan, talagang mga dalaging ding magagaling, mga Dean's Lister. Yo, hello, hello din and hi sa mga former OJTs namin. Yan, talaga namang busy na sa kanilang graduation day. Yan si Nadine, si Erica, and si Mary Faye. Yan ang aming mga masisipag na at mababait na mga OJTs. Sabi nung iba, sila lang. Yes, sila lang. Hindi kayo kasali, lalong-lalo na si Aryan at si Francis. Hindi sila kasali sa mababait at masisipa. And lalong-lalo na si Ralph. Sarot lang. Siyempre sa mga former OJTs namin, si Bem, si Angeline, si Aryan, si Francis, Cherry. Yan, hello po sa inyong lahat. Magandang morning. Yes, tutok lang dahil makakasama niyo pa ako till 11. Kaya here's Gary Valenciano. Di bali na lang. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. What happened?

0: Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Lagun?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: TGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: TGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
8: TGP!
7: Tama ang iyong marinig.
9: Over 2,000 branches nationwide.
7: Mabibili mo na
9: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
9: At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
7: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat.
9: Na nandyan lang sa iyong tapat.
7: It's the TGP.
9: The Generics Pharmacy.
7: Di mo na kailangang lumayo kasangga.
9: Bili na

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program. Siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Idol!
1: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, ito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igwa akong kaduratan, ma'am.
2: Mas sabikulado o agun!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Anong pangalan mo?
8: Maria Lopez Mangampo.
9: So, sa puso ko, puso ko kulong.
7: Kapira daw po ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
9: 160.
7: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
9: Na beses.
7: Anong makulong? Stolak?
9: Sa
7: gari ano?
9: Mag-auson.
7: O kanya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
9: Nakadain naman ang parakulog.
10: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliosa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Main Sonora Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here. On Oragon Power Hits.

yung bawat maganda ay naakong makauli. Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Pero pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano ba siya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli!

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Ragun, eksakto na pong 27 minutos na makalisa na alas 11 yung pagkauto.
3: Time Check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
4: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
5: Hindi na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbuhu Normal.
6: The New Normal.
5: Uya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.

0: best. Okay, mga tugang, sa oras mo na 29 minutos sa iba kitang flash report ngunya, si Jess Magallanes po ini, kasamay ko sa Lado Technical, si Manoy Ryan Salcedo. Oy, difícil palang pagbinalibong ang sanit na payo. Dakol, mga tugang, ang perwisyo. Alamong talang dagdag na information plus. Say, nasa linya? Say, nasa linya? Say? Nasa linya? Si Say? Si Say gani? Di mo nagkabugtak na pangaran?
1: Difícil pala tabi sir sa aming pagbinalibong ang salit na payo, dako lang nagiging perwisyo.
0: Nasa lang yan si Malay Andy para sa Long Plus Report. Malay Andy, please, Marinaga, please come in, Malay Andy. Malay Andy.
2: Yes, Manu, yes. Good morning, good morning sa mga paranta, bahay. Sarong pampasayrong jeep na panunin na pasahero ang biglang tuminagilid digdi sa Tahaukan na Tinampo Highway sa Purok Uno, Sitio Santa Antonio, Barangay Fidel Sortida, ngunyang pasanang pagkautotabi manuges. 16 ng pasahero na lugadan ang dinalagan sa hospital kan mga ambulansya, kan LGU Buda, kan Bureau of Fire Protection.
0: Ano nangyari mo niya? Ang accident, incident eh?
2: Sa initial na pakikiurunta sa driver, kaso bago, hali siyang tabako.
0: Okay.
2: Bako mampanuan sa iyang, jeep, hali sa sulad kang tabako.
0: Okay.
2: Pag-abot na di sa may San Camisi Recordia, may narautan man na sarong jeep.
0: Pimasakay niya?
2: So, sumanta pa sa Urdu mas naraut na jeep, pinabalyo sa iya.
0: Aray ko.
2: Kaya napano siya.
0: Okay.
2: So, pigkukumpirmar pa mo niyan kang mga Santo, Santo Domingo Municipal Police Station, kumpira ng God ang bilang kang mga pasahero. Naharos magkaroon ugo ini sa laugan na pampasayrong jeep tabi barges.
0: Ano mga rugas man lang ang sinapar kan mga pasayro?
2: Posibleng may mga lanugduman, may sabi kan nakailing, may nakalusot da sa bintana. Iyan pa ang kumpirmar kan baga investigador kan Santo Domingo Municipal Police Station tabi barges. Pero kadaklan may mga lugad sa lawas.
0: At iba gasgas man lang?
2: Roger, may gasgas pero may araw ka nag, so, nagkarandulan yun dumaan sa lahaw. Buda, so mga tukawan ba lang?
0: Oo.
2: Nagkaturukal ito.
0: Ano yan, jeep or so bago ng ano yan, modern jeep na?
2: Traditional jeep.
0: Oh, okay.
2: Na medyo luma na.
0: Oo.
2: Na may biyaing kabako ligas pitabi manages.
0: Ngayon man siyang naligis na ano man na bagay, kaya siya nagbalin.
2: Gahiman kan sabi niya, pag-abot gigi sa San Antonio, biglang nagka-differential, so pigapod na differential, so nag-iitok bagang ganito ubo sa tao.
0: Naula kita siguro ka naglilipat duman. Ano, Iraq man?
2: Roger na, ulakitan siguro kan route na jeep. Kaya buminalintok ini, digdi sa Tahaw kan Tinampo.
0: Di man ki casualty?
2: Di pa man, pigkukumpirmar pa kan Santo Domingo Municipal Police Station. Rayaon pa sa hospital, buda kung sa ina hospital, pigdarala. So,
0: pigdarala sa mga biktima?
2: Biktima, Roger.
0: Oho. Uh-huh.
2: Hindi pa ang pagkukumpirma, taon-taon na aramon ka sa Santo Domingo Municipal Police Station kung pira talaga ang bilang kan mga pasahero, pira ang lugar natin kung may grabing tinamaan, tabi manages.
0: Okay.
2: Tapadagos, pasindang nag-imbestigar sa mga oras na ni. So, tinampo sa hunyan, pigasusumpit na kan Bureau of Fire Protection naning day ng may madin ka nagkaurula so krudo ka na sa Tinampo tabi manages so, naning day ng may madin squido na iba pang motorista lalo na motorsiklo na maagidigday sa may pinangyarihan kan incidente
0: so driver di man ki mga galugad
2: di mga ano si driver Pero sabi niya, may makulugan lawas niya, abo naman magpadara sa ospital, yawang paduman sa Santo Domingo Municipal Police Station, padagos pigkakuhaan, pigimbestigadaan.
0: Sa madaling tamo, purely accident talaga?
2: Roger, may nagamay pala nasa rung motorsiklo.
0: Aray.
2: Nasa abitan. Ito pa ang pigaran ko na sign na so driver ka itong motorsiklo. Kung sign din naratabi, Mario Guys. Okay, so yan doon na informasyon mo na halidigil sa kuyang location ang di Madrigalio, basta Bicolano, Uragon.
0: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon. Kaya tabi duman sa mga pasahero, ingat na lang tabi ka mo, maging duman sa mga drivers. Ingatan ninyo pagpapanalagan agad kasi doon mga nudulan, dilang taarog kayo ni mga tugang negwakin ang nangyayaring aksidente. Maringan ito naman kikasualte. Ito kan mga bago ang kami sa media, sa totoo lang mga tugang yan, ang mga pinakapaborito mi kayo itong insidente, bako lang ang mga tugang karaw-karaw. Pag-arog kayo ito kan mga tugang minaburong karasan tulos kami, tapos mga tugang, yaw nyo dyan eh. Anday ko kayo ito nalilingaw na pig-cover ko mga tugang, so na-aksidente dyan sa Barangay Busay, na pagka-aksidente mga tugang, sulawas po kang biktima, naputol mga tugang sulawas, so tulak mga tugang, tapos so payo, arayo ng distansya. Nailing ko pa mga tugang subito, sorry po sa mga nagkakarao. Nailing ko pa mga tugang so mga ano kang lamang loob ka nagadaan. Ito po mapabangko lang December 31. Ma-withdraw siya mga tugang para pang sweldo kan mga tauhan niya. But sad to say, siya mga tugang so na-aksidente. No man can never love you more. Sana mali, Andy, tawan mo na lang kami ki-follow up update dyan sa nangyaring vehicular accident dyan mga tugang sa Banwaan kan Santo Domingo Abay. Ngunyan pa sa naman na pagkaaga. Sa liwat po, sa ngaram po ni Vice Governor Diday ko. Asa man po tabi ang gabos sa miyembro kan sanggunian na maray na ututabi sa Hindo Gabo, siling man sa gabos pa niya itong amigo na gantamay na ngunyan na pagkaaga. Sabi ko nga ni mga tugang madali po, makakuha ki amigo, difícil makakitulto na amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo, pati braso mo mga tugang gusto pa po tabing sibaon. Yan ang pinag-apod mga tugang ng mga dakilang syunga, dakilang mga manggagamit. Alapit sa 11 ngunyan mga tugang kan Mayo, maraman niya ito kung nagkapir ang congressman na nakareceive mga tugang Kipaldo, nakareceive mga tugang Kidakulaw na kantil dali mga tugang sa nagkapir ang Big Boss. As in, abangan tamang po tabi ang magiging pahayag kan ka Iglesia ni Cristo de Lanta. Sabi nga ni mga tugang wanted na po sa mga Iglesia ni Cristo ang sistema na congressman na namapin mo mga tugang dumas sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Because mga tugang kung ilingunta ba ko man tabi maglosan katunay na katotohanan because ang committee mga ni Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee kay mga tugang nakakalwasing informasyon kung si siya talaga nasa likod si siyang mastermind kang nangyari po tabing anomalya dyan.

And syempre, lokal na gabi guys, sa panginoon at mga tukang ni Mayor Isham Ismael. Good morning, tabi sa inyo kabo, sa sinama sa laka, parang miyembro kang sanggo ni Ana. Ang lungsod ka legas, may Councilor Ato, Councilor Sunshine. And syempre, mga tukang sa mga barangay officials, kapwa ko barangay officials, kan 70 ang barangay kang legas, pe. Good morning, tabi sa inyo kabo, kay Elmer de Mesa, good morning. Sir P, asiman kagawad, balin imperial, kan humapon, good morning, asiman, good morning. Masabi kay, And syempre po mga tukang ang lokal na gobyerno kan talaga sa panginoon mga tukang ni Mayor Isham Ismael kasama na po tabi ang mga miyembro kan sanggo ng bayan ah. Kagawad Bob, kagawad Pilo, kagawad Lasserni ayon makasinag, iba na ang may alam.

Difícil pala mga tugang ang pagpagminalibong ang payo. Ang salit na payo mga tugang dakulo nagiging perwisyo. Kaya siguro pag-arog pala ka na bagay, pag na kasi may ka-anakong niyan, sabi niya malibong ang payo niya tabi na yan siya kang sayang. Oo. Kung kamo na mamuli, hindi pagproblema ko yan, arukan kung binayaan ka mo. Magugma ka mo, at least binayaan ka mo. Ngunyan pa sa naman, aram ninyo ang ugali. Kung alimbawa ka mo lalaki, Ray, alin ano po na nakakaduling. Kung lalaki man sana ka mong binayaan ka mo mga tugang kanagumidyo, maghanap na lang ka mo kibakla. Maghanap na lang ka mo mga tugang kibalo. Marepan, balo tamay na si kaso. Maghanap na lang ka mo kigurang na daraga. Tanganing makamati, malamang kikaugmahon sa sayang buhay kaysa arukan mga tugang na problema. Mamuroblema ka. Ang magurang mga tugang panabaon ninyo. Oy, by the way, belated happy Mother's Day ka nakakasod ba? Kung anong klaseng magurang igwa ka mo, kasi bako man siya mga tugang perfecto, irespeto nindo. Dalantalay ka mo mabubuhay kung dahil sa idong magurang. Sabi ko nga niya mga tugang, kahit wakan yon pa ako duman sa sarong istasyon na pigtrabauhan ko. Igwa duman mga tugang kisarong aki, piglalapad su ina. Pigbabadulan mga tugang su ina, at agarin naman sa nasukal level niya. Nailing ka na aki, ngaya mama, ang pigigibong mo ngaya kilula pag ikang yung nagurang, mas malala pang gigibong ko kang sa imo. Inda ko sa nangon niya, tali ako na nailing. Kaya kung mga tugang bako sa pagamog, yun ang edad ko, di ako siguro mabubuhay na din magurang ko. Kasi pag maulik ka sa arog, maugmong ka sa sabaton mo, arog kayo ni arog kayo, makaug mo baga po, ano? Pero pag misan, di man kami mga tugang nagninigar, na pag misan nakakasimbag man ka, pero bako man susagad. Pag-arog ka na no, naarog ka mga tugang, propiller guy. Yung tabi, sir, propiller nga na yung nangyari. Yung nadali, tabi. Baby, now I'm alone, and I try to be strong. Ang sakuyang panawa, sinamumunta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano. Good morning po, sinasabiang bilog na pagiliba sa council, kagawad ting, kagawad RJ, kagawad Rolanda. And syempre mga tugangan, mga sunod na kagawad kan barangay kanako. Good morning kay Kevin Soto. Grabe, maswerte yun si Kevin, dakulo na nagtataram sa kuya. Kinatawan, Dante Arandia, good morning. Asin man kinatawan, Brian Arandia. Dating kagawad Noli Marciliana. Good morning, tabi kagawad Noy. Siri man sa bilog ng mga taga-Porok Tres, kanto na ko. Good morning, sabi po ni Kevin Marino, tudo tabi sa Indoga Boss. Siri man mga tugang sa mga taga-Porok Ono, Porok Tres. Sa Indoga Tabi ka, Boss, morning. Kap Narsing Monreal, kan Barangay Pandan, good morning. Kap Malo Mirandilla, good morning. Asin man si kagawad Erna Monreal. Manay Sonia Magallano, good morning to Manay Sonia. Classmate Doris, Madeng Doris Agusto Lustado Mauro. Yan sa barangay, ano sa barangay Bungalon. Good morning tabi sa iyo Mamila Asi Manki Mamila. Mamila, good morning tabi kay Mamila. Nakita ako Madeng Doris, inaanak ko kang nakaging aldaw duman sa PNB Daraga. Nyata nga kasi di pinapirma sequel. Di kang nga sir pinapila. Ang sa kuyang kapamilya, ang mga sunod na kagawad kan Barangay CP. Good morning tabi kay kapamilyang Randy Landilar. Pag pinatunog kayo ng mga tugang sayang pili sa cellphone, awa ko ang bilang.

mga tugang, ang salaminting pigad base ko nung kanagad ka mo magpaluwas yung desisyon na may emosyon. Kasi po tabi ko na no, kakalma. Yo? Ipisilong po tabi na makataram ka ng malanit sa kapwa mo because mga tugang, pag-abot ka ng oras, diyan mo naman yan mababawi mo man yan mga tugang, nakadara ka na po tabi kidami. An matibay na kagawad kan barangay Dilapas. Good morning tabi kagawad Ryan Marbia Malihana.

Bako tabi mamila, sabi ko baga mamila, an magurang magsala pa man yan magbako, kung igwapig dataraman ka mo, accept it. Sabi nga ni mga tugang, mamamatian nito kung naring ka mo naging magurang, pero po tabi, gari, magari makangirat man, namumudaon man magurang mo, ano? Di po kao mag-ibon ng araw kan, tamakatakot mga tugang.

Ako nga, may sala akong kikagawad test man na floor kan barangay pandan. Tamay mga imbitasyon sa kuya ni kagawad test. Loog mo man ako because mga tugang sa kadakol-dakol yung barkada karari may nagad siya mong makifiesta ka duman sa pandan ka nakaging Mayo 5. Nagkataon lang mga tugang na sabi nga ni dakulong kitang pigasigaso. Tapos si Papa na nakipisya sa pandan, salbatala niya ako pang mainitaon. Paliba sa mga tugang karurumdumi niya kan mga pamangkin niya. Kan mga kapamilya ni Papa dyan sa barangay pandan. Believes without a doubt that I could move a mountain. Makamurumundo mga tugang pangarog yan, ano? Kay arog palan kayan, kay igwaman palan kay pagminsan po, pero kung isipon ta kaping kagawad erna, gari-gari pilming logi mga tugang mga kababayan because pag igwa mga tugang kiproblema, ang babayi pilming nagpaparaya eh. Sabi nga ni mga tugang gusto ko na ngayang bulagan, pag-iisip ko lang ang kamugtakan kan sa mo yung mga aka, which is very true. Maski ba grabe ang gulo-gulo mo pagabot mga tugang sa oras kaya siguro ang mga aki mga tugang ang siguro mga aki ano from dumuntabi ninyo mga tugang nagsasakripisyo po ang mga magurang particularmente ang mga ina para sa mga tugang sa mga aki kaya dapat tabi ang mga aki ninyo ano kaya siguro mga tugang asikaso ng ganino sa dung magurang pagada na maibi ka mukhang buhay pa ron ginibo ninyo it knows me inside out. Ako mamila arago ko kayan eh. Pero pag misa nagatara man ako. Pero magabot sa punto na iba na. Ako hindi kaya, gari hindi kaya kang konsensya ko. Gari mga tugang makatakot. Ang makatakot paano mamila ang karma. Sabi nga ni kan mga gurang daing pangpang na daing kampang. If I had only one friend left, I'd want it to be. Ang araw ka ng mga mataling hagaan na pananalita, naroon mo ang kiklasmate Doris. Keto kang nagpaparapasaraway kami mga tugang, kita raman kami keto ni kagaw ni Maling Doris. Oy, kamo ngayon magturol-tur kamo ah. Pero ang karaw ko keto, din agad keto ni Maling Doris keto na kakaroon, nalilingaw. Ano Maling Doris? Keto nga ni Mamila kan high school, kang elementary kami Mamila. Palibasa baga keto, ano, palibasa baga keto mga, bako pa manarog ngayon ng mga high class na talaga, mga social na. May kaklase ako keto may paldang garter. Tapos pagtuko mga tugang kinaputan ko sa pala pagtindog mga tugang nadara na nabawa ng gad natala sa pante. Pag nagirilingan at ako lamang yan karaw iyo at akong gabos man sa nang kaugman kabuan diyaw na sa kuya na tipon kaya tukan ako nasa elementary. Ang matibay na kapitan kan barangay ano kan barangay Ilabod. Good morning tabi kapitan Rande Velasco and of course mga tugang among ani wara ako tabi kagawad din na doon may nitong kaya sa ato da idea magarinag lang ka paano subipi ko sabi nga ni kan mga barkada ko garinag niwang dako nagbawas ako mamila ning 2 kilo o nag 2 kilos garing ang nabawas ako ya kaya sabi ko balik kita kunyang sa pag recover. Kaya siguro paano ang solamente yung advice ko sa inyo? Ano? Narinig mo kasi ito bagamana, Maday, pagpisarabihan mo ba kami sigang pasaraway mo? Ano? Ang mga mataling haga na pananalita ni Mading Dore. Nagparangirisan kami kaya ito pag-araw ko rin nadadangog mo. Ano? Sabi nga ni Kuta na, mga tugang, sabi baga may kasabihan kitang blood is thicker than water but sometimes in every road there is an exception. Pero makamurumundo mga tugang siguro kung pwede pa sa lang ano kaya ako ang solaminting pink advice ko mamila di ka nagad magdesisyon na may emosyon. Sabi nga ni kung mainit ang payo mo pakulpa mo ng isip mo tanganing nga di ka makakataram kasi po ang pagtaram kimalanit dahil mo yan mga tugang mababawi kasi naitaram mo na yan eh. Sabi baga the damage has been done. Kaya ako careful na ako mga tugang ning maray ko ni Diyo. Ako pag abot sa sisyon, maribok ako. Pero sa ibang bagay, maluya ako eh. Abo ko na, lakaw-lakawan, taka magsawa ka dyan. And only one friend left, I wanted to be you. Good morning, tabi kita po, medalya. Aram ko, nakaantabi na ngayon si Tope. Makusugo ng monitor ni Tope. Nakasabay mga tugang sa 10 commandments padabawon mo sa imong magurang. Deka bang ngi deka ibang mama ano kundi isya sana. Yano makamurumudo pag-aro ka nang nangyari sa magurang mo. Pero sometimes siguaman mga tugang kay mga magurang na nagkakasala man. Sabi nga di ba may kasabihan kita na an aki mga tu an magurang day pwedeng ipasubo ang aki. Pero ang aki mga tugang pwedeng ipasubo ang magurang siguro kung iguaman kinakakagibo kayan bilang mo sa mga tugang sa muro bako man arog kan iba na talagang pipo kikarin na lang gan.
Masingan ni bagay na pigpapagutuman magurang mano, classmate, na maday, mading dures. Maski ba kayo pipa ano mo, pipa tiusman magurang mo, ganda di masahok mga tugang.

Ako harap ka ng pilosopo yako sa buhay. And I feel that way still. Kaya ito ako kuman namili na medyo pasaway man kita. But this time, na-realize ko na ako pigiling ko paano kayo mga tugang sunang ang aki na magurang. Ano na, mga nangaki, tapos mga tugang pigpupunasan mo, aruga na huwag ka niya, aruga yan. Kaya siguro ang mga aki na matumang dapat sendo, inda pa sa basade ko nang malilingawan mga tugang. Ito po tabi na ano, so nailing ko kayo na ano, professional siya. Isay maguna na magigibo sa magurang niya. Although mga tugang, sabi nga ni Pig, sabi na medyo may anuman, medyo anuman sa magurang. Pero nagibuhan siya kay magkakanigong paagi para mga tugang mapatapos siya. Matawan siya mga tugang kay magkakanigong hanap buhay. Ako, araw ka niyo, ako bako mga tugang sa pag-abog, iuragan ako sa mga taong nagkakaraw sa may diferensya. Kasi bako man po sa pag-ambog, kayto po ang tugang kang ina ni Papa, medyo ano siya mga tugang sa pag-isip, may mentally ano siya. Pag uli kayo tumakamurumod, mga tugang kakarawan siya. Kakarawan, maarok siya mga tugang. Pag uli sa arong, supig arok niya. May mga dahon, pig kakarawan, pag misan pig tatago, kung ano pa ang pig tataram. Kaya ngunyan, pag nailing ko ito, nga rin nga rin kong tuluson, ika kayo to, sulu, lami arok kayo ng pigigibo mo. Maarok. Pag uli sa arong, sudara niyang kan may mga ati, mapagalun bagang pagbumba kayo to. Mabit-bit ka, bata, babae. Kaya pag misan, pag nailing ko, so nagparakaraw kayo to kan lulahon me. Galing ko niyang tulusun ko. Diba? Ako na gani, uragan ako araw ka, so nagkakaraw ka, baka nailing mo ng may diferensya. Ano buha dyan, bako man sinda kundi ika. Bako po sa inyo sa pag-ambog, kung nailing niyo mga tugang sumabaya, baga po dyan na, ano, si Milda. So may kaiba baga po, tatabi ang lalaking kurong ang buhok, tapos may kaibang, ano, may kaiba mga tugang na buta. Pag mainit ang payo kayto ni Kwan, ako ang nakakapaano kayto. Pag mainit ang payo kayto mga tugang ni, pag mainit kayto ang payo ni Minda, ako ang nakakapauli kayto. Ano niya ako ang problema mo? Ma-offin niya sa kuya ngayon. Sir, tawan mo niya ako ng kupsit. Ang sulaminti mga tugang pigitaram niyang kupsit, tawan ko siya ki Cologne. Tapos tawan ko, ang kupsit ang pigagad niya sa kuya. Kasi sabi ko, ako kung hanggang magkaroon ng arokan, lalo na, ako agay na gina, bako man ako mga tugang perfectong aki, sometimes may pagkukulang man ako, pero sometimes, sabi nga ni, to make it balance, sabi nga ni sa accounting, debit credit balance, arokan mga tugang gibuon mo, pero kung pagmamaltrato mo ng magurang mo, insan atabi, siguro, sabi ki mga pagtabi mamila, si man, good morning ki Felix Suscano, sa kuyang kapamilya, lottery niya nung, good morning nung, inisalo, insan ko, ano din man po kimaraot na maging simple lang ang buhay mo. Kapi sa lang di sa so, maaraman tango niyan mga tugang pizza 11. Baka mga tugang buruto hanap po tabi duman sa impeachment complaint. Sabi nga ni ang iba takot na. Ano ba da mga tugang nagluluwa-duwa na magpirma? Because sabi nga ni pinagtatakutan nila mga tugang unwiltada kan publiko. Because kung gusto nilang makamaraman, kung gusto nila mga tugang magluwasan katotohanan, niya nataka na kulako na ano man lang kinakaibulto ng gobyerno. So there is a big possibility na ma-impeachment mga tugang sa Kamara de Representante. Si Sara Duterte, pagabot mga tugang duman sa Senado, duman na po tabi yan mag-inilingan kan orang. Kasi po tabi ang Senado ang madesisyon. Sabi nga ni mga tugang sa latest ngunyan na nagluwas, gari mga tugang 14-10. 14 mga tugang ang pwedeng mag-acquit kay Sara. Asi lang kay Puan Mansal niya mga tugang siyam. Iyo, binilang na po si Senge ng 10 na inyo na pwedeng mag-impeach kay Sara. Yaw na dyan mga tugang, so Senador, na din kamugtake, Senador Vicente Soto III, Senador Pampilo Lacson, na kayto mga tugang pigangahan, ngunyan mga tugang nabayadan. Yaw dyan mga tugang si Risa Antivirus. Yaw dyan mga tugang si Gico Pangilinan. Iyon dyan mga tugang si Bamakino. Iyon dyan mga tugang ang magtunay na po Tulfo Siam. Pwedeng sumabay mga tugang si Gatchalian asinso nagkapi na pa. Kagawad Grace Marhalino Candela Paz, good morning. Amigong Errol, good morning. Silent tears without pride. And I can't hold on to the feeling that... Malay Ophel Arevalo, good morning. And there's nothing to lose.
Kaya pagminsan mga tugag mataram kita sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, din niya to maraman kung siya nagdataramkan totoo. Sabi mga tugang ni Congne Attorney Cayusa, ang dating presidente po kang IBP. Sabi niya mga tugang igwanin basihan na alagad mga tugang pag-abot ng oras. Sabi kang nagkapirang abogado, sabi mga tugang ni Associate Justice Adolf Ascona, malabo mga tugang din kamugtaki. Iyo? Ah, kapirman halino kan nila pas morning na. Sir Errol, good morning. Sabi nga ni mga tugang, bako man, kung ang lumuwas, ang pigahanap nindo katotohanan. Kung ang pigahanap nindo mga tugang ang tunay na korupsyon, yaon din ang korupsyon. 7 billion pesos ang pigahanap mga tugang kompra sa 125 million pesos. Kaya aning mga nagliribok mga tugang, ang kamaabutan kay ni Diamond mga tugang magluwas ang katotohanan, kundi mga tugang makapagbalos. Ang problema kay ni pag-abot ka oras sa tanggal, nagtapos ang term ni Marcos, anong mangyayari digdi? Kaya pala nining mga miyembros kan makabayan black. Grabe ang kadagitan kay ni mga tugang, because duman pala sa labaw,

0: sa mga tungkol na kapinituit ang makabayan because talagang tinutukan po yan kanyang administrasyon ni dating Vice President Sara Duterte. Ano oras po? Eksakto ng 5:03 bago mag-7. Babalik po ako, pakalis po na nagkapirang hanap buhay.
1: Basta Piculado o Hagol!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, plakyatuso, kukulong.
5: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: 160? Grabe kami na ihi magaga. Mga pirang beses.
6: Na beses.
5: Anong makulog? Tulak?
6: Tulak.
5: Very ano?
6: Mag-auson.
5: Mag-auson. O nga na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nahaday naman ang parakulog.
7: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo.
11: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
12: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising. Located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano ras mo mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 4 bago po magabot ang 12 nil pagkauto.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
1: Balik na po kita mga tugang sa programa. Good morning, matabi kay Mading Edda. Kagawad Edda Lunyong sa Mading. Good morning, tabi sa'yo mo. And good morning, matabi kay Ernest Les. Good morning!
3: It's true!
1: Ayun po, tama po yan. Manay Ofel, good morning kay Manay Ofel. Ramil Montero, good morning yan sa Barangay Gabawan, Kandaraga. Kaya siguro po mga to, ganyan sa lamintig maitataram ko sa inyo. Para mauni na ganito sa inyo magurang kasi din na po tabing iba. Ayun. Then Daria, good morning kay Den. Si Edin, masorti ulit ni si Edin. Den, pala na din ang edad ni mama mo. Ganyan ang edad ni mama ni Edin, nasa 80 plus na ini. Ganyan rin ang edad ni mama mo din. Ako sabi ko, jawa magalang, si mama 89 o 79. Pero maliksyon ba si mama? Maga 80 si mama ngayon na January. Tapos si papa maga, ano, maga 82 yun na January. Bata nadagitan ako ni papa. Pagkasal baga tabi kagawad na so ako si Manoy Alan. Sabi ni papa, magadun ka ngayon dito. Sabi ko, pa, may nitong tabi. Para mga tugang si Ryan, tatrangkilo ang buhay kanya kay nakakasod duman sa Barangay Bunga kan Legaspi. Nagpiesta duman mga tugang sa bunga. Ako'y guwap akong pigbibiliban. So ina ni kagawad ano, ni kagawad Kier Arjona kan Barangay Tula-Tula. Sabi ni kagawad Kaloy. Sabi niya Kapester. Imagine na si mama pala ni ano Edin 85 na no, makaswerte araw ka na no. Maswerte yun talaga na araw ka mga to nag-edad na 85. Uy, may ano na baga din si mama mo, bako igwan na yan din ki so ano baga sente, so kwan, ano yan? So may 10,000 ang nakukuha. Sabi ni kagawad Kaloy Bungon, kang kabanggihon da mga tugang ni kagawad Kier. Yan sa tula-tula talagang aktibong da si mama ni Kier. Talagang nakikipagsabayan na talaga mga tugang. Araw ka mga maswerte yun ano? Kaya siguro kamo po tabi, dahil ang ganito malingaw ng sedong ina ano? Padabaw ng ganito ang sedong magurang because dahil na po tabing iba kayan. Basta kami po kayto, naramduman ko, akang aki pa talaga kami mga tugang. Iuragan agad kayto ang payo ko na. Pagkikarawan agad kayto sa lulahon may, sa tugang kanlula may. Maarok ito mga tugang, mauli, sudaradara niyang galo, sudaradara niyang laton. Ayun, laton ang apurgan kayto eh. May mga laugyan mga tugang kibaybay, may laug kigraba, kung ano-ano pa. Kaya pag misan, pag nailing ko sa mga tawong nagpaparakaraw kayto, at agari ko talaga tulusun, gigulugulan ako. Abaganta po kung anong mangyayari ngunyan duman sa Kamara de Representante. Dalanta sabi nga ni mga tugang ipipresentar sa plenaryo kan Kamara ang impeachment complaint. Sabi nga ni mga tugang kan mga kong sabi po kan nagkapit ng congressman igwadaki probable cause. Sabi mga tugang kan Iglesia ni Cristo ang sisay man na congressman na, na magsuporta mga tugang sa Iglesia ni Cristo, magsuporta po mga tugang sa impeachment complaint. Kakastigohon man.

0: sa mga job order diyan mga tugang sa daraga, sabi po ni Mayor Vic Perete, makakabalik na tabi kamo dela ang tanagibo na po siya kay magkakanigong paagi. Bilang ama kan banwanin daraga nagibo siya mga tugang kay magkakanigong paagi para po tabi makaiguaning pondo. Para pang sweldo naman mga tugang sa ano mga job order. Kan banwanin daraga sa aga mga tugang. Pagurulay at ining pigsabi bagana nyata data sa kadakol-dakol na problema ang pinagatubang kang Pilipinas. Ang pinagurulay na mga tugang ito po tabi na Christmas benefit, Christmas activity. Yan ka muna sa sala kasi po tabi sa pag-ibukan annual budget. Kinakay po an item may itemize kung siya nakabugtak for example nga 5% gan. Duman mga tugang sa 5% gan, igwa pa duman ki mga nakasanga-sanga. Duman mga tugang gagamiton kung ano-an itong gan. Ano-an mga programa under gan. Kaya mga tugang pigtirada sa ibong dakan pagtios na mamatian kan sa tuyang nasyon. Arog na kayang gigibom. Bako tabi sa laso interpretasyon ni Manay. Kaya tabi Manay, sometimes if you cannot be good, be careful. Yo, mapaaram na po ako tara alas 12 na po. Maswertiyon ka din ta 86 na si mama mo. Sana magalaawig paano din. Nagsubmit na ka mo din ka nga no? So mga requirements baga sa MSW or CSWD. Ito baga pag nag-85 ka, igwa ka ng marireceive kay mga benepisyo. Parang sabi nga ni mga tugang pangpalubang loob man. Pangpalubang loob. Duman mga tugang sa mga nag-edad ang arog kaya niyo. Ako din namatian ko na din na magataman kigurang. Magmaon din na magataman kigurang. Kakariguson mo, arog ka ni arog ka yan. Ako namatian ko po yan, kahit ako type 1 sisang. So arong kahit kan lula ko na nagaba. Tapos nakilipat silang ibang arog. Ako nag-asikaso, paglaba, pagkarigos, pag-arog kitubing. Sabi ko yun, nagandang buhay ko. Kaya ako liyan ko man pigmamaot na magyaman ako. Basta ang pinaka-importante sa kuya, nakakatabang ako kan mga tawong nagagad sa kuya ning tabang. Ayaw? Congratulations sa liwat ano, sa mga ina. Belated happy Mother's Day kasod ma. And congratulations sa akin ito pe tapos ni Ryan Gabus mga tugang mga Dean's Lister ng Bicol University. Ang problema mga tugang tagabus nagmana sa ina. Aba ko lang si Tupay si Ryan pati pala tabi so akin ni Alan. Sabi nila may participation man da sa Mother's. Sige, approve without thinking. Sabagay di man yung mga tugang mabibilog kung saro sana. Kaya sa mga lalaking naglilibong ang payo, konfigiwal ka mo kan mga bata ni Dumang Bakla na sana ka mo, kaya manggurang na sana ka mo. Mariantale ka mong problema. Problema yung mga tugang pagsamantalahon. Harumduman ko kay Tumamila. May 67 anos kay itong grabe ang pagkamot sa kuya. Sabi ko, pasensya ka na po, tabi, day po ako mga patol sa imo, tamatua ka pa po, tabi, ki mama. Amak-amakon mo, Ryan, nagdududo na sa mga ako. Ano nung, bako yung karaw-karaw, nyata nga ta si mama nagagamit ng iskino. Nyata nga si mama nag-shoot pa na kayali puton. Pirmi na yan, may ano, pirmi na yan, mga tugang, pirmi siyang nakaporma. Sabi ko, kagawal giris, day mo na ako nagpa-load, yata ta may load na nagkabur. Pag nagsign ito, pirmi siya may dadara sa kuya naman, eh. At ako walang daradara niya. Kaya pagkikararawan kan mga amigo na nga suntukon mo nga si Jess kaya well mo nga si Jess yan ino takikipag-iwal kaso kan dinuman ko ito so dinuman ko ito kang nagadan bako Ryan karaw-karaw talaga sabi na gadgan aki igwan na nga ini si mama dyan pig pa para ano nga ya bako karaw nakaburo na siya sabi kan aki igwan na nga dyan kinabubuan na yang aki unun pa may aram kan aki niya na ako ito. Diyos ko na sana mga tugang dadarang kakipagkaon. Pag misan kikarawan ko sa ito, may darang suman, may darang ibus, may darang mani. Baka niya ako alik ka sa gadan. Ina niya ako napigpakaon mo sa kuya. So tino sa gadan, nagitunan ito. Baka lamang mga tugang karaw. Kaya sabi ko, makaog mo pag-arog kayan. Kaya ako bilang sarong taga media, bilang sarong barangay official, mailing talagang ang pagtulay ko mga tugang. Gari ako nagtutulay, permi sa alambo. Abo kong komentaryo na ako nagko-komentaryo. Abo kong magsaway na ako pigsasaway. Iyo po. Sa liwat mga tugang sa ngaram po ni Vice Governor Dideco ni Ryan dyan sa Lado Teknika kasabago na kasama niya ito si Manoy Andes sa Plaza Report. Sa mga nag-text sa like sa Facebook, sa lamatunong tabi ng Marhay. Ako po si Jess Magallanes, minawalat ka tataramon na daibani sa Yumahan Day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Kuragos!
2: Basta Bicolano! Kuragos!
1: Basta Bicolano! Kuragos!
0: Adios, mga nauto Bicolano, happy lunch time.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansangguniang panlalawigan kan albay.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, turan, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Da'y kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
5: Sa Bicolano, Oragon!
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
7: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayong buntag sa inyong atanan. Mayong adlaw mga parents kong minamahal. Good morning sa lahat. Sa ating mga nanay at tatay, kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Dapat lagi po tayong magpalusog, ha? Sa ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo't mga lola, saan mang sulok ng ating lugar, sa mga senior citizen, good morning. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated na available naman yan sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating lugar, siyempre sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok.
1: Shop now!
0: Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Calabarzon area, mga naninirahan sa Calabarzon area. Yung mga naninirahan naman, siyempre sa bahagi ng Mimarupa. Abay, kumusta mga taga Romblon Province? Good morning, mga taga Romblon, ha? Yung ating produkto po ay narito sa ating lugar, baka malimutan natin. Yan po ay para sa inyo mga kasangga at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng mga produktong yan. Lalo po sa ating mga kababayan sa bahagi ng Marinduque Province at dito po sa may bahagi ng Mindoro at Palawan. Ano? Kumusta po tayo, ha? Dapat po'y lagi tayong nagpapalusog, mga parents ko. Importante sa lahat na tayo po ay nabubuhay ng malusog para hindi po tayo palaging nag-aalala. Ano? Napaka mahal ang magkasakit sa totoo lamang, ha? Kaya dapat ngayon pa lamang ay mag-ingat na po tayo sa ating kalusugan at napakahirap po ang kapirahan, ha? Mahirap ang pera, nakakaabala, di po ba? Kaya dapat palagaan po natin ang ating kalusugan, mga parents kong minamahal. At tayo po huwag masyadong magpasubra ng pagod, ha? Dapat relax din pag may time, ha? Kailangan po natin yon. Huwag tayong abusado sa ating pangatawan, ha? Dapat alagaan din natin yung ating sarili. Sabi nga po ay health is wealth, mga parents kong minamahal, ha? Talagang kapag tayo po'y malusog, siyempre naman, parang na rin tayong mayaman, ha? Kapag wala naman tayong gagastusan kapag wala naman tayong sakit, ha? So, maiipon yung ating pera, dadami yung ating pera kasi wala naman tayong paggagamitan. Walang sakit, di ba? Yun po dapat ng ating palaging gawin, ha? Malusog na umaga sa mga kasangga natin sa bahagi ng Calabarzon. Saan pa? Mimarupa. Dito po sa Kamaynilaan, sa Kalakhang North Luzon. Good morning, Central Luzon. Malusog na umaga. Tayo na may napapakinggan po dito, ha? Tapos sa mga taga Infanta Pulillo area, good morning. At dito naman sa bahagi ng Kabikulan, siyempre sa mga taga Bicol region, yung mga taga Quezon Province, magkalapit lang ito, itong Quezon Province at Bicol, malayo nga lang po yung pagitan kapag nasa Lucena ka, hani. Mga ilang gano'ng katagal yun, gano'ng kalayo, sabi nga, ano. Camarines North, good morning sa ating mga taga pakinig, mga taga Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate Province, good morning. Mga taga lugar pong ito ng Samar Province at dito naman sa bahagi naman ng Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Good morning!
0: So, sa lahat po ng nakikinig, ay wag po nating hayaan, wag nating baliwalain na tayo po ay may papromo ngayon yung iniintay ng ating mga parents. Ano? Dami nilang inipon na kahon, eh. Maraming inipon na pinagbalatan ng Mark Estevia. At ito po ang pinagbalatan ng sabon. Yan. So, pwede pong manalo ang ating mga suki ng 500,000 at kasama po ang may-ari

0: ng binilihan natin ang produkto, yung ating partner store, mga peres kong minamahal. Tapos, pwede pong may manalo ng 20 katao. Ha? 20 katao. Maswerteng 20 katao mananalo ng take to 20,000. Wow! Tapos 100 katao pwedeng manalo ng 1,000. Wow! So, yan po ay para sa inyo mga parents kong minamahal. Ano po? At talaga namang kayo ay dapat ay maghanda ng mga pinagbalatan at mayroon naman tayong mapapakinggan doon sa vlogging. Ano po? Lagi naman piniplay sa radyo. So, matagal ninyong iniintay ito at talaga namang matagal din kami nagintay para ma-approvean. Ngayong aprobado na po, pwede na po tayong maggayak ng mga dapat ihulog. Ano po? Kaya maraming salamat po sa ating mga parents. Basta't lagi kayo makinig sa ating programa. Pwede po tayo magtanong sa 0933-214-5288 para sa ilang detalye. Ano po? Basta't kayo lagi makinig sa ating programa. Jaymar, todo panalo magka-premio raffle promo. Yan, ganda nito ha. Talagang pera-pera ng labanan dito ngayon. Talagang ipamimigay ang pera sa inyo mula sa Jaymar Herbs Incorporated na kayo lang ay maghuhulog ng 2 banig ng Mark C Vitamin C Plus Zinc. Isang entry po yun, yung 2 banig, ano? Saka yung Mark Capsule, 2 banig din na walang laman. Tapos isang banig ng Mark Up. Tapos top box ng Mark Coffee 5-in-1, top box ng Mark Choco, top box ng Brown Rice Coffee, top box ng Mark Juice, at saka yun pong empty box carton ng whole box ng Mark Stevia, at ito pong whole box din naman ng Gandang Natural, 2 piraso, isang entry. Ano po, aba, talaga naman ha. Ilalagay po natin sa puting papel kapag kapsula, ay di yung ating promo title, todo panalo at magka-premium raffle promo. At ito pong complete name natin, kompletong pangalan, address, mobile number, name ng ating binilhan na tindahan at yung ating signature. Malayo pa, deadline po natin ay sa June 30 pa, mga parents kong minamahal. Makakaipon pa kayo ng marami. Marami pa kayong mabibili at maihahanda na maayos. Wag basta maghulog agad ha. Tiyakin po natin yung promo title para sigurado. Sayang naman kasi yung 500,000, ano? Kung kayo'y mabubuno tapos i-reject, ay sayang naman. Dapat inyo na yun, ha? Kaya pilitin natin wag ma-reject, ano? Nasa pagsusulat po ninyo yan. Basta mausisa dapat kayo, hanapin ninyo yung tamang ilalagay dun sa puting papel at dun po sa top box ng ating produkto. Ano? Salamat po ha. 0933-214-5288, tayo po yung magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran na.
1: Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate break mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 break mix. Isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, Engimar Camonias.
1: Engimar Camonias.
2: Kasangga!
3: Alam mo na ba na ang ating bone formation,
2: collagen production,
3: at pampalakas ng immune system
2: ay kinakailangang may kumpletong vitamin C sa ating katawan? Ngayon, alam mo na!
3: Dapat mag-Mark C Ascorbic Acid plus Zinc ka na araw-araw. Maging ang pagdalo ng dugo sa ating mga ugat
2: ay mas maigi kung kumpleto ka sa vitamin C.
3: Ang Mark C Ascorbic Acid plus Zinc
2: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika o drugstore dito sa ating lugar.
1: Si Kasangkang and Mark C!

Balik po tayo sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. At huwag nating kalilimutan mga kasangga, maghanda po kayo doon sa ating JMAR Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Season 4 na po yun mga parents ko ha. Malaki yung perang ipamimigay dito eh. Kaya dapat makinabang yung ating mga nagmamarkapihan eh. Dapat makinabang po tayo ha. Sapagkat ito po'y matagal na po nating inihintay. Ano po? Talagang kabisadong kabisado na itong ating mga parents, yung ating papromo. At sila pa yung nagpapalo up sa akin, Sir Injimar, kailan na po yung ating promo ng Markape? At ako'y napakarami ng naipon na kahon. Marami na po akong naipon na kahon ng Mark Estibia. Marami na akong naipon na kahon ng sabon. Ay ako po'y sasali at nagbabaka sakali po, malay naman ninyo, isa po ako sa mga bunot sapagkat kung may entry naman, abay siyempre may pag-asahan eh. Kaya yon, marami ding gustong sumali sapagkat marami silang blister pack, yung banig ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc, ano? So, meron nagbanggit sa akin dito, meron daw siyang naipon na nasa, ang dami naman, 50 ang banig, ha? Walang laman. So, ang 2 piraso po niyan, isang entry na yan sa sobre natin ilagay. Tapos, yung puting papel, ha, isasama po natin doon. Basta dapat ay kumpleto po yung ating address, ha? Dapat may promo title, ha? Nanay ko, sayang naman, ha? Pag nating, huwag tayong magmadali. Bumili lang tayo ng bumili, huwag tayong magmadali. Sapagkat June 30 pa naman yung submission natin, yung last submission, sabay iraraful na po yun. Ang ilalagay naman po natin, syempre yung ating ano, JMAR Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kaya dapat lagi kayo makinig sa vlogging ng radyo ha, saka doon sa programa natin. Tapos ang ilalagay po natin, kumpletong pangalan ninyo, kumpletong address, number 1 din yung ating mobile number, kung ano yung laging available na dala natin. Dapat yan po'y nasa inyo, nakasukbit ha. Tapos yung name of partner store, yung binihan natin ng produkto, dapat nakalagay po doon. Tapos ang mahalaga dito yung signature pa rin ha. Yan ang problema pag nawala ang signature ha. Pag binunot, tapos ay nakita ng FDA, kulang, yari tayo dyan, sayang. So 500,000 ang matatanggap ni nanay or ni tatay ha. Tapos po yung inyong binilhan ng produkto, drugstore man yan or tindahan, ilalagay po natin yung pangalan nila. Sapagkat kung manalo ka ng 500,000, Nanay Ophelia Tres Palacio Real ng 500,000 pesos, yung inyong binilhan dyan sa Gumaka ng inyong produkto, lalo produkto ng JMAR Herbs Incorporated, ay mananalo naman ng 100,000. Abay, tuwan-tuwa siguro, hani. Tuwan-tuwa kay Nanay Ophelia, no? Pag si Nanay Ophelia tumama dito sa Gumaka. Abay, tuwan-tuwa yung kanyang partner sapagkat isinulat niya dun sa kanyang entry, ay. Sinulat yung pangalan ng store. Ay, di panalo na 100,000. Abay, pag hindi pa natutuwa,

0: maswerteng mananalo by 100 katao po ang mananalo ng tig-isang 1,000 piso. Abay talaga naman, ang dami ron ha. Ay pag hindi pa naman sumabit itong mga kaibigan nating mga pasangga, ayawang ko na. Eh sabi nga ay, eh kung kawala-walaan eh, kung talaga't hindi ako mananalo ng malalaki, ay di tumamabaga ako dun sa pasama dun sa 20 mananalo ng tigba 20 mil, eh ba hindi na masamahan eh. At yung po namang 100 maswerte na mananalo ng tigisang libo, ba hindi rin masamahan eh. Aba ilang marka pa yun pag binili nyo ano. So yan po yung pagbabalik ka sa ating mga parents. Salamat po sa inyo ano. So mga nanay ko nakikinig ha, huwag nating baliwalain yung ating ano, Mark Zinc, Vitamin C Plus Zinc. Yan po yung maganda ang pagkakagawa. Alam naman natin kapag GMR Herbs, hindi basta naglalabas ng produktong hindi mabisa ha. Tandaan po natin, purong Vitamin C. Ang purong Vitamin C, ang Mark Zinc 500 mg, 10 mg na mineral ani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
3: And Gimar Camonias.
4: Gimar Camonias.
5: Gimar Camonias.
6: Camonias.
5: Camonias.
0: So, ascorbic acid plus zinc. Mark C Vitamin C Plus Zinc. Alam nyo kapag ito yung lagi natin tinutumar, kapag tayo po yung nagkakasugat, abay ang bilis pong mabahaw. Anong tawag dun? Mabilis mahilom. Yan. At saka yung immune system natin, syempre palalakasin para makaiwas sa sakit. Prevention is better than cure. Tapos mga nanay ko nakikinig, huwag kayo makakalimot. Pag sinabing vitamin C, yan ay alam na alam po natin. Wag ho kayong magkaila, kilala natin ang vitamin C. At yan po ay napakagandang tumarin ng ating mga kabataan, ng ating mga parents araw-araw, isa ay protektado po tayo sapagkat mayroon tayong vitamin C mahusay sa baga, sa ubo, sipon, yan. Panghihina ng katawan, may anemia, yan. Pagka Mark C vitamin C ang ating tutumarin, pwede po tayong matulungan. Maganda po yung Mark C. Ha? Sino bang mga suki natin dito? Alam ko, marami tayong suki. Ay, dali nga maubos ng ating stocks eh. So, marami nang kumukonsumo nito sapagkat sinasabi nga po nilang makatotohanan ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Alaga po yung ating mga suki. Ha? Ito po ay gawa ng isang sikat na laboratory sa ating bansa, sa lugar po ng Bulacan, Northfield Laboratory Incorporated. Tapos ipinamamahagi naman ng JMR Marketing. Yan. Talagang ito po ay nagsisilbing gamot mga parents ko. Kaya dapat yung ating mga kasangga, wag nating kalilimutan ha. Wag nating kalilimutan, meron po tayong purong vitamin C plus zinc. Alam nyo, mga parents kong minamahal, simula po nang magkaroon ng COVID-19, inilabas po itong ating Mark C vitamin C plus zinc. Ha? Alam naman natin yung COVID-19, eh, talagang kinatakutan ng buong mundo. Ang ilang experts ay nagmungkahi sa mga tao na kumonsumo ng vitamin C araw-araw para may prevention ang ating katawan at mapalakas ang immune system upang maging safe po tayo mga parents ko. Mark C Vitamin C Plus Zinc ay kinakailangan para sa wastong pag-unlad at pag-andar ng maraming bahagi ng ating katawan. Ginagampanan nito ang isang mahalagang papel, ang pagpapanatili ng wastong immune function. Sa may mababang antas ng mga pulang selula ng dugo at sa mga taong may pangmatagalang sakit o sa may malalang sakit na anemia, ang pagkonsumo ng suplemento ng vitamin C ay maaaring makatulong sa pamamahala ng anemia at sa mga taong sumailalim o sumasailalim sa dialysis. Ito po yung Mark C, mga parents kong minamahal. Ano? Tinutumar ko ito araw-araw eh. Alam nyo, iba ang diskarte ko eh. Sa umaga, Mark Capsule Herbal Food Supplement. Sa tanghali, total isa lang naman ang kailangan, ay dito ang ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Sa hapon naman, pwede akong tumar ng Mark Capsule or Mark Up Capsule. Magkaiba po yun ha. Mark Capsule at Mark Up. Magkaiba po yun. So, maliwanag mga parents kong minamahal. Kung kayo marami nang naipon na blister pack, isali po natin sa Todo Panalo Magkapremyo raffle promo season 4. Ano? GMR Todo Panalo. Dalawang banig na walang laman, pwede nang isali po yan. Mag-ipon kayo ng marami mga parents ko ha. Alam nyo talagang kailangan po ninyong sumali sapagkat ini-open po natin lahat ng product ay maisali sapagkat marami sa ating mga parents ang kumukonsumo ng ating Mark Capsule. Eh di marami yung blister pack. Tapos ito pong vitamin C, marami din. Yung bumibili ng Mark Stevia, marami din. Yung bumibili ng sabon, marami din. So, ang malakas po talaga natin na talaga napakaraming entries ay ito pong ating mga kape. Katulad ng Mark Cafe Brown Rice, Mark Choco at Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 at Mark Juice. Kaya isinali po lahat para may chance ang lahat, mga parents kong minamahal. Ano? Yung hindi nakakabili ng Mark Cafe pero nakakabili ng Mark Capsule ay di isali po natin. Eh baka naman sakali ha na tamaan nyo ang 500,000, abay napakaswerte po ninyo hani. So maraming mapapanalunan mga kasangga, basta't ang gawin lang natin, mag-focus tayo dito sa ating programa at doon sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano? Kumbaga sa halip na itapon sa basurahan yung mga pinagbalatan, abay isilid na lang natin sa sobre at isali po natin, baka sakaling kayo po ang swertihin ngayong taong itong 2026. Salamat po ng marami mga kasangga. Pwede bang i-like niyo yung aking ano, yung aking kasanggang Injimar, ano, para mas doon tayo mag usap at gusto kong doon i-post yung mga ano, yung mga promo mechanics para sa ganun ay magamit ninyo habang kayo nagsusulat hani. So maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat. Ano ba ito ha? Ito ba yung ating topic ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat.
3: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc everyday. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.

0: Pedro Sugar.
1: Maraming maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Congratulations po sa inyo, ha? Hindi po kayo nagkamali sa mga produktong ginagamit sa inyong pagpapalusog. Abay, yung papromo natin, baka malimutan natin, ha? Lagi kayo makinig sa ating programa, sayang, ha? Mamimigay ng pera ang GMR Herbs, ano? So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

sa mga nagtataglay ng karamdaman. Dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live. At sa Kasanggang News Update, narin naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Jamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasanggang at Kalusugan. I love you.

0: pakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Sa Bicolano,

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
4: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
4: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
2: And the most requested.
8: Dore.

0: na mas minadalo na kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka na naguguran.
2: Mas sabikulado o hagon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ah. Han, oras na.
6: Oras ni para.
5: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na, ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: napanto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, pwede may strap ko na dito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, dahilan lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Uy, bre, si Rui dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The most memorable.

0: Anak, natagal mo munduon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tony Papa? Ha? Ano ba sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tagal ko manadangog.
1: Sa Bicolano o Hagon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ha. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na, ready na.
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han.
5: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: then itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ako
0: ito. Mapabaak na kung
1: tapos. Tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, ay kay ma'am yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Okay.

0: Uy, pre, si Rui dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng ITV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Reminiscing the thoughts of your special someone. It's never too late to fall in love again.
2: Two old friends.
1: Right here on Urago sa Hapon.

0: ayun. Nagtutubog na kayang bagong kwarta ang ugali din sa rin tao. Ay, dahi, di ka lani magagong. May kwarta o dahi, raot ang ugali mo.
1: Masabikulado o hagod?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi ka mapat, hindi maaaring gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ano pangaran mo?
2: Edward Dosti. Ang pipagulang mo kay Jay, ang mata.
1: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
2: Katarata po.
1: Muya ka-operahan?
2: Hindi po.
1: Hindi kayo nagpa-opera?
2: Dati po hindi ka manabuo ng parang alapaap.
1: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap?
2: Nag-nilipis na po ang alapaap.
3: Ang Mings Laura Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Laura Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Maliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Laura Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Hay nako! Ang sit-sit talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
7: FM.
6: Radio Urago.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko

0: Kikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Uragon Sahara.

0: ayon. Nagtutugod ka na kayang bagong ng kwarta ano galit din sa rin tao? Ay, day, ikanali magagong, may kwarta o day, raot ano galit mo?
1: Mas sa Bicolano, Uragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring party ng inyong mga silang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The sweetest melodies.
12: So beautiful.
11: And the unforgettable memories.
12: I miss your love since you've been gone.
11: Played in one playlist. You are Uragon sa Hapon.

0: Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: only here on Uragon Express. Uragon Express. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humiwit.
1: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Lady Ligaya.

3:17 on the clock and you're still with Ligaya on the radio. Welcome, welcome sa programang Oragon Express. Yes, thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Yes, samahan niyo ako till 5 sa programang Oragon Express. And para sa inyo mga guru greetings, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6393. Coming right up a song by K-pop Demon Hunter. Golden, stay tuned in only here on FWI 90.7.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon.

0: on Travel and Tours, keeping people on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: ay, ayun bawa maganda ay na akong makauli. Ba't nga po saan operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Pero kung hindi daw ako dyan, Berto, ha? Ano ba siya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 drums. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, my cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
0: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket. This feeling never
0: long. 90. I had it. And today, you're on Uragon Express.

93.7. Oraga na niyang, it's exactly 36 minutes makalipas sa ang alas 4 ng hapon. And you're still with Ligaya on the radio. Hello, hello pa rin and hi sa lahat ng mga certified listeners natin na out there. Thank you, lalong-lalo na dyan sa, ano guys, Galinato and Mangampo family ng Namantaw Daraga. And syempre, hello sa lahat ng mga taga-Anislag and sa mga taga-Mayon Daraga. Magandang hapon. And batiin ko rin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Barangay Baskaran Daraga. Hello sa lahat ng mga Baskarenyos. Magandang hapon sa inyong lahat. Yeah, so tuloy-tuloy lang. More great songs are coming your way. So here's Ariel Rivera, In My Life. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7. Oraga.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
2: So, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
3: Nagtibala ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NINS Mula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NINS Mula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
0: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: You want it.

exclusively right here on Uragun Express.

0: ipakita mapo ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulugan pa yun po. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano po, pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
6: Ang Means ng Orasan Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means ng Orasan Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
8: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
9: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
4: Ano ang nararamdaman mo?
10: Makakupo.
4: Hindi mo maibuka?
10: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
10: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
4: So, sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
10: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
10: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
10: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
10: Salamat, Lord.
6: Ang Means ng Orasan Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means ng Orasan Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means ng Orasan Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
12: Edwin Bosch. Hindi ko gulang mo kay Edwin.
4: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
12: Katarata po.
4: Muya ka-operahan?
12: Hindi
4: ka nagpa-opera?
12: Dati po hindi ko manabuhin ng parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
12: Nag-linupis na po ang alapaap.
6: Ang Amins Bunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Amins Bunga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Amins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
13: Parang oval and

0: kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, pulisos na siya.
2: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulungan pa yun ko. May tinagdagan ko natutulong.
3: Tatay, dati ka ng pasyente ka digdi?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga hilang mo na pinacheck up mo digdi?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digdi?
4: Yun po. Narahay ako.
2: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang names ng mga center pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names wellness center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtigang ko dito sa Means Wellness Center. Okay, 2 months pa lang, nakamati na kang karahaya. Hindi na po tinatake na para kumikiro ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang names ng mga center pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names wellness center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Sir, anong pangalan mo?
7: Karolo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang means ng mga center main branch ay matatagpuan

0: Street Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
2: Hi, Kim.
4: Tumating po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
2: dugo.
4: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapon.
2: Wala na yung
4: bukol.
2: Bukol. Tapos yung kate.
4: Bukol.
2: So ano nakatulong sa iyo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo. Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
5: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
5: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinaw.
2: Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
5: Maganda yung eyes ba.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
2: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
6: Yes.
2: Pero ang nagdetok siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
6: One, ano po, 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
6: Yes.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
2: Anong pangalan mo?
7: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
2: Ah, pero na po ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
7: 160.
2: 160? Grabe kami na ihi magaga. Mga pirang beses.
7: Na beses.
2: Anong makulog? Sa tulak?
7: Tatlo na.
2: Very ano?
7: Mag-auson.
2: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
7: Nadal naman nagpanakulog.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
2: Ano pong pangalan mo?
8: Maricel po.
2: Anong mga nararamdaman mo?
8: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, kapitaan. Tapos yung minsan yung pagdun ako, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
8: Minsan dalawa.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
10: Yung po yung mince pie.
9: Anong unang na gumaling sa'yo?
10: Pag dumipo, dati minsan day na agawin mo isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
9: Yung pagtulog mo?
10: Nakapaganda na po.
9: Ah, dati ihi ka ng ihi?
10: Opo.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
10: Isang dalawa.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
10: Mince coffee.
9: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
10: Pag dumipo, dati minsan day, nakagawin mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
9: Wow, yung pagtulog mo?
10: Maganda na po.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
9: Nanay, anong pangalan mo?
12: Mayroon po si Kirmin. Medyo matangay ang nalawas sa mga damon, ng bigla na tuhod.
9: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
12: Maray po.
9: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
12: Maray, ano lawas ko ay garo. Daan. Pagpagturo, kumakukin naman po.
9: Ayun, sa pag-CR mo?
12: Hindi
9: mo. Maayos na? Maraiso kape?
12: Hindi po.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
9: Nanay, anong pangalan mo?
12: Video matanday ang nalawas sa mga damon, yan tuhod.
9: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
12: Maray po.
9: Maray na? Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
12: Maray po. Maray ang lawas ko ay garo.
9: Magaan?
12: Magaan.
9: Ang pagkaturog mo?
12: Pagturog, kumakukin naman po.
9: Ayun, sa pag-CR mo?
12: Hindi mo.
9: Maayos na? Maraiso kape?
12: Hindi po.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
9: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
13: Magayon po. Nagralang to ang grado. Yan po yung Nins Juice.
9: Dati ang grado niya, pera?
13: Ano? Ano man, 90. Tapos nag-94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
9: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.
13: Nagbiglang nag-donor.
9: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.

0: West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Ito po, sila yung mga ganyan na. Ito sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Ito tulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa rumbas pa lang na umbos ko, mamati ko sa rahayan. Sige, salamat po.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Anong pangalan mo?
4: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nag-aparapiyo po. Tapos yung sa tiyan ko pong nag-aparakulog.
3: Ano ito? Day ka na nangangaturo? Kampulog?
4: Hindi na po talaga.
3: Parang bulang ka lang nag-inom?
4: Mag-1 month lang po.
3: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos yung pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
4: Parang matutumba po ako dahil ito yung arutin.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
5: Perambulan ito.
3: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
7: Naparakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung mga na ang tigang maintenance ko. Sabay pa man ako nagang maintenance ko na high blood pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Bibi, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
8: Po, ito yung maestra po kung ang ito.
3: Mapabaak na kung tao.
8: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
8: Ang
3: mga bukol. Nahiling mo siya?
8: Opo.
3: Ano sabi sa imo?
8: Ano niya, ma'am?
3: Wala nang bigol? Oh, grabe pa sila. Salamat sa imo.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness

0: Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
1: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ko ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangunta ko na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
0: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, Feederan Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
2: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan na nag-ano, umigumin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
3: Tagal na yan?
2: Tagal na. Noon na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisan na yung eyes ko.
3: Nawala na yung mga ano? Sabi mong sinulit?
2: Wala na. Mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ako ng eye drops.
0: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, Feederan Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Ano ang nararamdaman mo?
4: Mata ko po.
3: Hindi mo maibuka?
4: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
3: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
4: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
3: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
4: Pinawisan na po ako.
3: Tapos, hindi ka na nahilo?
4: Hindi na po. Namulat na po.
3: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
4: Hindi po.
3: O, gagaling ka na in Jesus' name.
0: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, Feederan Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
0: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Amin sa Wellness Center, Feederan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Anong pangaran mo?
6: Edwin Bosco. Ang pipagulan mo po, Edwin.
3: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
6: Katarata po.
3: Muya, kaoperahan?
6: Hindi
3: ka nagpa-opera?
6: Dati po, hindi ko manabuhin ng parang alapaa.
3: Ay, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaa?
6: Nilupis na po ang alapaa.
0: Ang names ng mga Santo Domingo branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang names ng Santo Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
0: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
4: Parang oval and

0: anak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nanak naman.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, princess na siya.
3: Ang name sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May natutulogan pa yung kong. May tinutagan ko natutulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun lang.
4: Ano dati ang mga hilang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digdig?
5: Yun po. Narahay ako.
3: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang names Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita kids po tayo!
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtigang ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pala, nakamati na ka para haya. Hindi na po inaatake na yun. Parang kumikiro ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, masalamat tapos tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
3: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita kids po tayo.
4: So, anong pangalan mo?
8: Karoyo po.
4: Anong kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagbiwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita kids po tayo!
9: Hi, Kim! Kinutin po ko yung 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
9: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapon.
1: Wala na yung
9: bukol.
1: Bukol? Tapos yung kate?
9: Opo.
1: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS kape? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang NINS ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street.
1: Okay, mga kaibigan. O sige, ano po ba yung gusto nyong itanong? May mga katanungan po ba kayo? Meron po kayong mga gustong ipaabot sa akin o yung mga gusto pong sumuporta sa ating ginagawang pamimigay. Yung mga nagtatanong dyan, bakit ko daw ito ginagawa? Kasama po ito sa mission ko, kasama po ito sa pangako ko nung ako po ay gumaling sa sakit ko. Sabi ko po ako ay magsisilbi. wala pong bayad. Magbibigay ng servisyo, wala pong bayad. Ah, so yung mga services namin, kung kukunin niyo po sa wellness center ko, yan po ay inaabot ng almost 2,000, pero libre po sa atin dito sa NIMS Wellness Center sa mga barangay outreach ko, ha? Yes. Yung mga may sakit po, marami po doon na mga army. Doon pala sa Bakakay, may mga army sa barangay. So, marami po mga army ang medyo takot na rin sa mga sakit. Kaya lahat sila nagpa-check up. And masaya po tayo kasi ganyan na po yung kanilang pag-iisip. Ano? So, marami silang mga, anong tawag dyan? Mga bisyo. Pero natatakot naman po silang maatake sa puso. Yung isa nga dun sabi, kagagaling daw lang po sa hospital at hindi na nakakahinga ng maayos. Bakit po? Ah, dahil daw may asma. Ah, so kasi alam naman natin, di ba, yung asma, sakit yan sa baga. Kung hindi yan maagapan, yung sakit na yan sa baga, ang komplikasyon din ay sakit sa puso. Kaya kung may mga nararamdaman na kayo, madaling mapagod, hinihingal, hindi na nakakahinga ng maayos, meron po tayong mga food supplement para dyan. Meron po tayong turmeric. Meron po tayong booster para sa baga. Meron din po tayong supplement na para sa baga, yung colloidal silver. Ah, napakaganda. Talagang hindi kayo magsisisi. Dahil ang mga sakit sa NIMS Wellness Center ay gumagaling. Ah, hindi lang po for life ang maintenance. Gumagaling talaga. So, eto po. Meron naman pong mga nagtatanong, yung iba po dyan, baka makarelate kayo dito, yung pangangati ng katawan. Bakit daw nangangati ang katawan? Anong ibig sabihin yan? Ano ang pinapahiwatig niya? Bakit nangangati yung katawan? Unang-una, yung pangangati ng balat, kahit walang pantal o walang allergy at walang bagong kinain, minsan nga grabe pa. So, sa gabi, lalong grabe ang pangangati. Minsan po, nararamdaman ko rin to kahit nga po bugbuga ko sa mga supplement, pero pagpaminsan-minsan ay hindi naman po malala, pero pag everyday na, tapos hindi mo maintindihan yung sobrang kate na, dapat po ay magpa-check up na kayo. Kung wala naman kayong nakikitang mga rashes or skin allergy, nasa loob ng ating katawan ng problema. Alam niyo kasi mga kaibigan, ang balat po ay konektado sa liver at kidney natin. Meron din po itong pahiwatig minsan dahil mataas ang blood sugar or meron po tayong hormonal imbalance. Ano? So kapag may imbalance, unang nagre-reklamo po ang balat. So ang balat ay nangangati. Ha? So kung meron pa lang siyang boses, nagsasabi na siya kung anong mga problema niyo. Problema natin. So, nandito po mga kaibigan, ang 10 dahilan kung bakit madalas kang nangangati kahit wala ka namang allergy. O kaya, ito po ang dapat nating maintindihan at dapat nating gawin ay mag-detox po tayo para po matigil yung pangangati. Kasi alam niyo mga kaibigan, number one na reason, naiipon ang toxins dahil mahina ang liver function. Unang-una, pag hindi po tayo nagpapainit sa araw, hindi rin po nakakalabas ang dumi sa ating dugo. So, hindi nakakapag-filter ng maayos ang ating atay, lumalabas ang mga toxins sa ating liver. So, pag hindi maayos ang pag-filter ng atay, ang balat ang nahihirapan dahil dun lumalabas ang pangangati kahit wala namang pantal. Kaya pag lagi pong makate ang iyong skin, siguro magpa-check up ka na, magpa-laboratory muna para malaman natin kung ano talaga ang kasalukuyang nangyayari sa loob ng ating atay. Bawasan na po ang alak, bawasan ng matatamis at processed foods kasi yan po ang nakaka-stress at nakakadagdag ng problema sa ating atay. O yung mga kalalakihan dyan, pakitingnan nyo po yung isin nyo sa mukha, lalong-lalo na po yung parang ang kulay na po ng mukha nyo o ng balat nyo ay para ng grapes. Yan po ay isang manifestation na nagkakaroon na po kayo ng problema sa liver.
2: So, pag tumagal yan, magkakaroon tayo ng malalang sakit sa puso. Yan ang komplikasyon ng liver disease. Okay, number two, dehydrated ka. Kahit umiinom ka naman ng tubig, kapag kulang ka daw sa tubig or anong klase bang tubig ang iniinom mo, natutuyo ang mga balat sa loob at mula sa loob, nagkakaroon na tayo ng makakating skin. O, diba? Ang problema sa loob, ang nangyayari sa labas ang kate. Okay? Uminom ng tubig paulit-ulit buong araw, huwag isang bagsakan. Hindi po yun tama. At dapat malaman niyo po kung anong klaseng tubig ang inyong dapat inumin. Meron po kasi tayong iba't ibang klaseng tubig, pero doon sa ating magnetic resonance analyzer, nakikita po kung anong tubig ang dapat mong inumin. Kung acidic ka, dapat uminom ka ng alkaline para ma-reverse at magkaroon ng kagalingan dahil kakulangan ng oxygen supply sa ating blood, sa ating puso, sa ating brain, sa ating kidney, ay yan din po ay nagkukos ng sakit. O, diba? Pag makati ang katawan, lalo na po sa ibang sa private parts natin, baka mataas ang blood sugar mo. So, dapat every 6 months ay magpapalaboratory tayo kasi pabago-bago ang mga nararamdaman ng isang taong mataas ang blood sugar. Minsan, nakakairita sa nerves. Masasakit ang mga kasukasuan. Kaya may pangangati rin minsan. Ano? So, minsan naman, pagbago-bago ang blood sugar mo, natutuyo po ang balat. So, bawasan ang matatamis na pagkain at bawasan po ang mga bisyo. Okay, bawasang matatamis, lalo na yung mga refined carbs, bantayin po natin ang ating blood sugar. Alam niyo po mga kaibigan, ang hirap-hirap pag mataas ang blood sugar. So, dapat hindi ka po laging nakikikain, nakiki-birthday, kasi pag andyan ka at lagi ka nag-attend sa mga party, hindi mo maiiwasan talaga na kumain ng mga masasarap at matatamis. Diba, ano ang mga pagkain sa mga party-party o maraming matatamis? At maraming mga, lalo na yung lechon, ayun. O, yun po ha. So, ayan. Nasira yung ating ano. Oh. Andi dito po ako sa sasakyan ko kasi galing lang po kami sa outreach. Bukas sa hindi po kami ha. At sa Wednesday, andyan naman kami sa Santo Domingo. Yung mga nakikinig po sa akin, nakikinig dyan sa WGBFM Tabaco. Nakikinig po dyan sa kay Sir Rene Palopago sa Radyo Persa. Okay, bukas nasa Hindi Bakatay Albay kami. Sa Wednesday naman, nandyan po kami sa, ipopost ko na lang, sa Santo Domingo. Okay, so mag-ready na po kayo kasi makakatipid na po kayo sa mga school supplies ng mga anak nyo. 100 pong bata ang bibigyan natin ng school supplies. 100 na nanay ang bibigyan natin ng libreng gulay. And 100 na senior citizen ang ating bibigyan ng free services at free supplement. Yan po ay galing sa amin. Sa amin po, Means Wellness Center, ang mga libreng mga services at ang ating mga libreng supplement. Ano, galing yan kay Gob. Yung libre naman pong mga school supplies, yan po ay hati-hatian namin yung ating mga donor, yung ating mga nagbibigay sa atin, especially po salamat kay Mayor G. Rosal, kay PA Raul Rosal. Galing po yan sa aming pamilya. Kaya maraming salamat po kung kayo po ay nabigyan namin at natuwa kayo, natutuwa na rin po kami. Ano? So ipagpatuloy po natin. Nagkakaroon na po ng pangate at ng pagsugat ang ating balat. Hindi lang po dahil sa sira ang ating liver, hindi nakakapag-filter ng maayos. Ganon din po ang ating kidney. Pag sira na po ang kidney at napapagod na ang kidney, nahihirapan ang kidney maglabas ng waste product, ito ay naiipon sa dugo at nagdudulot ng skin itching. So baka nagpa-blood camp ka, okay naman yung liver mo, yung pala, yung kidney mo naman ang may problema. So ito ha, iwasan ang sobrang maalat, sobrang matatamis, pain reliever, at uminom ng sapat na tubig. Ayun, anong klaseng tubig ba ang ating iinumin? Depende po yan. Kaya kung gusto niyo po magpa-MRA sa akin, pumunta lang po kayo ng Ning's Wellness Center, main branch sa Legazpi. So, makipag-coordinate lang po kayo. Kasi ang 8 to 9 lang po ang libre ko pong araw. Tsaka oras, 8 to 9, Monday to Friday. Monday to Saturday, 8 to 9. So, punta na po kayo ng wellness, alas 8. Baka mga 4, kaya ko pa po yung MRA. So, ayan ha. Iwasan ang pag-abuso sa ating kidney. Iwasan ang maraming mga, anong tawag dyan sa mga kalalakihan? Bisyo. O, diba? Okay, ano pa ba? Sino ba ang mga taong nangangati ang katawan? Yung mga babae at lalaking meron pong hormonal imbalance at laging stress. So, laging marami ang problema. Yan po ay nakaka-trigger ng skin sensitivity pag lagi kang stress. Kaya kahit walang allergy, biglang nangangati ang buong katawan. So ayan, ayusin natin po ang ating pagdi-detox. Dapat maayos ang ating pagtulog. So ano ba yung mga supplement ni Ma'am Nins na maganda para makatulog po kayo ng maayos? Ang ating Nins Coffee ay maganda para makatulog ng maayos. Ang ating Moringa Capsule ay maganda para makatulog ng maayos. Ang ating Nins Juice ay maganda para sa may mga fatty liver. Ang ating Booster ay maganda para sa may mga problema sa kidney. Ay, by the way, mga kaibigan, bukas po, andyan po tayo sa Sorsogon City, ang ating monthly, weekly visit para makapag-detox ang mga taga-Sorsogon. Abangan nyo po sa Nins Wellness Center, Sorsogon Branch. Nandyan lang po yan sa Polvorista, Sorsogon City. And, syempre, dun sa mga nanonood sa akin, kay Lynn Hala, kay Sigaw News FM, naka-live na po tayo, Cindy Chavez. Thank you po, ma'am, sa maagang school supplies and gulay. Sobrang bait ng staff niyo po. God bless po, more blessings. Thank you, Cindy Chavez. Galing po yan sa Bacacay. Taga Bacacay ka ba, Cindy? Hello, Cedric Gonzalez Manzano. Hello, Wow Smile. Bulan Sorsogon, naka-live na po. Cedric Banzuela Ibarra. Hello kay Marisa Andes, kay Lin Haha. Lin Haha ba talaga? Hello Ala Arangkada, Hala Arangkada, and say kay Sony, kay Sunny 14. O yung mga gusto pong manalo ng school supplies natin, sige po, mamimigay ako ngayon ng school supplies. Paki-share lang po ng live para marami po ang matuto or marami ang maka tayo mo bumaba. Marami po, uwi na sila. Okay, so sige, sabay-sabay na tayo. Marami po ang makapanood ng live natin at matulungan natin po yung kanilang mga pananakit ng katawan, pangangate, at yung kanilang problema sa puso. Alam niyo mga kaibigan, kung may problema kayo sa puso at gusto niyo talaga yung gumaling, 4 na buwan lang, hindi po kayo kakain ng may mga oil. At saka tapusin niyo po yung supplement niyo. Kasi dito sa Ning's Wellness Center, yung may mga sakit sa puso, to see is to believe, dapat talaga meron kayong check-up monthly na gumagaling na po yung puso niyo. So, kailangan natin ng monthly mga check-up sa doktor, sa hospital, and syempre kay Ma'am Nins. Dahil ang dami na rin po dito na mga gumaling sa puso. Hello po sa mga taga-Radyo Persa. Hello po sa Rene Coral. Ayan ha. So, hindi po ako nakaabot sa Oragon kasi na-traffic po kami. And ang dami pong nagpa-check up sa Bacacay. Marami po ang nakikinig sa Bacacay, dyan sa Radyo Persa at sa WGB-FM. Sana po patuloy po kayong makinig dahil iikutin po namin ang buong albay from Bacacay, Tumanit to Malilipo to Tabaco. So, marami po tayong iikutin. Napakarami pa po ng panahon at darating na po si Doc Lad. So, siya po ang katulong ko sa pag-iikot. Magaling po si Doc Lad, katulad ko po. Marami rin po siyang napapagaling. So, yun lang naman po ang importante, marami kang napapagaling. Kami kasing mga natural practitioner,
1: ang importante sa amin, may mga napapagaling po kami. Pero alam niyo po mga kaibigan, kami po mga teacher, mga tinuturuan namin kayo, kayo ang doktor ng inyong sarili. Ngayon, kung gusto niyo pong maggumaling, kayo talaga ang pinaka rason bakit kayo gagaling. Kayo po ang magdidisiplina ng inyong sarili. Kami magtuturo lang. Ngayon, kung ayaw nyo naman pong sundin yung mga sinasabi namin, wala naman kaming magagawa, hindi naman kayo mapipilit na uminom ng mga supplement kung ayaw nyo naman bumili, di ba? Kaya kung gusto nyo talagang bumili at gumaling, gusto nyo talagang totally 4 months mawala yung sakit nyo, mag-detox po kayo at mag-disiplina. Ayun. Alam nyo mga kaibigan, dahil din sa panahon, yung sobrang init at sobrang lamig. Halimbawa, sobrang init ng pinapaligo mo o sobrang lamig ng aircon ay sumisira din sa natural oil ng balat. Kaya tayo po ay nangangati. So kailangan gumamit po tayo ng maligamgam na tubig at iwasan ang sobrang init. At iwasan din ang sobrang lamig sa gabi. Lalong-lalo na kung naka-aircon kayo, yung katamtaman lang po yung kaya ng inyong balat, yung kaya ng inyong katawan. Pag sobrang lamig, ayun, naghahanap na kayo ng kumot. Pag sobrang namang init, ayaw yung magkumot. Diba? Ganun lang naman. So, dapat katamtaman lang. Sabi ni Arden, maraming salamat. Sana, dan sharing naman minsan na manalo rin po ako. Okay, ha? So, abangan po sa Sorsogon bukas and sa Hindi Baka Kay Albay. So, Wednesday naman, papunta tayo ng Naga City and sa Wednesday sa Iri, sa ano po tayo, Santo Domingo. So sana dun tayo mapunta sa barangay hall covered court para hindi mainitan yung mga bata. Ayun. Ito pa, bakit daw nangangati ang katawan? Alam niyo po ba yung chronic inflammation? Ibig sabihin yung paulit-ulit na mga sakit natin, halimbawa diabetes, sa kidney, sa liver. Ayun, hello Sultan, pasensya ka na, hindi ko pa na yan. O sige, mamaya po. Ayun ha, salamat Sultan sa pag-share mo ng aking live. At Edeline, nakikinig si Edeline sa Radyo Eagle FM Naga City. Ayun, eto pa yung dahilan ng paulit-ulit na pangangate. Mahirap po yung nangangati, ano? Dapat po talaga yung mga damit natin ay maganda yung pagkakalaba at malinis talaga. So, pwede yun po ang cause ng pangangati ng katawan mo. Or, ito po, nagkakaroon ng chronic inflammation, paulit-ulit na mga sakit sa katawan. Yung diabetes, baga, ano? Bababa ang sugar, tapos biglang kakain ka na naman ng matatamis, ng mga processed foods, bigla na namang tataas yung sugar mo. So, pabalik-balik, paulit-ulit, nagkukos po yan ng pagkakate ng ating katawan. So, ganito na lang, dagdagan na lang po ang prutas at gulay or isda. Huwag na lang po laging prito kasi yan din po ang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng chronic inflammation. Minsan naman kasi po ay sa sabon din. Ano? Sa sabon. So, eto, sa chronic inflammation, bawasan ang mga prito, bawasan ang mga processed foods, mga canned goods, bawasan yung mga maraming, di ba, oil. Ayan, hello Marlene, may check po ba sa Nabwa, sa Webes po ma'am, at anong oras po at bukas po ma'am? Marlene, sa Nabwa, andyan po ako mga 10. 10 to 1 or 2, so punta ka ng 11. Sa mga taga Nabwa, punta po kayo ng 10 para mauna kayo. Pagdating ko ng 11, kayo na po ang mauunang machi-check up. Okay? So, yan. Ano pa? Ang dahilan ng pangangate sa sabon. Baka masyadong mataas yung chemicals ng sabon na ginagamit nyo. O, dapat yung mga mild lang para hindi po ma-irritate ang inyong skin. Minsan, hindi allergy, kundi sensitive na pala yung skin mo. Dahil naiipon na ang mga toxin sa paglipas ng panahon na hindi ka man lamang po nagpapainit sa araw. So, yan ha. Solusyon, gumamit ng mild na sabon
2: gumamit ng mild na mga pabango at iwasan ang sobra-sobrang pag-expose sa mga usok o sa mga alam niyo yung mga dust o yung mga alikabok. Ayun po. So, ito naman po. Ano pa ba ang sign na nagkakaroon na po ng problema ang ating liver at kidney? So, ayun ha. Kung matindi na po yung pangangati, halimbawa hindi ka na pinapatulog o nagkakaroon ng paninilaw ng mata, pamamayat, panghihina, ay baka mas ayun po ay mas mataas yung toxin sa katawan or mas seryoso na pala ang inyong kondisyon, dapat po ipa-check up niyo na. Papa ko po kasi magpapa-check up sa Webes, Ma'am Nin, sa Zone 1, San Francisco, Poblacion, Nabwa. Anong oras po ang bukas? Ang bukas po, Ma'am, is 9. Pero, pag nauna kayo, pagdating ko, agad-agad naman kayo ang maunang mache-check up. Pero, usually, dumarating ako, 11, 12 na po ako dumarating. So, natatapos ako, alas 2, diretso na po ako ng iriga. Okay? So, yan po. Ito. Dapat po ay mag-ingat na tayo. Sino ba ang mga dapat mag-ingat? Mag-ingat na po yung mga senior. May diabetes at may mga liver or kidney issues. Laging puyat at mahilig sa matatamis at processed foods. Kayo po ang tatamaan ng pangangating yan. Ang pangangati ng balat na walang allergy ay hindi normal kapag paulit-ulit. Kasi po, yan po ay sinyales na meron ka ng malalang sakit. So, ang dapat gawin, huwag agad mag-focus sa balat. Ayusin ang tubig, pagkain, tulog, stress at kalusugan ng atay at kidney natin. Kapag kasi inayos mo na ang mga organs mo sa loob, husang hupa ang mga problema sa labas. So, yan ha. Ayusin po ang ating diet. Ayusin ang ating... So, lagi po sana tayong mag-walking. Lagi po tayong mag-detox araw-araw. Uminom po tayo ng mga food supplement. Especially yung mga food supplement ni Ma'am Nins. Ayan. So, sana marami po kayong natutunan ngayong araw na to. Araw-araw po, bibigyan ko kayo ng health tips para kayo ay gumaling. Alam niyo po mga kaibigan, ang mga senior citizen talaga, pinupuntahan ko yan kasi sila po ayaw na nilang maggamot sa kanilang sarili, especially po yung mga walang pera. Kaya pumupunta po ako sa mga barangay para ma-reach out po sila. So sila po ay binibigyan natin ng libreng services, libreng eye spa, ear spa, pampatak at yung kanilang eyewear. At higit sa lahat, libreng supplement at health analysis. Ang dami pong senior ang may sakit. Pag tinanong mo, wala kasing pera kaya hindi ko ginagamot yung sakit ko. Pero alam nyo mga kaibigan, pag na-hospital na yan at 50-50 na, talagang gawin yan ang lahat ng paraan para yan po ay gumaling. Pero sana, ngayon pa lang po na hindi pa malala, dahil ang sakit ay pwede pa pong gumaling pag hindi pa malala, protection na po natin. Mga nanay, mga ate, kuya, yung ating mga anak, syempre ayaw naman nila po yan na mawala kayo agad. Maghingi lang po kayo ng konting tulong sa mga anak nyo, magbibigay naman yan. At pag meron po tayong pera, paminsan-minsan, nagkakaroon tayo ng mga perang hindi natin inaasahan, unahin po natin ang ating kalusugan. Okay? Sa iriga, ma'am, ano oras ang bukas mo? Alas 9 po ang bukas, ma'am. Sa iriga, alas 3 na po ako. Ayan ha. So, mga nakikinig sa WGBFM, mga nakikinig sa Radyo Persa, punta po ako dyan sa inyo ngayong buwan na May at ngayong June, pupuntahan namin kayo dyan sa inyong barangay. Sana yung coordinator namin ay maging maayos ang pagpili ng mga barangay kasi hindi ko po kayang lahat po kayo, mag-ilan ba yun? 700 barangay sa buong Albay ay maubos namin. So, sa isang buwan, 22 days po akong mag-iikot at meron naman po tayong nag-iikot sa wellness natin. May nag-check up naman dyan. Hindi lang talaga ako nag-iikot pag Webes kasi nasa Iriga po ako at nasa Nabwa po ako. Hello sa mga listeners ng
1: Sigaw FM, belated Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kahapon kasi Linggo, wala po akong radio, kaya hindi ko po kayo nabate. Pero kung gusto niyo po, yung mga nakikinig sa akin sa radio, mga may cellphone, i-follow niyo lang po ako sa Facebook ko. Nins Rosal, yan po ang Facebook account ko. Pag nag-follow po kayo, lahat ng mga post ko, at pwede nyo na po akong ma-message sa aking messenger. So, hanapin nyo po ang Nins Rosal. Ang nakalagay sa profile ko ay ako, nakaputi po akong damit at ang aking nanay. Kasi po mga kaibigan, sa ngayon po, ang sa totoo lang talaga, yung nakaplano sa utak ko ay hindi po kami titigil hanggat hindi po namin nabibigyan ng tulong ang mga nangangailangan. So, ngayon po na meron pa tayong blessing sa Lord, blessing sa taas, i-share po natin yan. Marami po ang mga nagpapadala ng kanilang mga tulong, at salamat po sa mga tutulong pa. Katulad po kay Counselor July Tingson, salamat sa mga binibigay niya pong box-box na mga school supplies. So, pumupunta naman kami ng Ginubatan at nagdadagdag po sila sa pinapabigay namin. Sana po, marami pa po ang may busilak na puso na makakita ng ating ginagawang pagbibigay para po yan sa mga kapuspalad. Hindi po ako, anong tawag dito? Hindi naman po ako nagkakampanya. Ano? Kasi ang layo-layo pa ng eleksyon at hindi naman po ako magra-run. Ayan, yan po lang talaga ay tao sa puso kong pagtulong sa tulong ng pamilya ng Rosal. Pinapaabot ko po sa inyo ang aming pasasalamat sa mga taong nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po bantayin natin ang ating kalusugan. Huwag nating hayaan na ito ay masira. Saka pa lang tayo gagawa ng paraan para magpagamot. Okay? Magpipili na po ako ng isang mananalo ng school supplies. Ayan. Good afternoon po. Ang nanalo sa school supplies natin ay si... Wala pa itong share bad si ano? Sayang. Si Margs Ngaybue. Margs Ngaybue, ikaw po ang nanalo ng school supplies. Taga saan ka ba? I-message mo lang ako. Pwede mo nang makuha next week o ngayong week ang school supplies mo kung taga rito ka lang naman sa Legazpi. Pero kung hindi ka taga rito sa Legazpi, pwede ko namang ipadala sa wellness natin. Thank you, OPFM, Sir Sagon. Thank you, Wow, Sigaw. Thank you, na WGBFM. Thank you, Radyo Persa. Thank you, EB. Thank you po. Wala ba ang ano? Yan, Radyo Libon, Radyo Bandera, Radyo Eagle FM, and Radyo Oragon. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat.
10: Mas sa Bicolano, Oragon.
7: Ako po si UV Baranda at may pigmate ako sa Puyang Heart. Nag-take ako dito sa Lynn's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ni Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
3: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Amin sa mga center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
1: Magayon ko. Nagralang ko ang grado. Yan ko yung Nins Juice.
0: Dati ang grado niya pera?
1: Ano? Ano ma? 90. Tapos nag 94. Naglang ko. Nagbiglang na doon.
0: Hindi. Nagkaigwa siya ng mga ano. O honor.
1: May so, siya 89. Nag 92. Tapos when with honor siya.
0: Tapos healthy.
1: Oo. Yung pinagtaba man. Siya magsag siya magtakaan.
0: Active.
1: Oh, active. Tsaka,
0: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
2: Oh. Ang Nins Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight

0: nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music arena online.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: in po ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
0: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
0: bukol.
1: Tapos yung kape.
0: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo. Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Mall Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: ang nararamdaman mo?
1: Tumatak ako.
0: Hindi mo maibuka?
1: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po ako.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
1: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Salamat na.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 23

Tosko supon namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang itawag o itext sa aking cell number 912-945-685. Timbangan ng katotohanan at ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor Miguel Siniano.

Tumindog kami sa mga balat, o panawa, o pangitana, may tungod sa karaan ng mga alagyanan, kung hain ang maayong dalan, o lumakaw kami niyan, o makakaplag kami sa kathulayan, alam sa inyong mga dalan. Higala, but ba may masaya, o mahatawag kapag-awa, ang inyong mga kamatana? Pakikuban o pastuti sa usang katulibanon ng mag-uluhan, timbangan sa kamaturan. Timbangan sa kamaturan. Usang katulibanon ng mahatag kaminong katinawan, kasiguruhan arong ikaw magalakaw sa dalan, padulong sa kinabuhin walay katapusan. Timbangan sa kamaturan. Timbangan sa kamaturan. Ubang karoon, aniya ang antong panagal,

Higala, kumusta? Mayong gabi, ika na tong tanan. May abot na usab ang panahon o ang takna nga kita magiguba na usab nganha kaninyo mga pinalangga nga mga igsaunan. Alang sa gihapon sa paghisgot sa maayong balita gikan sa balaan nga kasulatan. So dako ato nga pasalamat mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa ato nga buhi nga Dios nga nakahimo pa kita sa pagdangat niining mga orasa alang sa pagkinabuhi sa gihapon sa panahon nga kita makiguban mga kigsuunan niining pipila ka mga oras asa isa ka oras mga pinalangga nga mga tigpaminaw kita makiguban na usab nga naha kaninyo alang sa pagtuon sa Biblia nga kini usa ka pamaagi mga pinalangga nga mga kigsuunan usa ka pamaagi nga kita mahimo nga insakto atubangan dinha sa Ginoo samtang kita nagkinabuhi ibabaw niining kalibutana. Kaya itong programa mga kigsuunan timbangan sa kamatuoran. Inay gipaluyohan sa tibuok pwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Septimedia. Pinanguluhan sa atong overall chairman Pastor D. Luciniara. Huwag sangalan usab sa tibuok nga kaubanan nato sa mga buhat, sa mga pastor, evangelist, national officers, sa board of trustees, iyon usab sa ato ng mga regular members. Kaya sa kanunay, walay puas yung pagsuporta sa ato ng programa, hinungdan nga kita nakapalatnag sa maayong balita nganha sa kahanginan. O ang Dios na lang mga kigsuunan mo ay magbalos sa tanan ng mga kaayuhan nga inyong ginapakita, ginasuporta sa ato nga buluhaton. O ang Dios magpanalangin natong tanan. Live na karon mga silinga, mga pinalangga ng mga kigsuunan nga madunggan ninyo sa nagkanilain nato nga radio station. Live usab kita sa ato nga Facebook page Timbangan sa Kamatuoran. Madunggan ta mga kigsuunan inhaa sa Misamis Occidental pinaagi sa 94.7 Gold FM. Madunggan po ta inhaa mga kigsuunan sa Charm Radio Bislig 96.3 inhaa sa may Bislig. O nga, madunggan ta mga kigsuunan. Live po ta madunggan dinha sa DXAL Like FM 98.5 sa Radio City. Radio natin hinguog. Madunggan po ta dinha. Una nga ga lanog-lanog yung dato tingog mga kigsuunan sa nagkalailain ng mga lugar karon. Wala, kumusta man mo dinha sa tanan ng mga lugar karon nga okay ra ba inyong kinabuhi? O kung doon na kamoy mga komentong, mga reaksyon, mga song request, basin og mga taga nato ng pagtagad, inyo lang nga i-comment, magigsunan, or di baka hay, i-text ninyo sa ato nga cell number. Kaya madunggan po ta, magigsunan sa CFM 102.9 sa Kagwait. Live po daw madunggan sa 101.7 Nice Region, Naval Biliran. Ang gabi na rin hiya sa Bayugan City, Agusan del Sur sa 92.9 DAF Radio, then sa 91.7 Rock Radio. Salamat kayo mga nalangga ng mga kigsuunan sa ato ng mga radio staff. Kanunay maapikon mga kaigsuunan sa pag-ato sa atong programa aron sa pagdawat niini aron kini mahimo nga madunggan sa nagkadaiyang mga lugar tungod kini alang man sa kaayuhan mga kaigsuunan sa tanan ng mga katawhan alang sa atong kalag. Madunggan po ta din haa sa may liangga mga kaigsuunan sa 94.1.
O sa dili pa lang mapadayon sa unahan mga kaigsoonan, hangyoon ko una kamo sa ato nga hiniusang pag-ampo. Aron nga sa pamaagi ni ini kita mo hatagad og usa ka panalangin gikan sa Ginoo tungod kay wa man gyud mabuhat mga gigsuonan pinaagi lamang sa atong kaugalingon nga mga kusog. Maghangyo tas mo Ginoo nga gigsuonan magampo ta. Kalaygon silimbawa o Diyos sa San Trono na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ginoong Diyos na ining matahong takulaa karon sa kagabihon. Kami nausab, nagpasalamat na ha kanimo tungod sa iyong pagkamayo. Ikaw nag-auban, nag-protection ka namo sa tanan ng mga panahon. Nakadangat kami o Diyos, alang nausab sa pagpamati, sa pagtuon, sa iyong buluwanon ng pulo. Hinaot na ikaw magpanalangin sa matag-usa, maghahatag kaligon sa matag-usa namo ka mga pagtuo. Kami dili mahimo nga mabulag. Sa inyo ilang Ginoo, kadili kaming tanan, magkakahiusa, uban ang kalipay na mag-alagad niyan ha kanimo o Diyos. O, pasaylo ako sa, baka na lang kalapasan, din man kami nakapasubo kanimo, sepulong sa batog sa unahuna. O, kamo lamang isalig itog yan ang tanan, pinaagi lamang sa ngalan ng Ginoo Jesu Kristo, personal bugtong maninuwa sa amin.

o makigsaunan. Una isa at ang Diyos na sunod lang sa Ginoo. Way daing paglilig mo yung sunan, yung kanayang tanan nga ania mahitabo ibabaw ng kalibutana, yung tanan nga utang ibabaw ng kalibutana, kung ato lang yun nga ipakita ang atong dako kayong pagtuos Ginoo, uban sa pagbuhat, sa pagkamatarong, pagtuo magigsunan nga si Kristo mo ay ato o manluluwas, masigurado yun nato ato nga kaugmaon. Pambag lang niya nga pag maunungon mo kanako, bisan pa sa kamatayon, bisan pa us mo agi nga mga kasakitan mga igsunan, bisan pag mo agi mga igsunan sa dagko kayo nga mga pagpanglutos,

So dalang sa pagkamararong kita dili mahimo nga mawala sa tiilan sa Ginoo aron taliwala sa ato pag-antos. Kay unsaon na lang grabig antos nato dinhi as mga kasakit. Kay unsaon na lang grabe nato antos mga gigsuonan sa paglutos ibabaw ng kalibutan na basin unyag. Imperno ra gihapon pertilo ya doble ato kasakit. Mao na nga ato jud nga ipasibo ato ipasubay mga kaigsuonan. Basin o pag-antos nato, antos yapon tas imperno, ano masiguro yun nato na mahimong palangit nga kigsunan ang ato nga kinabuhi. O kala sa ato pagtapos mga kigsunan, ang yun kung kamusa ato nga hiniusang pag-ampo, mag-ampo tas Ginoo. You know.

0: Diyos, yung labing amhanan, balaan, yan ay ikaw sa taas ang sumalangit. Yan ang Diyos na inyong matahumtak na akaroon. Na kanina usap, nagpasalamat na lahat kanimo. Hinaot, ikaw magatabas, matag-usa ka na mo. Mahimong maliguna mo ang mga pagtuo. Kami kanunay, magasunod o Diyos sa imong kabubuton. Magdultuli kami o Diyos sa dalang sa paggamatarong. Tabangi kami o Diyos. Giyahi kami. Kami dili mahimo nga mawala sa imong tiilan. Tuo, doon ay mga umalabot, yung mga antoson, among pagasubangon. Apan ikaw magatabang ka namong tanan, mahimo namong kini nga malabangan. Huwag kaming tanan, makaambit, mo na ang gingharian, nga imong giandam, Ginoo. O kamo lamang isalig itong yan ang tanan. Iyon usap sa tanan yung mga nagpaminaw karon, ikaw magpanalangin, magayos tanan mga balatian, ipanghandin sa kalawasan. O kamo lamang isalig itong yan ang tanan, lauman madawat, minagi lamang sa ngalan ng Ginoo Hesus Kristo, personal bugtumanong lawas. Amen. O dalan kayo, salamat kaya natong tanan mga kigsaunan. O sa tanan yung mga napabilin sa pagpaminaw, wala kami yung tanan, maayo, kaming salamat. Unya, sa sunod na po, nga higayon, sa amang takla, wala nga, paalam sa paghihapon sa paghisgot sa maayong balita. Yun lamang ang tibuok persa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference, yung Iglesia Adventista del Septimedia, pinanguluhan sa ato nga overall chairman, Pastor D. Lucinara, kami mag-aingon, yan na kanilang tanan, mayong gabi, yung ang Diyos, magpanalangin ka natong tanan. O maminaw ka, mabulahan ka. Dalaygon ang Diyos.
1: Paalaala ang hinihati
2: at ang napakahiga ang mga sasadahan ng Diyos mula sa sabalang kasula at kung sasadahan mayroon na iyong mga katanungan pwede na bang i-guess o tumawag sa ating cellphone sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig at ang pagpapala ng Diyos ay susasabi
3: sa ating dalangin. Basta Bicolano

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kalibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Nay! Nay! Anong istasyon tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon!
9: Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang,

0: pagtugak ang bulkan at sinibapang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radio Urago.

0: All the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Anda magura sa mga tugang sa Radyo Ragon, eksakto na pong 39 minutos na makalisa na ras 4 pagkaaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa parenta ka ng daw. Mapapilisik ang mga kagulungto. Swerte sa dugo. Asin pa kong suwelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Na-impeach mga tugang si Vice President Sara Duterte. Ngunyan, pinatalsik mga tugang si Soto bilang Senate President. Kung ilingunin yung mga tugang ang boto kasod ba kan mga senador, yan po oras na makaabot yan mga tugang sa senador. Yan na po tabi ang resulta ka irak man sa mga congressmen. Pero dakol ang paldo yan, dakol ang nagpakapirak mga tugang niya last 255. Narumduman ko digdi sa Bicol, iguaman pa lang kayo kay mga congressmen na nagboto mga tugang ng mass impeachment. Kaso lang kay mga deni yung supog, ano? Lost in your light. Si Jess Magallanos po ini kasabay ko sa Laro Technical si Ryan Salcedo. Duman sa tower si George Valderrama ang hadikan mga paragabot ning Balingoy. Duman mga tugang sa tower, arani sa tower kan Radyo Oragon.

Kaya Lord, bahala ka na sa mo. Pagborobay na muna ka mo, tangan yung nila mong magkabara, magkaurnot-unot lamang ang sedong balaragbag na ugat aran ko kasabanggi, nagpatindog ka mo kang sedong plagpon. Sa mga barkada kong baro, nagparaturo ko mga tugang sa gilid kang tinapukan inot na buran o inot na oran. Sabi nga ni mga tugang, yaon dahil mo ng buwinas. Ang problema mga tugang kanto minindog, gani na mga tugang nakagat kibuyog. It feels like heaven. Sabi na paanong mag-control. Sabi ko ni mga tugang ural daw, Diyos bago ang gabos.

Kagurang lang, salamat po at sinawan mo naman kami yung panibagong buhay. Ngunyan ang pagkaldao. Igiyawan po kami sa mga dapat may gibuho na sinmagibo po kami kansa mo yung obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon yung kapwa. Kagurang na, nilikay mo po kami sa anumang na piligro. Sa pag-ibo may kansa mo yung obligasyon, ngunyan ang pagkaldao. Asin minagad man po kami kansa mong kapatawaran. Sa mga kasalan na kumitin, may sa emarokan tataramon. Sa isip, sa gibo, asin sa kapabayan. Yan po, inagad mi ulit kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa inyo po ka, boss. Oy, morning na po!

Eh, yun ay mga tugang sa sako yung pagkatalubo sa kinabahan. I'm 54, ngunyan siya na ako nakamati. Mga tugang sobrang kadimonyo na adminos pasuwas. Kaya pagbinsan, ang tawong nakatabang sa indo, ang tawong tinabangan indo, nung kananggad ka mo magpagamit pa araw mga tugang kanangayari mo sa administrasyon na kan pinakabagag na administrasyon, bagag na presidente. Dakulo na nagpaldo kasod, ma.

Ikalawa tumabuhay ang mga 13 senador nagsuporta mga tugang para sa karahayan kasatuyang nasyon. Kaya abangan nindo mga tugang. Ang mga ipinalam ni Congressman Saldico talagang totoo mga tugang. Naroon sa pinagkapiraman sana ang nasa likod mga tugang. Asin maabot maaraman siguro pag-aaro kayong sitwasyon. Sabi nga ni mga tugang ni Senador Bato Dilarota sa mga mista sa PMA. Panahon ay para magimata ka mo.

Natakot nga niya ako maglaog ng lisensyasyon. Tanya ako, nakakandado pa. Baka niya ako ikaw di tamang si Ryan. Oy, classmate Lorna, kung pwede tami magpadara ka man lamang, digdiki pa mahawan, maski tami pansit. Tapos sinanlag, masira mo niyang pag-aga. So pansit na may bangot kiibi, tapos may diit na pichachilam chan. Bata kang nakaging alaw, grabe mga tugang sunang mamatayan ko, kulog kan bitis ko. So problema ko sa gallstone, nagliwang daan, nagbawas ako kitulong kilo. Sabi ko, paano daw yun makarecover? Madaliwon mga tugang ang pagniwang. Ang pagpatamaan medyo aloy-aloy. Tagari ka mga sarakan sa urig na pigwabawag mga tugang kifids. Dahil ba rin, basta importante, lalo nagdanakol ang paradagog niya ito pagkaaga. Si Amiga ang pangsunyan, matana. Amiga, good morning, tabi sa mo. Ano? Gari adyan, dakulong ka na naman kipanin na masira mo na baduya, tapos mga tugang masira mo na lumpia.

inyo na mga sa tuyang pagpatugtugon dali ang taaram taman sa mga tugang daing imposible sa mal na Diyos. When we lose our way us mga tugang pigdidimonyo niyan mga Filipino. Kaya sunag ka pero mga congressmen mga tugang na nagboroto naman sa impeachment complaint na sabi ni Gwada ki probable cause. Kaya lamang niyo pigirisip mga abogado kamuha niyo ba dyan sa indo asa na di ba aram nindo yan. Pero mga tugang makamurumod ang nangyari kaso ma pero ang importante mga tugang duman sa Senado. Sabi nga ni mga tugang desid na matugot na bastoson. Senador kan Republika kan Pilipinas binastos tapos mga tugang tama man itong talamo ni ano De La Rosa. Kandeng ako nagdalaog pigahanap nindo ako kan ako nagdalaog pigaputino nya ta talaglaog ako ang problema mga tugang tabo pang palaogon. Kan mga tawon kan National Bureau of Investigation iyo rin ang pinakamabastos. Iyo ang pinakademonyo mga tugang na administrasyon. Kaya nung rey kaswapo, nag-upload ako. Nyata niya ako tayo nagpipresent decision. Si ano, sunod doon ba sa pigiling ta kaswapo na postpone min kan barangay election. Nyata sabi ko, ang tayo nagpipresent. Si ano, nagpipresent niya ako. Si ano, si ang nagpipresent niya ako. Si ano, si Senator Jinggoy. Tapos ito po lang, pinaltal sick na mga tugang si Soto bilang Senate President. Kan Republika ng Pilipinas na Senate President na bayanan.

Imagine mga tulang kong isipon nindo, ha? Ang nagboto kay Sara Duterte, 332 million na voters mga tulang. Tapos mapatahan si Kung Galagang 255. Wow! Hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksila. Kaya nga yung mga tulang nagkaigon yung divine intervention kaso ba duman sa Senado. Kanpatal si Kung mga tulang si Soto bilang Senate President. Amak-amakan mo, pag-iriba mo, tapos ikaman sa na pala ng mapasukog, ikaman sa na maula kan pag-iriba mo, ito pala mga tugang bago naglaog. Aram na siguro iguan ang nakuhag informasyon na maabot mga tugang si Senador Bato de la Rosa, nakipagsabuatan mga tugang si ano, nakipagsabuatan mga tugang si Soto duman sa mga tawon kan NBA. Asin dan apot, ano ang pigigibo duman ni Trillanes? Nyatat na siya may kapot kang pigisabing waran tumalisali mga tugang sa ICC. So tamang-tama mga tugang, tama po ang sinabi ni Congressman Saldico na tinawa niya kibilyones si Senador Trillanes para sa mga tugang ipasubo ang mga Pilipino. Ang kapwa niya Pilipino na naging presidente ng Pilipinas. Kasabay ng mga tugang dati niyang pag-iriba. Yan ang mga tabong mga sunga.

Sa debat po, nagpapabuting good morning sa Bilog na Bicol, Region Nation sa Bilog na Probinsya, Kanabay, mga congressmen, Kanako Bicol, sa pahingilat mga tugang ni Congressman Pedro Garbin Isman, Congressman John Tran. Kaya ako amigang pangsya na sa kuyang Tim Song, One Friend. Bawal sa sakuyan Judas. So, bawal sa kuyang Tridor. Ang kilakepon mga tugang, permi kitang happy. Sabi nga rin, may coach sa

Hello po, saan po yung panarawin ka ni Kanal Mayan sa panginoon at mga tugang ni Vice Governor Direco kasabay ng mga tugang mga miyembro kang sanggunian bayan, panarawin sa panarawin. Kinatawan Carol Sigaso, kinatawan na Melissa Badesa kan si Gondo de Sito Kanal Mayan. Kaya sabi ko, mga nindo mga tugang mga revelasyon na ipapanwa sa mga tugang ni Congressman Saldo ko because mga tugang sabi nga ni po ni Senador Rodante Marcoleta niya tatanay nino tinawanin kansa na makapagpaliwanag si Congressman Saldo ko. Pig-initan pa mga tugang su 18 marin ngunyan. Yan ang mga tugang maluwas na ang tunay na katotohanan

ako niyan, kunilingon ta mga tugang dalagan kan si Gomer Lucito kan Albahan, talagang sanggatos porsyento. Pwede mga tugang pabalikon kan mga taga Albahan kan mga taga Segundo Lucito kan Albahan si Congress si Governor Bichara bilang congressman kan Segundo Lucito kan Albahan. Ano nakapal duman? Pagano makairak man mga tugang kidalo de la Rosa pero sabi nga ni De naman mabibigla kan expected na mga tugang pero believe ako duman sa nakapin ng congressman Roger Mercado kan Southern Leyte congressman Delmar kan Cebu asin nakapin na pa mga tugang ng mga congressmen because mga tugang according to them pero abangan po nindo ang magiging resulta kung ano mga tugang magiging desisyon kan Iglesia ni Cristo de Lentasin de mga tugang nagtaram mga tugang ng CSI man na congressmen congresswomen na mapirma mga tugang sa impeachment complaint na talagang blacklisted na sin mga tugang asin. Pagabot magaray kan oras, naging presidente kang Pilipinas sa so mga congressmen, marilipatan na naman mga tugang sa partido kan administration. Sabi mga tugang kanakapirang miyembro kang PDP, sorry na lang tabi ka mo. So congressman kan siya kundisig, nagkuro kandidato mga tugang sa lindong kang PDP. Ngunyan niya akong kinadamasahin ka na kan masunod ka. Gubal, magkandidato ka ng congressman sa second district. Good morning!

0: Sa lawasan po, kasabay ko ang mga members kanuragon patrol na palagos mga tukoy na nagkakalap ng impormasyon para sa mga parantaba niya tungo niya na paggaga. Asin dumantabi sa kabo sa may birthday ngon yan. Happy, happy birthday.
1: Happy
0: birthday tabi kay Sir Errol. Asyado mayor ka. Sir Errol, happy, happy birthday tabi sa imo.
1: Happy.
0: Bahala ka na tabi sa mo magpakanton.
1: Happy birthday!
0: Sabi ni Sir Errol, magpumurupundo ka nga diskan ka buwan mo, tapot bulunta ka, tapos mo sana nga subutday ko ka na kaging bulan. Advance man tabi ni para sa masunod na taon.
1: Happy
0: binilang ko paano, 11 taon na, 11 bulo na sana, birthday mo na naman.
1: Happy birthday!
0: Ilingunin yung mga tugang nagsuro sa gibo man ko talaga yung investigasyon sa flood control controversy. Ang nagbuto ang mga tugang kat-issue, I mean yung, I don't know it, I don't be, I believe na aram kaya yan ni Marcos na pigigibo niya? O kaya may mga tawag nasa likod kaya? Siguro mga tugang pag nagkasaro mo niyan mga retired na mga members ka Pilipino, gabus-gabus mga tugang na nag-retire na. Siguro mamamatian niyan mga tugang kasi dahil pangalina nag-iroso nag-aprendate ko official ka ni UP.

0: yun na yung mga taon pinakamundo. Sa singilang taon na ako sa broadcast. Nagpuna akong maging broadcaster. Panahon pa mga tugang ni Jimmy Nag Aquino,
1: so lucky in love.
0: Nag Duterte. Ngunyan mga tugang Marcos the Worst. Kaya pag minsan kamong nagkapit ng mga vloggers, kamong mga supporters, kaya sana tabi mga tugang tawan pa ng divine intervention. What? Tawan pa ng malinaw na pag-isip ni mahal na ina ni Luisa Senyora de Piña Francia, si Vice President, dating Vice President na si Naga City Mayor Lenny Robredo, na magpagamit mga tugang sa nagkapit ng politikong din kamugtaki. Arog mga tugang kang nakaging ano, paibibi pa si Sharon Cuneta. Oy Sharon, bako man tabi yung pelikula, maibibi ka pa, mataram ka, kailangan tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas si Vice President Lenny Robredo. Oy, nagtaram na mga tugang si Lenny Robredo. Kaya naman sa mga vloggers, pagigamit mga tugang ang pangaral ni Vice President, na dating Vice President Lenny Robredo, pinakomentaryo tulo siya na ko, I am a Bicolano. Sabi ko, bibikol ko mga tugang ang comment ko, because sabi ko, dahil natabi ninyo pagparagamiton pa, dahil tabi ninyo pagamiton ang sa muyang kababayan, dahil lang sabi ko, tol-tol kaming mga Bicolano. Apira mga tugang kasarong nagpapamidbid na

Sama pa kayo to, Sir Errol, na nagpapamidbid mo na Bicola nga da siya. Si Jambi Madrigal kayo to, mga tugang kansedor pa ini kan Republika kang Pilipinas. Nakaigwa kayo to, kikontrobersyal na problema diyan mga tugang sa operation kan Lafayette Mining. Nagduruman kami mga tugang kayo to sa Lafayette. Amakama ako muna nagpapapicture mga tugang. Pagkat ako pansudungo. Tapos kan mailing nyo sa picture ni Aliyo na i-edit na ito mga tugang. I-edit na tapos si Pailing dan itong so talagang pigkakaputan niya so si sira, tigmak na sira. So kapot-kapot niya mga tugang nasira at babatao na. Nagkuha siya mga tugang kibago pigparaatian. Tapos mga tugang yung pigpalitrat siya, pigpailing niya sa National Television. Yan mga tugang ang pinag-upod.

0: Siya rin mo yung mga tugang sa 54 barangay Kanbanwan, yung talaga nagpapabot po ng good morning si Mayor Vic. Mayor Vic, good morning. Tabi siya mo keep up the good work. Kadagos mga tugang paglibot ni Mayor Vic sa mga barangay skandal, especially those barangays na apektado mga tugang kanpag Alboruto, kanbulkan, nagtataw siya po ng assistance duman sa mga farmers niya at okrano sa barangay Misi at sinagkapira pang parte Kanbanwan yung talaga. Pero ano bang tawong nakapalibot yan kay Mayor Vic? Sana tabi isipon ninyo ang kamuktakan kan sa tuyang boss, kan sa tuyang amo, kan sa tuyang mayor pinagigibo niyan ka boss para sa karahayan kan mga taraga niyo. Pero kung kamo ang mapaula kan mga programang pigigibo ni Mayor Vic, magralampaula kamo. Marayo ng kamabutan, marayo no beto mga tugang ni Mayor Vic para sa karayan kan mga naragenyo. Kaya kamo tabi na nakapalibot yan. Nagibot tabi kamo basalo sa lasenong pinagtaong delegasyon. Dahil kamo makiaram kan bakunin no trabaho. Tapagabot kan oras kamo masalang mapasubok kay Mayor. Magayon ang mga programang pigpapautob ni Mayor Vic para sa karahayan kan mga naragenyo. Kaya mabuhay ka Mayor Vic, keep up the good work. Kasi pakiriparo man tabi ang mga tawag nasa palibot mo. Ngunyan mga tugang sa mga job orders na nagkatarangal, ibabalik na tabi kamo sa trabaho. Sabi po ni Mayor Vic, galang talagibo na kay magkakanigong pagi. Naghanap na mga tugang kipondo para pangsweldo sa sayo. Kaya matibay mga tugang ang administrasyon. Kaya kung ikaw makapot dyan, malaog ka mo mga tugang sa pagkapot ng organisasyon ang solamente yung kamawutan nyo magkapira kamo. Rumalampaw na kamo tayo, ipapako kamo sa krus. Ang Diyos mga tugang din nagkakaturo. Kaya ang ngunyan, abangan ta mga tugang ang pagbungkaras. Definitely, ang magiging chairman kan committee on Blue Ribbon Committee ay yung mga tugang si Senador Rodante Marcoleta. Because kung naaraman nindo kang kung nadangog nindo mga tugang si Marcoleta kan magtuka bilang Senate bilang chairman kang Senate Blue Ribbon Committee, talagang ginibo niya mga tugang gabos. Kaya ngunyan madadangog nindo ang tunay na testamento. Nalan sila sa mga Bicola at mga Pilipino. Nalan sila mga tugang kanitinaram na nadakop na si President si Congressman Saldico. Duman mga tugang sa Daiga, sa duman sa Czech Republic, ito pala mga tugang syunga. Abangan nindo, din tayo kukurabulit mga tugang ni Congressman Saldico ang naging paikan 18 Marines. Nenit na mga tugang na pigpaampang sa PESCON. Kagawad ba? Magano na kagawad, Pino? Kagawad, ayan makasinag. Ang kagawad na may alam. At syempre po, ang sa kuyang panaba, sinama mo tayo na barangay. Sa pag-iingat po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pag-iriba sa Council Kagawad Ting, Kagawad Adi, Kagawad Yolanda. Asin sa mga maigusming Barangay Tarot, good morning, Tabi. Si Freddy Boy, good morning. Asin man sa Kabusko Pang Kabarangay, mga senior citizens kilang Irlinga. Kimanay Belen, good morning. Asin mga tugang sa mga taga-Purok 3, sa bilog na Kinako. Nagpapabot ng good morning si Kevin Soto. Pagabot mga tugang kan 2027, baka maging kagawad na ini. Pagabot kan oras maging kapitan naman ni kan Barangay Kinako. Dalang tamarayan sa iyang kamabotan. Marayan sa iyang kamabotan, marayan sa iyang obheto para sa mga kabarangay. Kapnar Sing Manuel, kan Barangay Padan, good morning. Ang kapitan na may prinsipyo, may paninidugan na si may alam ba? Naging magayon na nimahin kan Barangay Padan dahil mga tugang sa mga programang pig-implementa ni Barangay Captain Narsing Manuel. Ang Barangay Balinan, magayon na ng mga tugang igwana sin daki CCTV. Pagkalaog po sana sa Balinan, sa effort yan mga tugang ni Kagawad Man o ni Kapitan Malo Mirandilia. Kaya sunag po pala taram niya naman ang ginibuan. Bukla tayo ang matamo, bura rata doon matamo. Nagkarapot naman kan mga kamukan barangay, ano ang ginaribo nino? Oy, good morning, tabi kayo niyang mula lang ko ba si Mankipang Sgandolo. Inumpos mga tugang kay amigong Ronald Bienes, asin man si amigang Imi Abonda Bahoya. And good morning man tabi kay Remy Loreno Cabrero siya sa barangay Alcala. Rekin ni Bres Lemedio, good morning, Kapmil Mahalino Candilapas, morning na. And syempre mga tugang, good morning man tabi kay Kagawad Marie Salina, asin man si Palets, good morning kay Palets. El Presidente, mag-ilingan naman kita tabi amigo. Pagkatapos kong magprograma, magtutambay naman kita doon, magtutulog sana, mag-agi ka naman. Sa pinakamagayong kong inaanak, good morning kay Grace sa Lunyosa Espino. Grace, good morning. Asa yung manansaklang inaanak, good morning kay Ram. Ibaringin rin, good morning. Kapitan Danilo Agripa, kambaragay, sansakan Legazpi, good morning. Classmate, asa yung man kikagawad, Marisalina, kambaragay, tabon-tabon. Sabi nga ni mga tugang divine intervention na talagang nakiaram na mga tugang kaya abangan tapo sa masunod ng mga aldawa ang pag nagpaapod ng mga tugang komitiba ni Senador Rolante Marcoleta. Maluwas na maluwas mga tugang ang katotohanan kaya mabuhay ka Congressman Saldico. Pinagparapakaraot kaninda ang ngunyan mga tugang abangan nindo ang mga ikataram ni Congressman Saldico. Sabi nga ni mga tugang ngunyan pigpuproteksyon na niya ang sayang pagkatawo. Sir Pio Asin Kagawad Balin, good morning. Sa oras mga tugang na 4 minuto sa makalisa na lasing ko ng pag-aaga, dagdagan tayo ng informasyon na nasa linya ng mga tugang si Manoy Andy Marigalio. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manoy, yes, good morning. Good morning sa mga parantabay sa Daragalbay, sarong 20 anyos na babae ang inaristo kan mga autoridad dahil sa pagbalga kan Philippine Dental Act of 2007.
0: Mm-hmm.
2: Ang suspect binisto sana sa alias na April, 20 anyos, taga Daragalbay, inaristo ni sa sa pagikan pagsirbi ni warrant of arrest. May piyansa ni Tabi Managers na 10,000 pesos na pinagrekomendar kan korte.
0: Ano sa raporab? Nagpanggap siya na, no? Nagpanggap siya na...
2: Dintistata.
0: Oo.
2: Oo, baka dintistata talaga ang pigadala niya. Estudyante pa ni Tabi Managers.
0: Ano makasupog na? Kauro estudyanteng tabo. Tapos harog ka ng ginibo. Anong ginibo niya?
2: Siguro nagagabot-gabot naman kay Nipon. Oh. May nagreklamo garong kasi siyempre ni bagang so mga may permit, may lisensya ang mga dentista.
0: Oh.
2: Mareklamo man talaga ta kung ining 20 anyos barato so sige. Ano yan sige. Agad
0: tansarong ipon baga 500
2: Roger.
0: Oh.
2: Kaya siguro, nagreklamo na eh.
0: Mm-hmm.
2: Inaristo na eh, inareklamo. Tapos, linuwasan ni warrant of arrest. Inaristo kasi Matabi Managers.
0: Makatakot kaya na magamit kay ibang pangaran na bako pa man arog kaya no, arog ti Gimar Bibar. Nagpamidbid naman sa libo na taga Radyo Ragon. Tapos kang kinomentaryohan ko, may nagdigdi na pigraot ko da. Ano mo nun pagraot? Sabi ko, Manoy Andy, naigo ako kay magkakani kong ebidensya. Now, sabi ko, kung bako, kung maray ang intensyon niya, pigpost na siya kan barkada niya na taga Radyo Ragon, dapat tag-commentaryo siya. Uy, i-delete mo yan, tabako man ako taga Radyo Ragon. O, kung may supog siya.
2: Ibaga.
0: Bako? Nasamantalang dinaraposan bayag ta bago maging taga radyo pagibok kay Barita kung anong gabos-gabos ang igibuhon tapos gagamitin sa nakanagkapil ang barumbalo bako na yung uragan
2: Roger
0: eh baga bako oh. Ako mo sana
2: soup ko na ang yaon sa pagkataon ni buhay ninda kung sa insinda itaram ninda ang katotohanan
0: eh baga ta pigpailing ko tapig ano inapot ako ni SM sabi ko arog kay ni no pigpailing ko sa picture no kun ikaw man sir Manoy Andy maray an intention mo marayan sa imong kamawutan ara mo na nabako ka man taga Radyo Ragon and then pigpost ka pa kang barkada mo sa Facebook social media sa Facebook dapat ikaw mismo nagcomment oy i-delete mo yan ta bako mo na ko taga Radyo Ragon masupog sa mga taga Radyo Ragon na samantalang kita ginaraplos ang bayag tabago kita makapag-ere kaya kayo po napasado ka sa KBP tapos mabasusun sa ito yung profesyon natural mareklamo man ito nagkapinag-dentist ang profesyonal
2: Roger pwede ba gayaan ni reklamo yung surpation kuta na paggamit kay ibang radio station tabi ba radio
0: sakod mo niyan nakasave magkumpronta lang ini ang picture mo o nagpabendbid ka na ikat taga Radyo Ragon nagpirma ka na sa logbook o saka dayman kay mga taga third dayman kay mga taga Radyo Ragon na nakakalakop duman sa third district na bako man kami nararabas digdi pa sana sa second district sa gana na kami sa Barita
2: Roger lalo na ligi sa first district
0: oo
2: kaya iyan dapat siguro arog kay ang Dabi Managers na bigigay mo ka ng kapira na basta sa naman maka dilim siya ano man na profesyon gigamit
0: correct.
2: Itong autorisado kaya lisensyadong ining kabaong araw kaning dentista Tabi Manoy
0: may gwa kaming pag-riba naglog mo na lang minister nakaigwa ning Ash Wednesday may nag-imbitan na nagkapil ang opisina ni gobyerno. Nagduman sa DPWs, nagagadaki palagay o nagagad kay Paalnas, kidating district engineer Azutea. Sabi kan mga pag-iriba mo, ano? Nagaagad niya po ning bayan. Kaya sabi ko, yan ang pigsasabi. Na if you cannot be good, be careful. Bako man kita milhugo tabo, bako man kita perfectong ta. Pero sometimes, kung magiging bumanoyan din kalukuhan, so din na natadamay ang bilog na organisasyon.
2: Iyo baga. Baka ito man, so, mamahalo na abo ang pinag krusano.
0: Pwede man kung siya magdraki kaldiraw.
2: Pwede. Pwede. Sana po na po, Alba, isa rin 46 anyos na lalaki ang tinigbas. Tinamaan sa walang braso. Binisto ang bitima na si alias na Boy Mantalan suspect. Binisto sa alias na Chadmol, 50 anyos, sa parihong taga Port Uno, Barangay Bilbao, Rapu-Rapu, Albay. Nagkaigwasan na din yung mainitan na kumprontaran hanggang sa natako ang sundan ng suspect, tinigbas ang biktima. So, suspect dinara sa Siga Hospital sa Tabaco. Mantangan suspect cabin managers, duminulag na sundugon yan, igahanap kan mga elementos kan Rapu-Rapu Municipal Police Station.
0: Ano tulos kay Paolo? After yun, napagpanakulumpan mga balasubas na arog ka yan?
2: Roger.
0: Bako?
2: Roger, siyan tabi managers, dumang na impormasyon, hali, hindi sa sakuyang location, hindi magregaliho, basta bikurano,
1: Uragon.
0: Salamat na may Andy sa mga nagdag pag-informasyon na rin mga tugang sa lawas. Oh, good morning, Tabi Kieden. Then, good morning din. Kaya sabi ko mga tugang magpasalamat kita because mga tugang gabus-gabus sa ang pipairo mga tugangan kwarta. Now, enot ang nagluwas ang informasyon na sabi nga niya mga tugang itong nagkapir ang congressmen, congresswomen mga tugang na nagboto pabor sa impeachment. Sabi nga niya mga tugang, they receive an amount of 5 million pesos each. Now, i-compute mo mga tugang bilangon mo sa inyo yung saan ka mumakuha ng arog ka yan. Kaya abangan ta po ang mga magiging pahayag ni Congressman Saldico oras mga tugang na magtindog na siya bilang spokesperson, bilang mga tugang maging resource speaker o resource person sa gigibong mga tugang na pagdangog kan komitiba ni Senador Rodolfo Marcoleta. Kasi iba na mga tugang, kaya ako mga tabi kagawa doon, pigsasabi ko ang paglikay ko sa sadiri ko, makalusot ka sa primero, pangduwa, pangtulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick ang gagamitin mo? Anong klaseng palusot ang gagamitin mo para ka makaligtas sa pigigibo mo? Iyo baga, ah? Ako yung mga tugang ang pigisabi ko, kaingat-ingati ko kan sa diri ko. Kaya baga pag minsan pagigiwan ako ng isuray, ang pangunta ka. Yata pinadakula ako kan magurang ko, nag-eskwila ako, naging estudyante ako kan Bicol College. Tapos narautin mo silang pangaral mo, ayun datik mo unta ka dyan. Kaya magpasalamat ka mong grupo kan mga, magpasalamat ka mong mga kababaihan. Taigwa ka mong mga tugang ki mga tao. Igwa ka mong kibabayang nailing na sa ibong mga tugang kan pangraratak na pinagigibo saya. Stand, tindugon mga tugang na minatindog, minaampang kan gabos na problema na pigbabatikwal mga tugang kontra sa saya. Imagine 2023 siya mga tugang pino ng giboning istorya. Ngunyan 2026 at 3 years na mga tugang. Pero ako proud na proud. Salud ako mga tugang ki Vice President Sara Duterte. Because mga tugang sabi nga ipigpailin niya kung graano katibay ang sarong babae. Sabi niya rin, good morning Jess, belated happy birthday kay mama. Iyo po tabi anin ako alive na alive. Oy! Good morning man tabi sa pinakamatibay ming BNS. Good morning tabi kay mading Alma Loria. Asi man kay pading ipres. Araw mo madi, si mama pigpaprat ni Ripa mi madi. Aram mo, may gusto ni nila na business with talaga mga saludo ako digdi. Aram mo tabi, mading almasabi ko kima makanay picture na baga na nakakapot kan badil. Gari ka man sana niya ako maamasuna. Gari ka man sana niya ako ma-MPA. So kagangarak kan mga tugang ni Bata Mother's Day. May kapot-kapot si Mamang Armalet. Gari ka man sana niya ako ma-MPA. At kami, kami ang solaminting arami pag pag-mormin magurang niyo. Mga tugang, sa oras po na 13 minuto sa makalisan na lasing ko yung pag-agadagdagan tapan informasyon. Ang sarok po mga tugang sa magiging permanenteng empleyado kan lokal na gobyerno kan legasi pag-abot kan mga panahon. Engineer Alan Lopez sa Saito Nulan. Maray na aga, pasok.
1: Urago Live Reward.
2: Yes, maray na aga, para Diyos. Maray na aga sa mga parantaba. Ipipagmusta ka ni Jimar.
0: Ni Sai?
2: Jimar.
0: Ay, kaya mo kumusta ka mo ng tig. Diyan ka nang tig magpanagamit kan Radyo Urago. Diyan ka magparapuro sa Facebook, ha?
2: Matuparan ko si Nikon. Sige na niya ang paliwanag.
0: Aha.
2: Bakit naman niya ito sa lahat? Ako nga yung sinagang video. So, nag-plus niya. Ginamit niya sa pangyaran ko. Ginamit niya sa Radyo Urago.
0: Dangat ka ng tig. Araw mo lang bako ka man taga Radyo Ragon, pag-post pa sa natin naraman mo, i-delete mo yan, tabako man ako taga Radyo Ragon, masupog duman.
2: Bobby, rami nga naman siya, nag-duman talaga siya, naging kanilang sa kanilang sa ekstra, kaya lang, pinag-post niya, wala man niya si Bimbo, kaya ako dapat, hindi ata.
0: Yes!
2: Sinamit mo na sumulong, kasi naraman mo, ito mo dito,
0: oo, baga, sa, kung ako pa sa nalan, pakainin ko pa sa nakan post, kukumprontaron ko tulos itong nag-post, paano ito may mga nagsend sa kuya? O sige, magnegardo siya sa kuya. Nakadako na kung may kapot. Before ko yan kinomentaryo yan sa ere, igwa muna sa kuya kinag-arapon, igwa sa kuya kinag-send kan picture. So therefore, yun kita didi sa Radyo Urago, di man kita nakakaabot naman sa libon. Umaayaw pa rin kita naman. Aram na niya na bako mo siya taga Radyo Urago. Niya tatali siya nag-react.
2: Sige, yung taliwanang bagising niya. Kaya at maghilingan kanyang ni Mama Jus na si Mama Jus kaliwan agam kilitirteo na mga nakumbinser mo siya na ba't umusala
0: maga araw mo na nabako ka man taga Radyo Ragon pa kailin mo pa sa nakan post nag-react ka na nagdaram ka na uy i-delete mo yan bako man ako taga Radyo Ragon yan masalang simpleng rason dyan Diyos ko na sana agta malan si Carlos mamurungos
2: ang dapat kilitirteo sa kod.
0: Oo, aram mo ng pista, aram mo ng pista, magbayad ka kung bako okasyon ha.
2: Okay, sa mga nagdag na informasyon na nagibunin pagi, na gobyerno lokal, kansin na bindagas ni sa pagi ni Mayor Wisin Ismail, na makulungan ang panitarilan din, katakod ka na sa iyang pagbisita ka ni Kagal daw, at nahiling ka ni mga sinagkapiran ng mga bubong, kaya mga building big day, medyo dilapunitid na, at na nagtaranggal na so nagtitira nga mga yoro barakan ni mga nakagawin pagyo. Sa ropa sa nahiling ni Mayor Rizal Esmiel at Vera Calakman, pinidima ka nasabing na yung kasiginan. Pero sa mga kulang rigde, hindi sa problema rigde, ang pagkataigwa ni mga bako, ngayon ang ganda ng kaipuhan, hindi na nga si Pauke kasi niya matambunan ang mga basura. Kasaminan kaya sa present managers na pinagamit din din pero sa mga bulldozer as in may payloader. Payloader na digulong once na binasampad ang sabadlutan ng mga basura at may mga pato dapat nyo permining mataplat. Kaya second kay Mayor Rizal Ismael tumabot na ng taon na gibumanin sa agin na mapunduhan ang pagbakal din para o kanya sabihin na patok niya siya. Sa pagiron din ng panapaging kaunin, nag-subli ka niya yung siyad sa sarong pinabi na ng buto o sa punta niya at manunang magamit hindi sa pagmantunan kay Nene sa Mutari Lampil.
0: Abday pang ano dyan, di pa yan, di pa man yan, di pa man kisa din rin bakhoan na LGU Legaspi para sa pag-ano kan mga basura dyan sa Sanitary Landfill?
2: Igwa na ito pa ba niya just yung mga nakaging taon. Kaya agad, meron na rin sa standby. At na istorya niya ni Tabo Pato, medyo mahal lang ang pagpapangarikin kayo niyo na mas gugustuhan pa na mag-mitagin po ni Bago.
0: Yung managad yan, kung isipon mo managad, ano, kung isipon mo na mapairahay ka, mas maray ka pang magmakal kay Bago?
2: Yodyo to na kaya kumarot na ibot na mga kintyes yung galawin daman niya ni Gadot.
0: Oo.
2: Mas maray na si Bago. Parang minsan yung bulldozer na niya yes. Di ba na binakaya sa na pagkaibaga ng baga?
0: Oo.
2: Di kung baga, hindi nagtutulat na sa niya na may tripon na pamakan na siya doon sa kamaraw o na cell. Mas inataipuhan talaga rin din ang pagsasabing bako hindi rin ang pagpuntupag kay kakandaga na pagpagin siya ng ikan na basura, madali na ganito na ani ako. And, nabagit mo lang yung sa Miss Malay, so yan, magandang kami ni Nadia sa may party kanya ng Barangay Kaysan,
0: napigyo
2: pa siya na pyrolysis, pero manang isa maliging sa ipipahay ng
3: Lagi ka na pinapagpagpang si Bob Ligaspin na magbawasan na niya magiging kapitin ng natura. Kailangan ka siguro matatapos na di kailangan mo na matatapos na hindi na nakakatapsan ka niya na kung mayroong partner ka niya mga 10 taon hindi na makatabang ito sa pag-mamantinan ka na pagpapagpang natura ng desisyon ng Ligaspin.
0: Tama, di ba bastos ang mas kano pinigibo ng paagi na malinig ang palibot piligwapan agad kay mga baruga.
3: Project na dati nga ng mga na pagsabi ka pirmay na nga niyan ko dyan ng pagkasunan ng ligas ng gabi ang itutupot gabi ang expert sa mga malinig kasi mabawasan ang disyon sa syudad kasi hindi mo lang nagkasi ng pagbawa ng bayan talagang nabaruga labas namin sa isa ini itap at pagsig ng mga basurian.
0: Correct.
3: Okay, so ngayon mo na tayo na nag-inag-inag ng informasyon na sabi siya lang lang sa punong sa kitulan o nag-inag.
1: Urago Live Report.
0: Salamat lang sa mga nagdagpang informasyon na diyan mga tukang sa lawas. Good morning man tabi kay amigong Roland at sa amigang Lorna Bienes and of course kay Sheila Shee. Good morning Shee. And of course good morning man tabi kay Leticia Mihaliano. Ang mga ni ano Manny Nelson tapos si Manny Maggie Magaluno diyan sa barangay Balinad kada. Good morning tabi sa inyo ka boss. Salamat tabi Mading Alma sa pag padaba ni Doki Mama. Maski pa anong edad ko si Mama pa anong 79 na. Aktibuhon pa yan namin ang senior. Kaya magmoon mo, oh senior, ang BHW. Kaya magmoon mo, nakot naman yung mga pag-iribas yung araw kay Mading Alma, kay Helen. Talagang makaog mo mag-ano bilang sarong akin na iling munaro ka ng pag-reparo sa iyong ina. Kaya sa iyong mga pag-iribas, nakakataba ng puso. Kasi ako mga tugang sisabi ko na iyon ang edad ko, I cannot live without my parents, especially my mother. Yo. Kaya pagminsan sa mga matumang na aki dyan, isipon tabi nito ang magurang saro man sana. Ang ago mga tugang pwedeng masalidahan, ang magurang de pwedeng salidahan, ang tugang pwedeng madagdagan. Akong nag-aki pa mga tugang, pero po ang magurang never nagad ka mo, ang solamenteng advice ko sa inyo, padabaho nito sa inyong magurang, tapagada na maibi-ibi, kamukan buhay pa anong dinibo nito. Kaya digdetabi sa 13 senador na nagsuporta mga tugang para mapatalsik si Soto. Dahil kamugtaki, ngunyan, pidya challenge ngunyan si Rapi Tulfo. Ang pangapulan ko ngunyan, ang pangapulan ko ngunyan, tabi kagawad Ryan, kay senador Bato de la Rosa, ipatulfo niya si Soto tarakipagsabuatan sa mga taga NBI. Imagine mga tugang, kasi ako luwas laog naman ako mga tugang sa Senado. Iyo, luwas laog naman ako mga tugang sa Senado, nailing ko man yan kung ano ang klaseng seguridad ipinapautob. Pag mga VIP ka, may kagkarig ni mga tugang sugrin diyan sa may collar, may kakabit yan sa iyo. Pero ini, di ka man basta-basta makakalaog naman kung dahil mga tugang kipag-kipagsabuatan. Inin si Soto, si Matibag. Kaya pag minsan, ingatan ang ganito mga tugang ang tao. Napaguna nindo, kakampi nindo, napagabot mga tugang ni Mula, sa ni Hodas nindo. Example mga tugang, ha? Secretary Eduardo Anyo, naging DILG Secretary ka, kan panahon mga tugang ni Duterte, at ano ang ginibo mo? Hinudas mo mga tugang sudati mong amo. Iyo? Gilberto Chudoro, ano ang ginibo mo? Ferdinand Bongbong Marcos, day ka magiging presidente kung dahil tabang kan mga ano, dahil mga tugang ang tabang kan mga Marcos o kan mga Duterte. Kaya sabi ko, kaya sometimes ang mga taong pigtatabangan nindo, ingatan nindo, baka mga tugang pagabot kan oras inyo man sa dan mahuda sa inyo maka, sabi ba, makaraya na na magtabang ka mga tugang na pagabuting oras inyo man sa dan mahuda sa imo. Kaya sana tabi inyong nangyari mga tugang kianyo magluwasan to rin na katotohanan. Iyo? Kaya kaswapon, naggalas sa araw, ano, kaswapon, pig-discuss ito, ano, Ray? Narog kayo ito, tapos pig-discuss pa, ano, mga tugang ngayon, araw kayo ni November, 2nd Monday of October 2027. Nailing ko, sabi ko, iba ang badok, iba na nagpipreside. Bata, so amigo mo, mga tugang, matapos sa madiskubre, ang gabos niyang mga kapalpakan, ang gabos niya mga tugang na kalukuhan, oy, good morning kay John Betito, matapos mga tugang na madiskubre, ang sayang mga kalukuhan. Sabi mga tugang, ma-desisyon sa mga kandidato bilang barangay official duman sa barangay nila. Anapot ano, magana ka daw?

siguro nakapal doon naman ini mga to kung ano sabi nga ni Bossing nag-surrender naman, nag-ako naman kan kapal pa kanya. Bako lang siguro pag-ako. Ang dapat nag-ibuno sa iya, ta nag-ako ka kan kasalan mo, panimbagan mo. Kung ano man ang mga nakuha mo, bayadan mo. Because mga tugang erak man, kansarong banwaan. Kasi ang simpleng namamanwaan mga tugang nagbabayad. Kaya kamong mga taga-tabon-tabon kagawad Marisalina, ano ang masasabi mo? Remember all the cries. Mabago na siya kikare, di sige wow. Kung mabago ka na kikare, ang sibago ka siya mo, di wow. Iyo. Kaya salamatunong tabi kagawad attorney Ayan Makasinag. Nasabi nga ni mga tugang na discovery mo ang tunay na katotohanan. Kaya medyo marirahay mga tugang na bareta dalanta sa mga job audit dyan sa munisipyo. Baka mga tugang makabalik na sa iba. Because mga tugang talagang kadako lang nagkakarakiak. Sabi nga ni mga tugang, igwak araloyo na dyan. Tapos mga tugang biglang nawala dahil sa gibo-gibo kang nagkatulong.

0: listening to 90.7 Radyo. Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enok nindong matadago, digdi sa Huragon Baret.
1: Hoy, marina ka man tabi, sumabalik na kagawad kanda, good morning kagawad, be Manila, si man si kagawad, doon ni Marceliana. Kumusta na kayaan sa kuyang amiga? Ganyan si amiga, lalong nagagayon nga niyan. Talagang sabi nga ni mga tugang, totoo ang mga itinaram ka ini. Gari man ni mga tugang manguhula. Di ko nasambi ito ng pangari at adakol naman kan maingit. Good morning man tabi, kagawad Erna Monreal, kanban Barangay Pandan. Ngunyan sa headlines kan mga balita sa lado lokal, mga job audit na tinaranggal sa Banuan kan talaga pwede nang makabalik sa buwesto o sa trabaho. Comelec Bicol, padagos na nangangapulan sa mga bago na botante na aprobitsa na natatalag 10 aldawa para sa Regis Subaysyon na Piboxa. Nagpatalit sa peligro kan na ibinabang PDC o Sonali sa Bulkan Mayona sa Ismil na paromo sa Albayt at tawanin na Yuda. Yan ta santo nagbaba ang bilang kan mga turista na nagpapasiling sa probinsya kang Albaya. Headlines man kan mga balita sa lado national, Vice President Sara Duterte impeach na kan kamera. Legal team ni Vice President Sara Duterte nagkadana sa impeachment trial. Senador Vicente Soto III pinalaya sa pwesto. Senador Alan Peter Cayetano nagtukan na bilang nanong panabilang Senate President. Senador Bato de la Rosa balik Senado na. Pagkatras si Kaufman bilang abogado ni PRRD, tinugutan na kan International Criminal Court. Miyanta Santo headlines man kan mga barita sa lado international, pagkatras si Trump sa peace deal kan Iran. Liwata nagpalangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sa lado ni Karawat, Alex Hiala naglangkaw sa ranking sa WTA. Miyanta Santo headlines man kan mga barita sa lado ni showbiz sa Mikey Cuanco Lula na. Yan mga tugang ni Lorenzo. Good morning pala tabi sa pinakamagayo na kagawad kan Barangay Maruroy. Good morning tabi kagawad Margie Magallanes Manyago. Ang detalis mga tugang pakialis po niya nagkapilang hanap buhay.
2: Basta Bicolano o Ragon.
3: Tuhod. Siko. Baymwa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
6: Karambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
6: Clear na gabus.
7: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o deep

number. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. Umag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: mapatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras mo mga tukang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 32 minutos na makalisan alas 5 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
1: Ngunyan sa detalye sa mga tukang kan mga bareta sa lado lokal.
0: Uragon Bareta Express. Mga baretang lokal.

33 minutos na makalisa na lasing ko ng paggagangunyan sa detalyes na kay mga barita sa lado lokal na pwede lang makabalik ang nagkapit ng jambo rin na nagkataranggal sa Banuan Candaraga. Inanaging pag ni Mayor Bec Perete sa gilibong pakikipag-ulay kan Oragonusa. Sayang sinabi na nakahanap na sinaling pondo para pang sweldo sa mga job orders kanasabi ng Banuan, ngayon na nagkataranggal kay mga nakaaging alawa.

0: mga tugan, sa oras po na 33 minutos na makalisa ang lasing kong yung pag-agadagdagan tayo informasyon halimbang mga tugan sa pag-asa ligasi para sa kamuktagan kan panon. Sir, maray na agatabi, live kita sa Radyo Ragon.
1: Ngayon po maray na agaman, sharing mo sa mga parang tapay sa Radyo Ragon para po sa update sa kamuktagan sa yung panahon. Lauman man kira na ang General Mending para na yung panahon sa video na mag-apon sa Kabikolan, nakaraan na sana naman sa mga bilinda ang pagkuran ng pag-ibig. Kung minsan may kalito yan, pag-ibig at pag-nagundul, narayan ng mga kapit na itong localized standards. No? Yung mga pag-uran na hindi, kayo man niya itong pinalauman na mahalos. At sa tayang duros, magiging maluya man sa naso ito sa Modenato, halik sa pinagkarangan sa ito sa North Lake. Kasihan na sa tayang mga kadalatan sa Kabikolan, panayan sa nasa sa katangtaman ng pag-aad. Good morning. At sa tanto, so pag yung ano yung sa laungan sa tayang area of responsibility naging sarong LPA na sa nakasumaki, as in kasuwa kung maaga pagkakarabulutang ang best sa kaining LPA na si dating Kaloy na sa 7.5 kilometers east ng Tatarman Northern Samar. So, dahil manggaranan niya ito, dadaoman na makaka-apektar sa panahon sa Satuyang Nasyon. At yung iwakitang pa rin pa ang LPA na na-monitor sa luwas mandat sa Green Area of Responsibility, ikakalkulutang na sa 1,690 kilometers east ng northeastern Mindanao, mababa man ang dyan sa kaini na mabilog na sarong polyo kasi si dadaoman na wala man siyang maging epekto sa panahon Satuyang Nasyon. Sa maghapon, pinakababa na sa 23 degrees Celsius as in pinakahalang tao kung simpleng umabot sa doon 33 degrees Celsius. Kaso hapon man nakapag-record kita ng heat index this Ligas pinainabot tuminabot sa 39 degrees Celsius.
0: Medyo nagbabara sir, ano sir? Nagbaba ng heat index niya tuloy niya sa Ligas Bay?
1: Yes, agad pa.
0: Sabi ko, medyo nagbaba na niya ako ang heat index niya tuloy niya sa Legazpi kung para kang mga nakaating
1: ang medyo nagbaba, 39 degrees Celsius na record ng heat index kasuhapon. At yun sa mga pagkaraan na probinsya na Greninja buon na 38 sundong 41 degrees Celsius man. At yung sangon niya na aldaw, yung magkaraan mo ang lawan ng heat index na sa kategori siya P, extreme caution. Kaya, abiso mong garaan mo sa kaya mga kababayan na dahil po magpanapatan po po alas revino alas isinaga sa itong alas patanon ako. Kaya po ang sabay ang update na kapagtangasan sa sabay ang panahon halimbun sa pag-aas sa Giro at Siligasi ay nabordan po kariwan mahay na.
0: Salamat po Sir Jaime sa kapagtangan kang panahon ay yung mga tugang sa pag-aas sa Ligaspi.

Good morning, Tabi. Kaya Excel si Mang. Good morning, Tabi. Sa pinakamatibay na kapitan kan Barangay Bayan Tulos. Good morning, Tabi. Kay Barangay Captain Papa Jer Grahida. Sa iba pang detalyes kay mga barita sa lado lokal, mas naglalangkaw ang numero kay mga nagpapareho sumunya na mga sa mga satellite radio station na pinagigibok ang Commissioner ng Election Comelec Bicola. Inanaging pagyato ni Jim Valesa, Regional Director kan Comelec Bicola. Sayang sinabi na malabot na sa 280,000 ang mga nag-avail kay nasabi ng radio station na kasabay kayo na nga po rin si Valesa sa publiko na approved siya ng kanyo ang natatalang nagkapirang aldaw bago gibuhon na. O bago matapos ang satellite, bago matapos ang registration kan Commission on Election.

0: Oye, aray, balay, bangunyan si Marjorie Martinez. Good morning, mantabi kay Manu Willie Meliena. Diyan sa barangay Piña Francia, kan Banuanin Daraga. Yanto Santo sa iba pang detalyes kay mga barita sa lado lokal, pinahayag kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nilalog mapilig rukod ano ang maaaring ano mangyari sa pagbibinababa mga pyrodensity coverings o vulkan-vulkan Mayona, lalo na ka nakaging Mayo Dosa. Inimis mang naging payag ni Dori Abelende. Sayang sinabi na nakakaalarmang ngunyan ang panagod sa pagbaba kan mga pagbugak ang mga binabang amo o uson halis sa taluntod kan vulkan Mayon, particularmente sa Banuan kan Daraga, asin man sa Santo sa Banuanin Kamaligya. Yanto Santo sa iba pang detalyes kang mga barita sa lado lokal de Mangalpid, gahalik ang Philippine Institute of Volcanology na magkaigwan yung major eruption ang Vulcan Mayona. Inihanaging paikan, Facebook kasunod kang palago sa pagiging aktibo kang vulkan, particularmente ang pagbuganing amo. Sinabi pa kang Facebook sa na maigot manidang pinagbabantayan ang tunay na kamugtakan kang vulkan na sin pinagbabawala. Maigot manginanindang ipinagbabawala ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Yan mga tugang ang detalyes kan mga barita sa lado lokal, ang detalyes po kan mga barita sa lado nasyonal, pakalisin hanap buhay.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
0: Ano rin po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 40 minuto sa makalisa na 5 ni pagkaga.
3: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
0: Ngunyan sa detalyes na kay mga barita sa lado nasyonal na pinag-impeach na kan Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte sa ginibong presentasyon kaso ba ni Congressman Gilbert Luiso ang chairman kan Committee on Justice o minabot sa 255 congressmen ang nagpabor para sa nasabi ng impeachment complaint mantang may guaman ki 26 sa congressmen ang nagkunta sa 4 o 8 na abstention na. Yan Santo, naghahanda na ang abogado ni Vice President Sara Duterte para sa pagdangog kan impeachment complaint na kontra sa Vice Presidente matapos sa aprobaran ni kaso ba sa plenaryo kan Kamara. Inimis mo laging wayang ato ni Manuel Pua ang tagapagtaram kan impeachment complaint ni Vice Presidente Robre Vice Presidente Duterte. Sayang sinabi ng handa-handa na sila para sa pagsimbag kan mga akusasyon ay pinagbabatikwala kontra sa Vice Presidente kan Pilipinas.

0: Good morning, matabi ko si Jokes. Unya si Jokes, good morning. Yang tasanto sa iba pang details kan mga barito sa lado loka o nasyonal na. Dahil basa-basa akoon kan PDP laban ng mga balingbing na congressmen na nagboto para sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Inanaging paig kan partidong PDP laban na sa edang sinabi na ibubuktak nila sa blacklist ang nasabi ng mga congressmen sa oras sa naging presidente kang Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Magigarumdo mo na nakul ng mga balingbing na congressmen na ang naglilipat ng partido kada beses na nakaigwa ni bagong presidente ang Pilipinas. Good morning, Mantabi Kivitlana. Mientras santo ngunyan man sa detalis ka mga barita, sa wapang detalis ka mga barita sa lado nasyonal, pinatalsik na bilang Senate President kang Senado si dating Senate President Vicente Soto III. Sa ginibumbutan kaso ba, 13 senador ang nagkonta nagpamura para patalsikon si Soto bilang Senate President na sintulos manipig salida kay ni si dating Senate Minority Leader ngunyan Senate President Alan Peter Cayetano. 13 senador ang nagboto pamura sa pagtukaw ni Cayetano bilang presidente kang Senado, kabilang sa mga nagboto pabor kay Cayetano ang magtugang na kamila si man Mark Melgara, senador Pia Cayetano at si man senador Lauren Ligarda. Sa ibog nilado de man umunulpok man ang bayaga linda senador JB Hirsito at si man Juan Miguel Zubiri, sinulit na nag-abstain ni sa pagboto para sa pagiging Senate President. Balik Senado na si Senador Bato de la Rosa matapos na magdaini mga iling kanakaging Nobyembre 2025. Kaso ma nag-attender na sa sesyon kan Senado si de la Rosa alaga naging emosyonal ang paglaog kanin hulit at pikarangan ni kan mga tawon kanin biay karima na konsaina kay ba si Senador Antonio Trillanes para bawalan subutin ng mag-attender sa sesyon na magigirom doon na kaso ma na kay Guarin Butuan sa pagkasalida kan si Presidente kan Senado asin saro si de la Rosa sa nagbuto para magtuko bilang Senate Minor bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Sa ngunyan na sa Senate Protective Custody si Senador Bato de la Rosa matapos sa bantay nini kan mga tawon kan MBI na pinagsabing planong dakupulin yun iban sa warrant o balisubuota na ipinaluwas kan ICC na kapot-kapot kan tiniling na dating senador na si Senador Antonio Trillanes. Para na kamang sa kulang magayon amigo, good morning, Kimera ay Almayda, kan maragay mata nagkaligasmi. Yan to sa antong ngunyan sa ultimong detalis kan mga balita sa lado nasyonal pinagtugutan na kan International Criminal Court or ICC Trial Chamber III ang pag-atras ni Nicholas Kaufman bilang abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa pinag-atubang kaning kaso sa ICC against sa kasong crime against humanity. Nagsumitin si Kaufman kasi ang resignation ka nakaging Mayo 8. Alaga din ako naman ni kan ICC ninuliban sa pagsasalida kay ni kan sayang abogado o pagsasalida ni abogado ng mga depensa sa dating presidente kasunod kan kasong pinag-atubang kay ni sa ICC.
1: Uragon Barreta Express. Mga barreta sa ibang nasyon. International News.
0: 45 minuto sa makalisa na lasing kong pag-agang ngayon sa detalyes na kanbareta sa lado internasyonal. Liwat na naglangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo sa pagbubukas kan kalakalang kasuma kasulukan pagpalyar. Kani pinagbubuso na katangkir entry kan Estados Unidos sa man kan Iran na pinagsayumahan ni U.S. President Donald o pinagsayuman kan Iran ang peace deal na pinagkatangyukutan na ni U.S. President Donald Trump.

0: 46 minuto sa makalisan alas 5 ng paggagangunyan sa Detalis Mankan Barreta sa lado ng Karawat.
1: Dragon Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyan sa Detalis Mankan Barreta sa lado ng Karawat, naglangkawan ranking ni Pinay Star Tennis Star Sensation Alex Iala. Sa pinalawa sa live ranking kan Women's Tennis Association o WTA na sa ika-38 pwesto na hali sa dating ika-42 na pwesto. Ang nasabing paglangkaw kan ranking kanya na pirang, o nagkapirang oras bago sa pag-ampang kanit yung World Number 2 na si Ellen Rybakina sa round 32 kan Italian Open.

0: Barreta, artista.
1: Showbiz News.
2: Ngayon, salutahan din sa aking mga balita sa lago ng showbiz. Sobrang kogman sa runan ang namamatian ni Mikey Cuanco. Niniluman sa impormasyon na mabadus na o nangaki na nagomba. Kansay ang aki na si Rowing. Sigun sa laging paig ni Mikey, sobrang kogman na siyang kamatian. Sobrang kogman na siyang namamatian. Hulit ang mamamatian na niya ang pagiging buhay kansarong lola. Yan mga tugang ang katilipunan detalyos kan mga pagbabarita. Ang unyan pong adaw ni Martes, Petsa 12 kan bulan na Mayo 2020 sa isa. Salamat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabalita sa lawasan si Manoy Andy Madrigalion, si Manoy Alan Lopez sa Itono, si Sir Bordales, Jaime Bordales kan Pag-asa Legaspi sa mga nag-text sa like sa Facebook. Salamat po ng tabi ni Marhay nakasabay ko man sa lalo technical si Manoy Ryan Salcedo naman sa tower si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kan tataramon ang barangay Pigtatabangan de Pigtatabangan at Jones Maray na Gabikulanja.
3: Pagkabikulano, Uragol!
4: Pagkabikulano, Uragol!
3: Pagkabikulano,
5: sa Bicolano, Uragon!
6: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
8: Tatay, anong pangalan mo?
9: Desiderio.
8: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
9: May natutulogan pa yun po. May tagang ko natutulog.
8: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
9: Yun
8: ha. Ano dati ang mga hilang mo na pinacheck up mo digde?
9: Sa puso.
8: Sa ano pa?
9: Sa baga. So, sa kidney ko.
8: Oo, narahay ka po, digde?
9: Iyo po. Narahay ako.
10: Ang mismo nga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang mismo nga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang mismo nga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Ito na ang palatuntunan gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
13: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikunan, sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datnan po kayo ng suwerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape sa pangalan po ni Ma'am Nins, Ma'am Nina Rosal at ng Nins Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod, Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga dalubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer.
12: Natigman
13: mo na ba ang kagalingang dala ng Minis Kape?
14: Ito si Ariel Tayo, taga Manuyo, Pilarso, Surung. Tagal na po ako na hindi nagakadumi. Ngayon, nung malaman ko na may Minis Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Minis Kape.
13: Minis Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng mga branches ng Minis Wellness Center.
15: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
16: Lapel Rogoso po.
15: Ba't ka nagpunta dito, Mama? Anong problema mo?
16: Follow-up check up po sa sis.
15: Wala na pag o gano'n yung kalaki?
16: Ganito po siya kalaki dati.
15: Parang apple?
16: Apple.
15: Ngayon, ano na lang?
16: Parang ano lang? Ito, parang ganito na lang.
15: Jolet, anong ininom mo?
16: Yung Kuya Manitis po, yung Fur Lungs.
15: May booster ka?
16: Opo.
15: Noon ang ino mo, anong naranasan mo?
16: Oh, hindi na katulad ng dati na parang malat yung boses ko. Tapos
15: malat?
16: Na masakot ko parang kasalitan ko.
15: Ngayon, hindi na. Okay.
13: Okay, balik po tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsumo ng pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottled juice, fermented food, at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate, umas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And talking about tumor, alam niyo ba na ang Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina? Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na ang dose ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinupo protektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nins Wellness Center Branches Region Wide. Marami na ang nakasubok.
15: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
13: Marami na rin ang nagpapatutuo.
17: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
13: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
15: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
13: Means F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Means Wellness Center. At ibang pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer, marami ng bandong na mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman, napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan dito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na dito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung may mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam at huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Means Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-zumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliing magpa-check up taong-taon. Magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pestisidyo, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan din gumamit ng plastic container sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
18: Ako po si Joako, nakatira sa Tagas Daragaan Bayan. Na-try ko yung Minz Coffee bago ako minum ng Minz Coffee. Namamanida aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung mga mati ay nawala na.
19: Dahil na magpahuri, try mo na ang Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer asin Guayabano Extract. Mababagal sa kamus ng branches kang Minz Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Minz Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney at may mga bukol sa katawan. Sanhi ng organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Minz Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas upang neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination. Ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Minz Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil merong ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hoy, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Minz Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga. Ang Minz Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santos Street, Barangay Pulvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Minz Wellness ay nandyan po sa Mons P, Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang NWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Minz Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618.
13: Paki-like and share na rin ang ating FB page, Means Wellness Center.
20: Pakatatandaan lang po ha, ano mang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan, ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa 5 branch ng Means Wellness Center.
13: Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
5: Basta Bicolano, Oragon!
21: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
22: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
23: Mahalagang paalala,
22: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: fast and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Philippine Standard Time, 3 minutos pasado alas 6 na din pagkaga.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sundong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon.
2: Thank you, thank you.

0: Salamat sa masigabong palakpakan.
1: Good morning.
2: Basta Bicolano, urago, urago.
3: Basta Bicolano, urago.
4: Basta Bicolano, urago.
3: Basta Bicolano, urago.
0: Mga tugang, Diyos maray na agad, ay kita magparatrasong niyan ta kadakol ang mga pangyayari po nangyari kasuod mang aldaw na Lunes. Ano? Grabe, ma-action kasuod ma, maribok ang Pilipinas. Pangyayari na naman ini. Iguan ang nagkasurungkog sa agyanan, kadudulag. Una ko baga maisog siya, sabi niya ka ito. Oh, ika nga ya, Trililing Trillanes, gusto mo nga ya, make my day. Kaniguan ng mga hambog, mga miri make my day. Kaap na nga ya magpusa sa kuya. Oh, kan mangyayari na, duminulang. Talagang sa bagay, kisay pa man mamana, mana sa mga Duterte, tapuro man sila magadaldal. Tapos pag abot kan oras, dulag, takot. Ay, inda kita para riyo ang estilo, ano, day lamang ning pig... pagbabago, para riyo ang style, puro sa nadaldal, puro ngaw-ngaw, pag-abot kan oras sa aktual na dulag, oh, mala. So, impeachment kay Sara, sabi niya baga kay ito, na ngaya, bloodbath, so talaga ngayang matindi, so sa iyang mga abogado di Campanilla, handa na daa for a bloodbath sa House. Pag-abot kan oras ni Aninon, wara. Oh, nailing mo na yan. Si Basti man, naghamon man kahit to ki General Turi, suntukan na nga kita. Pag-abot kan oras, atras, dahi man nagpailing. Ta, kung anong alibay, anong palusot, talsot. Oh, yun man, si Bato man, sugad man, para riyo sinda sa kasi mga Duterte, pailing sana sa daldal, pag-abot sa aktual, dulag. Oh, make my day. Ay na to, so video kaya may video yan eh. Ngaya Trillanes, make my day. Gusto mo ngaya ikaapa ngaya magpusa sa kuya. Kanyao na si Trillanes dumadumi no intirong kuminaripas nagkasurungkog pati isagyanan, marasa ka pa. Ha? Sabi kan mga DDS nya rugmao sa mga DDS. Ini po ang Senong Lingkod, Manilito Sanchez, at your service. Duman sa Kamara de Representantes, impeach ang Vice Presidente Inday Sara Duterte. Yan, sinabat nin grabing palakpakan. Pag-abot sa Senado, kudeta talsik si Tito Soto sa pagka Senate President, pasok Alan Peter Cayetano. Oh, reaksyon. Boo!

0: So, yun ang mga eksena kasuod mga tugang sa mga nangyari po sa bilog na Aldaw. Pero ang barita ngunyan, Kuya Ryan, may nakahanda na daang jet plane, tangaring pick up po na si Bato, isasakay na pasiring sa daig. Ang challenge ngunyan mga tugang, ining saruman na puro man ngaw-ngaw, si Junbik Rimulya, saruman ini. Kaya gari riribaya na, Kuya Ryan, papalitan na dahil ini, ano ni Trillanes mismo, maugong na barita si Trillanes. And pwede nga ni da mangyari ngunyan, an appointment, or sa aga, nailing mo na yan. Tapuro man siya na da, kumbaga, pa-cute, pa-iling kan siya yung garihuna mo so mauragon man. Pero on mo nagtarambaga kan sa Rungaldaw, Domingo ga dito, na ngaya, igwas siyang pigya kriar na 10,000 personnel na task force para sana sa pag-arrestar kay Bato. Pero ni katiting wala nangyari. Dahil lamang aning barita kasunma sa iya kung ano lamang ang sa iyang ano lamang. Ano? Kaya indamang kay ni Junbik talaga, ano? Makadudaman talaga. Kaya ang maugong niya na barita, gariribayan ini ni Trillanes. Sa kaso DICT, cabinet position ni Edwin Lacerda. O bata ini si Edwin Lacerda, yun si pigdadangog ko kasubangging podcast ninda sa kani Barry Gutierrez, ang pig-interview ninda si former Senate President, Senator Franklin Drilon. Magayunon sa interview, sa podcast tabi, kaya medyo nainganyo ako kasubanggi maghiling. Di ako naghiling barita, tanya akong barita, aram ko na, dahil man mangyari sa mga baribarita yan. Duman ako sa mga, sabi nga ni Kayan, reaction. Yan. O, lalong-lalo na si Senator baga Franklin Drilon, naging kuha naman siya. Experienciado na, bitirano ng senador yan, haluyo na panahon dyan, naging Senate President, and then inaabot pa kan duwang impeachment court sa Senado kay to during the time ERAP at saka ni Chief Justice Renato Corona. Yan. Kaya kumbaga experienciado na and saro pa, dahil kung gayo kuha na kumbaga parang neutral si Drilon because inot na inot, baka unaman siyang puan ko niya, nasa posisyon, pribadong tao na. Kaya magayon, so podcast kasubanggi, pigidadalang ko, magayon, very informative. Gulpi akong nano danduman mga tuga. And syempre atyan, urulay-ulay kita sa mga naghudas sa Senado. And para kayan mga tugang, so kwinta daman kan bilang duman sa impeachment sa House kasudma sa plenary. And saro pa, ini pong nagkapirapan na mga issue ta ngunyan, harus nagkatarhuban nga ni gabus na mga issue kaninangyari kasudma bagano. Sa House saka sa Senado haros na dominar ang mga nangyari kasunmang Aldaw sa Kongreso, Upper and Lower House. Kaya unduman gabus nakatutok ang mga barita . Ito nga ning viral na nambugbog na pulis, medyo natahuban tulos. Napangirit nga ni ako kasunma, Kuya Ryan, grabe palang talaga ang impact kay ni siya mga kababaihan. Ito nga ning takasunma, nagpa-laboratory ako kasunma pagkatapos ko digdi, dyan sa Tanchuling. Pagkatapos ko, may naagian ako duman na sabi kan susarong stop duman, anong yung biga pariringan nito dyan? Ano man yan, biga pariringan, cellphone, telepon, nangyay ka mo dyan? Nakiusyuso man ako, ito pala, itong viral video ito na supulis na ng bugbog sa iyang partner, live-in partner. Kaya grabing kababaihan mga tugang ang naging, kuyan, naging curious digdi sa kasong ini. Makairak man talaga sa babae duman, ano, nintiro pating buminagsak man, hirak man. Bata hubin pa, magayon man pati, artista ng itsura niya ko, hirak man katong babaeng ito. Kaya leksyon iyan, sa mga araw po kaya na klase ng relasyon, na kumbaga, kung toxic na sa indong relasyon, amay pa, suruwayan nata. Ano mo man mangyari po dyan sa araw kayo na relasyon nindo? Lalong-lalo na sa mga babae. Ta, babae, pero may andihado. Ta, siyempre, kung bugbog sarado, kasi man ba? Ako nga ni kung tugang ko sa na itong babaeng ito, pwedeng naman lamuyuan ko man itong lalaki ito, pwedeng magadang ko pa kung sakali. May mga araw ba kaya na, no? Ikaw daw, anong an sa pagmati mo kung mailing mo ito tapos tugang mo itong babae? Anong reaksyon mo? Gari, siyempre, kapag mahihira ka tapos gusto mo magbalos, ha? Kung pwede, bugbugon mo man sa lalaki, ha? Suntukan ka mo. Babae, baga, hindi man dapat patulan niyan. Hindi man laban ang babae daw, para paano? Kaya makahirap talaga. Sana magkwen ito, iyan pong mga araw kayo na nag-viral na araw kayo na mga pangyari. Magimataan mga daraga, mga kabataan, yung mga teenager, so mga maaragom na dyan, na maghurup-hurup sa araw kayo na klaseng relasyon, na sana dahil ka mo mag-abot sa araw kayo na punto sa relasyon. Maski pitik sa talinga lang, dahil pwede gayon. Sabi ko nga ni Kasunma, dapat ang mga agom or live-in partner o kung ano pa man, dapat iyan pig bubugbog ning padangat, pig bubugbog ning pagkamuot. Sabi nga ni Kanso, pilyo kong amigo, dapat pig bubugbog ngayalits ning romansa. Grabing girok man yan, ano? Pero mubugbogon mo ning romansa. Sisay bagaan dai mahabu mahabu ka yan, ano? Sisay na babayan mahabu kung bubugbogon mo sa romansa. Pero minang okay. Pero kung bugbog sarado, gari masakit man talaga. O sige, tayan po natauban na isyong iyan na viral, pero nagtataga sursulput pa man. Kundi sabi ko nga ni Harus, maging lokal, international, Harus digdi po nakatutok sa isyong ini and mga masunod pang pangyaring unyan na mga masunod na daw. Nasa protective custody baga ito da si Bato. Ano nga yan? Diyan na muna, ma-re-star, masurusuyab dyan sa Senado o ano, maluto-luto siya dyan. Kabagay, dahing supog man, dahil man na problema kayo, dahing supog nga ni. Dahil bagang supog, anong hiling nindo kaya? May kasusupgan daw yan? Dahing supog baga. Kaya biyo-biyoon yan, ha? Tatsan, iguamad akong ipapa-isishare sa endo tabi na parang enlightenment na ako inidigdi sa post ni Dean Mel, Attorney Mel Santa Maria. Magayuno na punto ini mga tugang as to kung ano pwedeng arrestaron si Bato dyan sa Senado. Yan. Tan sabi baga, dahil pwedeng arrestaron dyan. Ta, kumbaga, ay guwanin mga lay na mga existidong lay na nagsasabi na dahil pwedeng arrestaron ang senador dyan sa Senado. Yan. O sa tiyan, may mga magayon igdiyong enlightenment na gusto kong ishare sa ito sa tiyan. Ene po, hali mismo sa published na post kay ni po ni Dean Lord Dean kan FEU as in naging Ateneo Law School professor na si Dean Mel Santa Maria regarding po diyan sa issue ngayon. Tagarig sabay-sabay kitang makanood and informative ang kwanini article na ini. And syempre, yan man dyan girarayan sa tuya pong pagpaabot, kan sa tuya mga nagkakalakagang mga bareta, sa Buena Manong Bareta, huya na.
1: Buena Mano Bareta Headline.
0: All down in Martes, Mayo 12, 2026. Headline kan mga bareta. Employment rate can be called kan taon 2025 naglangkaw. DOH Bicol, mabugtak nin libreng blood pressure screening pirang lugar sa Legazpi City. Sa Bareta Nasyonal, ICC kinumpirmar na tutuan arrest warrant kay Senator Bato. Sa lado international, WHO piglinaw na bako man COVID ang naglalakop na antivirus. Yan ang headline tagan mga bareta.
1: Buena Madu Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sino magiging tabag bareta, Marilito Sanchez, detalye, enot sala de lokal. Naglangkawan employment rate sa Bicol Region ng taon 2025 kumpara kan nakalis na taon 2024. Second po yan kay Engineer Cynthia Perdis, Regional Director kan PSA, base sa inang Labor Force Survey. Naglaluwas na ang employment rate kan Bicol kan taon 2025 nasa 95.3% o 2.39 million na mga Bicolanos. Kumpara yan sa 94.8% o 2.36 million kan taon 2024. Mientras na pag-abot sa mga unemployment rate sa Rion, sinabi pa ni R.D. Perdis na nasa 4.2% ini kan taon 2005, 2025 gayon. O kaya minarepresentar ka na sa 199,000 na mga Bicolano. Ipigbuyagyag pa ni Perdis na underemployed rate sa Rion Bicol kantaon 2025 anay record man sa 19.9% o kaya 476,000 na mga Bicolano ang nagsabi na daisinda o kaya nasinda ang underemployed. Masalangkaw sa na-record na datos kantaon 2024 na nasa 19.6%. Tinawan doon ni Perdis na kantaon 2025 maabot sa 2.51 million na mga Bicolano na nasa labor force kan Bicol sa edad 15 anyos pataas. Alas 6.20 na naman tulos at oras sa Bilog na Pilipinas. Aramon tayo muna ang barabaktot na report. Ni Your Honor, bantay, mga bantay sa kapasyente, nagpasalamat sa ako Bicol dyan po sa BRHMC sa mainit na pamawan. Manoy Joey, pasok.
2: Urago Live. Yes, Manilito, good morning at maray na aga sa mga tagantabay. Kasuapon kaya Manilito, mantalang ako ayaw sa emergency room palibasa duho nga itong media. Nagluwas ako duman sa emergency room ta nagalat kan sa kong resulta kan x-ray. Nagkaturuparan ko itong mga pasyente as in mga bantay na nagpasalamat sa ako Bicol Pantelisa. Dakulang bagay na nagadang pinagtatawang pamahawan kan AKB ulita harayo ang tindahan o arawian sa inang pinagbabakalan yung pagkakana. Kung kaya araw kayo niyan sa inang naging na atutud kaso hapon sa ako Bicol ta talagang si Dabulaos na nagpapasalamat. Apura kaya Manilito man kaso hapon igwaman yun sa room center na pinagbukasan ng BRHMC na pinag-abusan nga ni kaso hapon tada ko naging bisita si Dr. Eric Laboral and Dr. Lucena, Dr. Lucena, Iguanin sa Rung Center man na pinagbukasan duman sa BRHMC. And kasubang gimana tabi, Manilito, palibasa ba ko managad ako grabe, nagluwas akong 11, alason din yung pagkabanggi sa BRHMC and kadakot ko na ako ang istorya, lalo-lalo na sa parte ka na mga pasyente, as in ang mga bantay sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan tabi Manilito and pasalamatan ko man talaga ang sa kuyang mga amiga sa BRHMC pati ng mga doktor. Bisa mo pala ako Manilito nige sa BRHMC. So, inian na naging na ano na experience ako sa hapon. Mientras tanto, nagalat ako kan sa kuyang resulta kan x-ray. Nagluwas ako sa emergency room ta nag-anap ni Bareta. So, yan tabi Manilito sa kuya information. Thank you very much sa maniamento kan Bicol Medical Bicol Region and BRHMC digi sa Legazpi City. Ali sa location tabi Manilito. Ini po si Joy Boy Sarcia basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon.
0: Eyo, kumbinsido ako dyan si Your Honor gulpi ining mga fans. Maski mag-sign ini gulpi ining fans. Daug-daug kita kani Kuya Ryan ni Your Honor. Kaya kumbinsido ako dyan. So sabi niya na pamuso siya and gulpi na kakabisto sa iya dyan. Kuya Joey, gyan, kariman siya na artista yan. Pamuso, popular na marami. Oras, alas 6.23 na nin pagkaaga. Balik kita sa tuya mga nagkakalagagang bareta lokal.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Mabugtak ang City Health Office digdi sa Legazpi asin man DOH CHD nin mga libreng blood pressure screening sa mga nagkapirang lugar digdi sa siyudad. Segunyan kay Dr. Raymond Martin Corpus, Cluster Head kan Non-Communicable Disease Prevention and Control Program kan DOH. Parte dahi ni kan mga lakdang ninda na tangarig mas dakul na mga Bicolano ang magkaigwanin check-up asin ang estado mismo sa BP o kaya blood pressure sa eraruman kan piglunsan na May Measurement Program. Sinabi pa ni Corpus na kaiba sa mga lugar na napili kan City Health Office at mga mall sa syudad, konsen mabugtak sinda ni mga personalized katuwangan mga BHW para magsagibo ng blood pressure activity. Sa pagikan lakdang na ini, mga nagtutubod si Dr. Corpus na makakatabang ini, tangarig maging aware mga Bicolano, may koneksyon sa estado kan sendang pressure o kaya blood pressure sa sendang sadiri. Piglinaw ni Mayor Hissam Ismail ang paninindugan kan lokal na gobyerno katagod sa propuesto na pagbabago sa tourism tagline. Sa ka-branding kan Legazpi City, sigon sa alkalde, maaging unay ni sa serye nin mga konsultasyon ang anuman na suwestyon ang pagbabago pag o kaya antes purbaran kan lokal na gobyerno. Kasabay sa konsultasyon ng ibang sektor, stakeholders, asin mga representante sa tourism sector, tangarig na masyerto na magiging bagay ang asin makaulugan ng bagong identity kan syudad pag-abot sa turismo. Tinawan doon kan alkalde na importanteng madangog ang boses kan publiko asin kan ng sektor mismo na direktang apektado tangarig makabilog nin bagong tourism branding na tunay na kang magpapailing sa kultura,

0: Discutir di Dian Adolescent Sexual and Reproductive Health, kasabay man ang paglikay sa teenage pregnancy, saka HIV 101 asin tinutukan man ang Safe Motherhood Roadmap. Managluwas ni National by Electric Cooperative Aleco, kanagod ka ni sinagibong mass disconnection activities sa ibang lugar sa probinsya poon Mayo 11 sa good 15 ngunyan na taon. Sigon sa Aleco, mapuputulan in supply ng kuryente ang mga account o mga consumers na may day po na babayadan na obligasyon o arrears hasta sa bulan in Abril ngunyan na taon pababa. Parte subot inikan padagos manalakdang kan Aleco tangarig mamantinir an patas sa kamatanos na operasyon kan kooperatiba asin digi mapangatamanan man an intereses kan mga member consumers asin owners. Pigsadol kan Aleco an mga consumer na tulos na bayadan an senang power bills tangarig na mali kaya na nanuman na disconnection asin dagdag na babayadan siring na sana kan reconnection fee. Sa ultimo tambareta lokal padagos ang pag-abot kan tabang gikan sa mga pampubliko asin pribadong sektor para sa mga residente na apektaran kan liwat na o kaya pag alburuto kan bulkan lalo na sa mga naapektaran diyan sa Kamalig. Nagatod nin tabang ang Office of Civil Defense sa mga PWD sa mga apektadong barangay.
1: Baretang Lugar Local News.
0: Consign 93 na mga person with disability sa Barangay Kirangay, 44 sa Barangay Tumpa, 94 sa Barangay Anuling, saka 516 na pamilya man sa Barangay Suwa ang nakaresibinin tabang. Nagtauman ang Ayala Foundation Incorporated nin N95 face mask, dilata, bagas, sereman, chocolate drink, mga paglinig sa para sa 437 pamilya sa Barangay Tumpa. Mientras nagsagibo pa nin psychosocial activities sa UNC Association of Community Extension, financial literacy session and kwanman and BPI o bakaya Bank of Philippine Islands sa 746 man ang mga pamilya. Sa Barangay Anuling, asin Barangay Suwa, ang nakaresibinin water containers, siyempre inumo na tubig, bagas na haliman sa Metro Bank.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa laugang nasyon. National News.
0: Diretso sa mga barreta nasyonal, kinumpirmar kan International Criminal Court ICC. Nasinda ang nagpaluwas nin warrant of arrest kontra kay Senator Ronald Bato de la Rosa katagod kan issue sa pigakusar na panggagadan sa eraro miyan kan war on drugs campaign kan nakalista administrasyon dating Presidente Rodrigo Duterte. Base sa 16 na painang dokumento kan ICC nakasurat digdi na classified as secret. Kundi paano pa kayan nakaluwas na bako ng secret? Na nakasurat classified as secret an arrest warrant alagad pwede si rining iheras sa mga estado, international organization as iniba pang autorisadong personalidad. Kan Lunes kasudma sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sarong kopya kan warrant at ipinadarag sa Philippine Center on Transnational Crime. Sigon kay ICC spokesperson Oriani Mailat, kinonfirmar kan tribunal na legitimate, genuine ang dokumento gikan sa ICC katakod kan sinasabing warrant na naglakop sa media digdi sa Pilipinas. Sa sarupang bareta niya to sa lado nasyonal, impeach na sa Kamara de Representantes Vice Presidente Sara Duterte sa ikaduhang pagkakataon. Ay Diyos ko, iusan na di aning pinaka-opisyal sa Pilipinas na duwang beses na na-impeach. One and only sa istorya kan Pilipinas. Diyos mio. Ini matapos na nagboto nin pabor and 255. Ay pigkurihir po ini na kuha na ini bilang, actually sabi sa correction kan House ang correction po ninda, ang boto talaga, 257 po. So,

0: pabor na ini po correction duman sa dati nagluwas nga ning 255-25 so kontra sa dating 26 ha mientras mantinidong 9 siyam so nag-abstain yan so bako pong 255 lang so nagbutong pabor kundi 257 okay. Mientras na kasabay sa mga pigbantayan and para impeach BP Sara, yung unculpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, asin ipapang high crimes. Ang bilang kan mga legislador na buminoto nin pabor para ma-impeach ang Vice Presidente, ang lampas sa 106, ayuman sa naan minimum requirement o kaipuhan
1: bueno
0: na boto katakod sa nakapalaman sa konstitusyon.
1: Buena malo barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labyog tang barreta sa luwas kang Pilipinas. Direktang nangapudan si WHO World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga naka-star duman sa Tenerife sa nasyon kan Spain. Na maging kalmado sana katagodyan kan pag-abot kan cruise ship na MV Hondius na may kaso o mga sakay na igwapo nin hantavirus na pigmamati. Sa iyong mensahe sinabi ni Ghebreyesus na dahil dapat ikumpara ang sitwasyon na ini sa COVID-19 pandemic sa antivirus na ini hulita ibaba ang peligro kaini sa publiko. Aminado man siya seryoso ang under strain kan antivirus matapos na magadaan ang tulong pasahero alagad pig asigurar kaini na mayo man ni nagpapahiling ni anuman na St. Thomas sa presente sa mga sakay kan nasambit ng cruise ship.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Sa sports, ipinailing giraray kan Filipina tennis player Alex Yalan sa iyang tibay bago-dagos na nadaog ni world number 2 Lena Rybakina. Para yan sa round 32 kan Italian Open duman sa Roma, Italia. Nagtapos ang laban sa score 6-4-6-3 pabor kay Rybakina alagad na nakipaglaban pa manggiraray ini si Alex. Asin pa ng best pang naipailingan sa iyang tibay kontra mas sa masalangkaw na ranking na kalaban. Sa ibong kan matinding laban ini sa kawat, nagibo pa ni Iyala na tawananin kandalan sa second o second seeded player. Bago dagos na kaining makuha ang control sa kawat, makalaog sa round of 16.

0: Morena Mano Barreta, Barreta Artista.
1: Sa kinaban kanda showbiz sa chikatang unya na pagkaga minani po ning attention online ang banggaan sa social media kan actress saka businesswoman na si Dani Barreto. Seriman ang komedyanteng si Dennis Padilla. Katakod ka naging guest appearance ni Dani sa podcast na Almost Honest kay ni po ni Kylie Versosa. Sa nasabing podcast, pinagdadiskuter ni Dani ang mga eksperyensya ninda kan aki pasinda kasabay na digdisubot ang Garasudan. Hararo mo ng Bicol ni Annalyn. Anong Garasudan? Iriwal? Suruntukan? Kurrawan? Eh kung gayo na intindihan ni ng Bicol ginamit ni Ate Annalyn, hararom na maray ang Bicol ah. Garasudan. Una ko pa barasugan. Sus Mariusip, ito pala na kururawan, yan. Ah, yun pala niya nanggut sa biyong kang garasudan. Sa katensyon sa saindang harong. Alaga, dahil niya man da pinangaranan kung sa resign mga nagpasuruway. Ayan, matapos ipost ang clip kan interview sa social media, tinamaan si Dennis Padilla. Karakong yabig ko patamaan nga kay niya. Ah, tinamaan inipong si Dennis Padilla da sin sinabing maabot niya man na simbagon. Ah, punto por punto. An payag ni Dani na nagkausanin urog na pagpipiesta sa sainda kan mga netizens. Sa satuyang bareta na sa salun, nagpagaramdom ang DOH sa publiko. Mantiniron pong maging malinig ang mga evacuation centers. Tangaring na malikay na numa na paglakop ni numa na mga helang. Sekon sa ensya, marikas na naglalakop ang mga kamatian kung bakong malinig as in arreglado ang pasilidad. Importante ang regular na paglinig, lalo na kan CR, sintamang pagtapok nin basura sa mga para sa kaligtasan as in malinig na kapalibutan sa mga evacuation centers. Mga tugang, mga kaurago niya naman tabi ang sa tuyang tampok ng mga bareta, nagkakalakagang mga bareta, amay na pagkaaga, buena manong bareta. Nagpanday, kan bareta, News Director Annalyn Silanz, Papuli SM Rod Perez. Yawon dyan sa technical side, fight na sa aga pa pala. Si Kuya Ryan Salcedo. Sa aga pa si Kuya Jokes, fight na. Nabasa ko kaya so message niya digdi sa Rad Urago. Daban sa tower. Oh, ay, Kuya George, nailing ko ah. Kuya George. At saka Rain Bartolo. Ako pa sa inyo naging tagapagbarata, Malilito Sanchez. Please stand by, panagos kita sa programa.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451.
6: Taiwan. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Sir, ano pangalan mo?
8: Karolo po.
7: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagbiwalak ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NINS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: Mula pa noong taong 1996, ang Jera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jera V. Balon Travel and Tours, Jera V. Balon Travel and Tours. Keeping

0: mababatingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:43 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Litin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Basta Bikulano, Uragon!

0: no place to hang out or washing. And I can't blame all on the sun. Oh no, we're gonna rock.
1: Bato!
2: Trick Avenue.
0: And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to
1: Mga Judas
2: Avenue.
0: And then we'll take it higher.
1: So, ma, gulping Judas ang na-discovery. Maski pa lang sa Senado, mailing mo dyan sa mga Judas. Bansag mo dyan sa social media, mga Judas. Ah, yaon dyan po, supig banggit na mga Judas. So, nagbaralintong ang prinsipyos. Bako nga ning prinsipyo, kundi ang sabi ka, diba, ang sa indadaang lealtad, bako sa Estado, bako sa mga Pilipino, kundi sa Duterte. Yan po, tama, tama, baga.
0: Oh, no.
1: Oh, yaon din nabanggit ang mga Judas.
0: Oh, no.
1: Yaon dyan, bata mga babae pa naman ini.
0: Oh, no.
1: Judas, Lauren Ligarda, Pia Cayetano, Mark, saka Camille Villar. Yan, yan ang apat na mga nag-Judas. Biglang buminaralintong, ah, so dating siyam kaya naging 13. Oh, 9 plus 4 is
0: 13.
1: Sabagay, sabi nga ni sa sarong ano ni sa saro pong post padigdi sa Nako Ako, may problema kay ni si Senate President Alan Peter Cayetano. Nata gabos po ining mga harus nasa majority ngon yan. Ah, so mga kalyado niya na, 13 hindi. Ang problema nga kay ining dakula ni Alan Peter Cayetano, tapuro may nampang na kaso. Oh, Chis Escudero, may kaso. Ha? Jinggoy, anapod kan iba, Jinggay. Ha? Ako nata daw tapigapod na Jinggay si Jinggoy. Sabi kaya ganiba may pagkatsiling da chiling. Ay, kundi dahil nakita niyan, okay man yan, dahil man na problema yan. Si Boy Dila, ay sus Mariusip. Si Joel Villanueva, may kaso. Oh, puro may kaso. Marculeta, Rodante, baka magkakaso. May problema man dahil iniduman sa susi. Pero ganito tapos na mag itong isyong ito sa state of, statement of ano na, contribution. Bato, ay nako, yun na ni. Delegado ni, pwedeng ma-restart na anytime. Ah, Bongo, yan, sarupay ni. Tapig, ang sabi baga, nangaranan man ini sa kasi Bato nga ni, bilang co-conspirators, conspirators doman sa kaso ni dating Presidente Duterte. Oh, Alan Peter Cayetano, pro-Duterte. Robin Padilla, bulag na taga-suporta ng Duterte. Orang ang description kay ninyo ngayon sa social media ngon yan. Naugma ko magparailingon sa social media. Kadakulan mga arog kay ni tabing post. Ha? Nako ko yan, mga maray magkriparo. Tutuma pati, very factual. Aimee Marcos, galit sa kapatid. Ha? Piga ribay sa pamilya Duterte. O, ini nga ni kaya Aimee makangalas man bagano, Kuya Ryan. Pero mo, pamilya Marcos, ang una ko, digdi sa kaso gini ni Aimee, gari, dahi digdi yo applicable so piga sabing blood is thicker than water. Ta, iringon mo ha, tugang mo, dumangkaan sa imong buot sa kalaban kan pamilya mo. Ha? Ibang klase ini. Very unusual ini sa kuyang riparo. Digdi po sa sitwasyon na ini. So anyway, iyan. And of course, yaon dyan si Mark and Camille Villar magtugang na nahampang man sa legal issue. Iguama po siya ng alam mo na, mga business na under scrutiny and lalong-lalo na sa SEC. Medyo magabat man akaso ini. Lauren Ligarda. Although si Lauren mismo, day man siyang sabit, but su aki niya, kaya very controversial sa house. Si, ano nga rin kainin aki niya? Ano su first name kayan, Kuya Ryan? Ni Leveste, Congressman Leveste. And iguaman ining, kuyan, iguaman ining kontrobersya. May kaso man ini, yung solar project niya, na day niya man na i-deliver, Tapos pinabakal. Oh. Kaya may problema din, kinasuhan ini ni Secretary Sharon Garin kan Department of Energy. Pia Cayetano, siyempre yun na yan. Tugang niya si Alan Peter. So yun yan ang mga riparo po digdi sa nagkapira ng mga development kasunma, especially sa nangyari pong coup d'etat sa Senado. And kadaklan ang impresyon kan kadaklan is ginibo ang nasambit ng coup d'etat sa Senado, tangarig magkaigwaning bagong liderato and of course majority in time na na-impeach po sa House ang Vice Presidente sa mga kaso kainitabi na nabanggita kasubago. Now, ano ang mangyari kaini? Well, di ito paaram because inot na inot, siyempre kung tutuson, kung sa tuyang simpleng pagkasabot bilang ordinaryong Pilipino, naturalmente kung na-impeach dyan sa House, di procedure, yung proseso, magpapalagos po sa Senado, isasakat sa Senado, Leandro, yan. So, aki po yan ni Senator Lawrence, si Leandro Leviste, congressman sa Batangas, di ba? Batangas. So, yan tabi. Ngunyan, so sabi ko na nga ni, na nyako yan na impeachment, after impeachment sa House, siyempre, by legal process, mapasiring po yan, ma-elevate sa Senado. And so Senado will convene as an impeachment court. And data pa aram kung ano ang mangyari. Araman sa nanya to, obviously, pag-abot sa impeachment, it's obviously a numbers game man. So, kung arog ka niyan mangyari, most likely, siyempre, kaput kan majority dyan po sa Senado, data mapig-antisiparan, but most likely pwedeng siyempre favorably and pwedeng ang decision sa Senado kay ni Kuya Ryan will be favorable to the Vice President. Ano pa man na sumirong taber daw? Para kipa na nagkurukudita ka mo dyan, kinontrol nindo ang mayoriya na daiman sana nindo magigibuan ng remedyo, inipong pigkakampang kan sa indong pigsusuportaran na pig-idol na Vice President. O, bako? Sisayan dahil matubod ka narog kaya na mangyari, abe daw. Ha? Pero sabi ni Alan Peter Cayetano, ang bagotang Senate President, yun yung nangyaring ini is not related to impeachment kay Vice President Luko-Luko. Isay man ang matubod sa imo kaya. Pwede nga magtubod siguro kaya, naturalmente, sa mga supporters nito, sa mga buta na dahil nag-iisip. Pero sa mga Pilipino na may isip, dahil man po basta matubod ka yan, imposible yan. Dahil hindi yan basta-basta mapapatubod na yung coup sa Senado kasunma has nothing to do with the impeachment sa Vice President. Imposible yan na may magtubod sa imo kayan, Senate President. Anluwas mo kayo, pare-gari mo pigigibong tanga. Pigigibo mong patal ang mga Pilipino. Dahil mo pagibon patal, tabako pong gabos na mga Pilipino, patal. Bakong gabos na mga Pilipino, dahil utak. Bako? Dahil ko pigasabi, nasusaibong mo yung mga warang utak. Ay, dahil ko sinasabi yan. So anyway, yun yan ang senaryo tadigdi. Now, sabi ko nga di, kasubago, pigdadangog ko sa podcast, kasubanggi, kay former senator, former Senate President Franklin Drilon, podcast ninda Lacierda, Edwin Lacierda, at saka ni Bobby, Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Lenny. So, ang mga importanting punto man sa naduman na nako-ako kay Senator Drilon, ang sabi niya, iningayang nangyaring mo niyan, lalong-lalo na ini sa Senado, President Marcos dapat maging very cautious na siya po gari mangyari na maging parang lame duck president. But sabihon na yaon pa siya nakatukaw mientras napapatapos na sa iyang turno, kumbaga iguanang nakahanda na maribay sa iya. Kontrolado na siya. Yan ang gustong sabihin po kayan. Lame duck president. As far as the Senate development kasudma, iyan ngayon ang dapat likay niya. Because, kumbaga, nagre-reflect ngayon itong nangyaring ito sa Senado, kansa iyang maluya na influence, political influence sa Senate. Dahil bali na sa nangyayosok sa House, dahil kitang problema ngayon duman. Actually, yung figure na 257 favor na 25 not favor and 9 abstain, haro super majority. Dahil nga kitang question duman. But sa Senado, nakulang bagay na paghurupan nga kan presidente, because iyan nga ya sarong manifestasyon sa pagpahiling na medyo maluya ang sa iyang kumbaga political influence, leadership influence dyan sa Senado. Kaya sana nga ya iyan ang makuha niya likayan na maging siyang kumbaga pigaapon na lame duck president. Yan an mga nakuha niya to na mga punto na magayon na paghurup-hurupon ta atid-atido ng mga Pilipino digdi sa sitwasyon na initabi. So mga nagapot man, ano ang pwedeng mangyari kay Senator Bato? Especially kung ano siya ma-arrestar o dae mientras nayaon po siya sa Laogkan Senado. Nasa under protective custody. So ano ngayon mangyari dyan? Uya, may magayon digdi. Sabi ko ani sa inyo, gusto kong i-share iniyo as to enlighten kita gabos. Digdi po sa punto na ipinaabot ni Dean Attorney Mel Santa Maria na siya po professor sa Ateneo Law School at saka hindi ko lang kung dean pa siya ngunyan sa FEU, Department of Law Department. Ngunyan, uyan mga punto digdi na gusto kong i-share sa indo tabi ngunyan na pagkaaga. Tapigiling ko lang kaya digdi sa kuyang Twitter account. Kaya po kaya digdi nagralawag ang mga latest sa news, especially ngunyan na pagkaaga. No? So, igilid ko muna yan. Digdi muna kita sa naging kuyan, naging reaksyon o kaya duman sa punto na pig-share, gusto kong i-share sa indo ngunyan na pagkaaga. And according po kay Dean Mel Santa Maria, can any senator be arrested inside the Senate premises for crimes against humanity? Oh, yan ang hapot. Ano pwede daw ngayon na ang sarong senador ang arrestaron sa Senado, sa premises kan Senado, for crimes against humanity? Answer, dakulao na yes. Capital letters YES. Yes. The reason can easily be explained, sabi niya. First, is the Senate building being rented? Yan. Ano ngayon, Senado, ang building na ini, pig-arkila? If yes, then the people are paying for the rental. Is the Senate building owned by the government? If yes, then it belongs to the people. Tagaroan, hindi ako sana kung ang Senado Kuya Ryan, nag-apiga-arkilak ang gobyerno yung garo, dahil manggayon sa diring building kayo dyan, ano? Sa, hindi ako sana. O, ngunyan, kung owned by the government, kung iyan ngayon talaga, di naturalmente iyan na building na yan is belongs to the people. There is no law expressly making the premises of the Senate a safe haven for fugitives or those charged with the commission of a crime. Oh. So, digdi pa sa nasa primerong simbag na ini, pirmi na, pwedeng arrestaron sa Senado. Oh, bako? Second, no senator has any proprietary interest in that building. Dahil ngayang si Sayman na senador ang makapagsabi na siya sa iya yan or kumbaga dyan siya magtinir. It is not a fortress designed to protect erring people from authorities or a foreign embassy where Philippine law has waived jurisdiction. A criminal or a fugitive from justice can be arrested inside the building. Yan. O kaya magayon ang bagang enlightenment, ano? Ha? Magayon ini. Third, a senator is only immune. O ini, taro ini sa puntong pigsasabi kasi, pig-argument, pig-argue eh. Na dahil pwede tabi na arrestaro ng senador, especially pag yaong ka sa bisinidad kan senado. Ini, malinaw digdi mga tugang na pigsasabi, you cannot be arrested only if you are in session. Kung sa daing session, gusto sabihin, pwede kang arrestaron. Maski yaong ka sa Senado. Abe daw. Magayon ba gano? A senator is only immune from arrest while the Senate is in session. And if the penalty of the alleged crime is below 6 years imprisonment, according to RA 9851, crime against humanity where death occurred is punishable by reclusion perpetua 40 years. Yan. So gustong sabi yun, dahi ka-immune dyan. Only during session. Pag dahi ka sa session, pwede kang bit-biton kan mga otoridad, arrestaron. Fourth, haralawig ugaring ini, alas 7 na, dahi ko matatapos ini sigurado. Fourth, Republic Act 9851 provides that the Philippines can allow an international tribunal to investigate or try a person charged of crime against humanity if it is already investigating or trying such person and if need be deliver the said person to the tribunal. Oh, alin mo na. Mismong ang gobyerno ang pwede pala na turnover o mag-deliver sa mga otoridad. This in accordance with the generally accepted principle of international law declaring that crime against humanity is a universal crime. By the way, generally accepted principles of international law according to our constitution are adopted by our country as part of the law of the land. Panlima, pan-sampulo pala ni Gabus, nasa kabangaan pa sa nakita, no? Panlima, the warrant of arrest of the ICC is valid. The Bill of Rights of the Constitution provides that no one can be arrested without a warrant of arrest issued by a judge. The word judge is not qualified and hence it can refer to a total judge or a foreign judge whose jurisdiction the Philippines has accepted. Yan. Bako. Takul pa ini, tasampulo nga ni ining punto. At least, yung mga mayor duman na at least madali itang masabutan is yung first part. First five. Na mga rason. Reason can easily be explained. Can any senator be arrested inside the Senate premises for crime against humanity? So, yun po ito, nagkapirasa na sa mga rason kung natapwede. Arrestaron si Senator Bato sa Senado na dahil pwedeng argumento, supirmi bagang pigsasabi na dahil pwede, tayaon ka sa silaw kan Senado. Ha? So, piglilinaw and very good enlightenment ini para sa tuya gabos ng mga Pilipino na sabutan ta ang mga arog kaning bagay. Especially kita, bakumang kita mga abogado, anong malay to man dyan ng mga bagay na yan. Kundi mas magandini, at least nakukuha tayo ni from mga, kunini, mga neutral sources niya to. And magayon na enlightenment, sabi ko nga ni, para sa satuya ng mga ordinaryong siyudadano. Digdi po sa mga nangyari sa satuyang nasyon. Ang gulo-gulo ano? Ang hirap mahalin ng Pilipinas. Ang gulo-gulo natin sa Pilipinas. Hello, Francine. Yan, nakantabay pala sa tuya sa live kwanta FB page. Nakantabay sa tuya from New York. Yan. Amiga tayo ni Kuya Ryan, si Ate Francine. Hello from NY. New York. And kumusta ka na dyan, Ate Francine Tabe? Corruption in governance is a crime against humanity because it contributes to poverty that dehumanizes the people. Yan, ang pig-share niyang comment ni Ate Francine. Si Ate Francine po, taga Wasnon kade. Aloy na po, yaw na sinda duman sa pamilya ninda sa USA, sa New York. Oy, at Ate Francine, paborito ko dyan na team sa NBA ngayon ay yung New York Knicks, ha? Si Jalen Bronson. Yan. At saka syempre yung the rest ng team, matitibay, maray maggarawat, mga maliksi, saka maray ang shooting power kan Knicks matindihong Kuya Ray, anong? Puro matibay sa outside shooting. Jesus Maria Yusip. Pero mo titambakan sa 76ers? 40? Biro-biroon mo yan. Ang makahirakan LA. Gari, di makakasaro. Tapos, ano, may kawat mo yan? Baka may kawat mo yan sa LA, saka OKC? Ha? Bata 3-0 na. Saro na sana. Rimati na. Irak man sa mga taga LA, mga taga di kwan LA. O sige na, tapos na kita sa programa, sa aga naman kita mag-i-restorya, magayon mo na ang mga isyo, kaya ngunyan ano, kulangan oras na. Oy, kasudma, pasinsaan na ka muna, ikaw ka muna shout out, sumaga nag-antabay pa lang sa tuya. Bago ko magpaaraw, malingawan ko na naman si Manong Erning, ang sa tuyang amigong business tycoon dyan sa Gabawan. Kay! Kape, kape, kape! Yawon man si Ate Emmy Abunda Bahoy, kan Barangay 27, Victory Village South, Joko Diaz, pahit na! Si Ate Marlene Yanson, dyan sa Watching Always Listening sa San Andres SDA. Yan, sa aga naman, kwan ini, gulpi pang mga development kani mangyari ngunyan. Bye-bye na mo na. Masunod na po si SM Rod sa mga bareta-bareta alas 7 sa mga issue pa ngunya na aldaw. Salado Technical, Kuya Ryan Salcedo. Kuya George and Rain Bartolo sa Mount Isarog. E na po sa inyong lingkod, Malilito Sanchez Mabalaw. Sagod sa aga naman, Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Manong More Choco Mix, 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: EGP!
0: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix, 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP, the Generics Pharmacy.
2: Dave, malapit ng anniversary natin.
3: Oo nga, no. Parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lola's yun.
2: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
3: Siyempre, Lola's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na take home.
3: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
4: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa love kipirambulan.
5: Karambulan ito.
4: Tapos nagpa-vlog cam ka?
5: Hmm.
4: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
6: Ang name sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang name sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang name sa wellness center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San 1 or i-contact ang kanilang general manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790 or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremyibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping

0: honest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 15 minutos na makalihi sa alas 7.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Live, hale sa Bito Broadcasting News Center. Ila ang uragun. Mareta, alas 7. Uragun, mareta, alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, LGU Daraga, mabakal nindaga para sa mga paraumang apektado kan pagtuga kan bulkan. BRHMC Hospital, may bagong unit para sa mga stroke patients. Sa mga bareta man sa Laucan Nation, Senador Alan Peter Cayetano, ibinugtak na bilang bagong Senate President. Asin sa mga barata man sa luwas ka nasyon, U.S. President Donald Trump, daiman uyon sa proposal kan Iran. Ang detalye, staud-taud sana.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragun, Barreta, alas 7, Barreta Lokal. Local News.
2: Aldo na po kita nin Martes, Pecha 12 na kanbulangin Mayo taong 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barata alas 7. Ako po si Rod Perez. Planong ngayon kan lokal na gobyerno kan daraga na magbakal. Nindaga nga ni pong magamit kan mga apektadong paraoma sa mga apag-alboruto kan bulkan mayon. Sigun kay Alcalde Vic Perete, maabot sa 700 na mga paraoma na apektado kan anahanap buhay. Huling daiman nakapagtanong sa inang mga umahan sa Laucan Permanent Danger Zone. Kung kaya plano kay ding magbakal ni daga na harayo sa peligro kan bulkan mayon. Kasumpay po naman kan baratang iyan mga parauma sa banuan kan daraga na apektado kan pag-aalburuto kan bulkan mayon. Padagos na nakakresibi nin ayuda. Dahil man nagwahuhuros ang pag-ayuda ni Manoy Jess Magallanes.
0: Urago Live Sports.
5: Pagagos ang pagtayong ayuda kan lokal na gobyerno kan daraga sa mga apektadong parauma sa nasabi ng banuan, darakan pag-alboruto kan bulkan mayon na ini naging pag-inir Victorete sa binibin interview sa kanurago nusa. So yun, sinabi na kabilang sa natawa ng yaki magkakalig yung ayuda ay yung mga parauma kan Barangay Mirisi, Barangay Bujano, Barangay Bayadura, sinima pa mga parauma harapin sa panitisan kan bulkan mayon na. So yun, sinabi na kayo sa bining sampulong kilong bagas ang nasabi ng mga parauma. So yun, sinabi na sa presente palagos pang nabigibig yung magkakanig ng pagi ang lokal ng gobyerno at ang palagos sa mataawan yung magkakanig ng tabang ang mga parauna sa nasabi ng banwaan. Nagdag na barita ang lokal. Ako si Jess Magallanes, Mas Tabucolano, Oragon.
2: 18 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Bukas na para sa mga pasyenteng na stroke, an acute stroke unit. Sa laog po naman kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Kasabay po naman kay Nian pa-activar man kan Brain Attack Team. Sarong grupo yung mga specialist ng doktor as yung mga nurses na nakahandang magtaon yung tulos-tulos na pagbulong. Formal po yung pinaglunsan kasurma sa Panginoot Mani Medical Center Chief Dr. Eric Raburar as in BRHMC Acute Stroke Committee Chair Dr. Lynn Lourdes Lucena. Ikot po naman kay Dr. Lucena, pantuluan stroke sa mga Panginoot na rason kan pagkakagadan kan mga pasyente digdi po naman sa Kabikulan. Mientras tanto, COMELEC Voters Registration matatapos na sa Mayo 18. Nakapagparehistro na si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Report.
6: Sa maabot na Mayo 18, 2026, ang ultimong aldaw kang voters registration para sa nagdadangadang na barangay SK election sa Nobyembre 2, 2026. Luwat na nangapudan ang Municipal Community Officer kang Santo Domingo Albay na si Michelle Balana na haros sarong simana na sana ang natatala sa voters registrations. Kaya subay pa nakakapagparehistro, magparehistro na. Dahil na pag-alaton ang ultima ora nga na dahil magsuro-suang sa opisina kan Comelec. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Uragon.
2: 21 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Formal lang pinirmahan ang Memorandum of Agreement o MOA para man sa implementasyon kan dugang ng mga classrooms sa probinsya kan Albay bilang paghanda sa pagburugasan kan school year 2026-2027. Pinagpanginota ni Department of Education Undersecretary Attorney Peter Ervin Corvera. Asin Assistant Secretary Aurelio Paulo A.P. Bartolome, halipo naman sa DepEd Central Office, Manila. Ang ceremonial signing kasabay po ang mga lokal na opisyal asin katuwang ang ahensya. Sigun po naman sa DepEd, tulos na pupunan ang implementasyon kan proyekto. Ganing masyado na magiging handa ang mga eskwelahan sa pinaglalauman na pagdakul kan mga estudyantes sa masunod na ralaugan. Biyantos tanto kadakul na nagahalat kang awarding ceremony sa CSPC. Kasumpay po naman kan gigibuho na 10 Outstanding Students of Bicol 2026. Ngunyan, nasa linya na si Manoy Joey Sarsha.
7: Dakul na nagahalat ang mga estudyante asin mga nabuenyo sa pag-abot akan ako Bicol sa awarding ceremony nagigibon sa Nabua Polytechnic College. Pero kaya na SM, pinaglalaw man man ang presensya mo digdi sa banuana ni Nabua, lalo-lalo na ang mga taga-media, digdi man maaraman kung siya ang pinaka sa sampulo na mga 10 outstanding na mapalad na maawardan sa maabot ng Biyernes, petsa 15 bulan na Mayo. So, susunod na ako niya itong informasyon. Dakul asin mga nabuenyo ang talagang gusto mag-atendera sa nasabit na prestigyosong programa kan ako Bicol Party List and yung 10 outstanding student of Bicol na gigibon sa Nabua, Camarinesur. Mga tugan-dugan niya itong informasyon sa lado lokal. Ini si Joey Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
2: 23 minutes after 7 in the morning, nagkatalaan pong isagibo kan Department of Trade and Industry Regional Office ang sa indang Orgulyo kan Bicol Trade Fair Summer Edition sa Mayo 14 hasta 17 duman sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City. Sigun sa DTI Bicol ang OKB Trade Fair ang pang 34 taonang edisyon ngunyan pong taon ma-showcase kan mga produkto, innovation, creativity nagikan po naman sa Bicol. Sigun sa DTI, maabot man sa 54 mga MSMEs gikan po sa manibibang mga probinsya ang masabay sa nasabi ng Trade Fair. Miyantas tanto, aristado kan mga otoridad ang sarong 20 anyos na daraga na may warang dumares kadakod sa pagbalgar sa Philippine Dental Act of 2007 matapos ang operasyon kan Daraga Municipal Police Station as in Regional Anti-Cyber Unit 5 sa Daraga Kasuudma. Isinagiban operasyon siraron po naman kan supervision ni Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag kung sa inahampang ang suspect sa duwang kaso ni na may tigya sa sangguto o 10,000 pesos na biyansa lambang saro. Nagpaginaduman sa publiko ang Albay Police Provincial Office sa pamayon ni Police Colonel Noel Donato Nunez na kaipuan sa nang i-prioridad ang serbisyo ng lisensyadong profesional para sa kaligtasan kan publiko. Mga depiktibo asin may daya na timbangan digdi sa Legazpi City Public Market pinagkukumpiskar kan LGU Legazpi. Testigo si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
8: Personala na pinagbisita ka na nakaaging aldawa ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang Legazpi City Public Market kay bahan ang DTI Treasurer's Office as inibapang katabang ng Departamento kan LGU Legazpi tanganiang riparohon ang mga gamit patimbangan kan mga paretiyan na dinih. Sigun kay Mayor Hisham Ismaila nakakumpiska sindanin maabot sa 15 na mga timbangan, tumulig di anak dahil na ipinaguli dahil pinagkonsiderar na raot na ini. Alagat ang 12, pinagkalibrate asin na pinagkabitan sa giraray ni Sticker para magamit sa giraray sa laog ni na sarong taon. Sigun pa sa alkaldi ang lakdang na ini sarong paagi, tanganin ang maputihiran ang mga konsumidores sa mga bakong patas na timbangan asin posibleng panlalamangkan mga nagkapira. Dinagdag pa kan alkalde na magiging regular ang sendang pagbisita asin pag-inspeksyon kan mga timbangan bako sa nasa Ligas City Public Market kundi sagot sa mga gasolinahan asin iba pang mga tindahan sa syudad.
9: Ligas City Public Market po kita ay po kita ang confiscate na 15 timbangan eh di ba po ang day inulik na 3 timbangan sa mga taon na po. So 12 pong tada di-calibrate sa regularity rate and binalik po kira sa mga ay may pagsabihin. And next time pa naman po, next to kira na good for 1 year kira ay pwede po nito gabi sa sendang timbangan. So that's a very good move dahil siyempre coming from the different offices ng City of Ligas, kasabay pa po ang BPI para maprotektaran naman ang mga konsumidor.
8: Ang pahayag ni Ligas City Mayor Hisham Ismail. Mga doon na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Itunong Basta Bicolano, Dragon.
2: Bentisyente minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Maabot po naman sa 34 mil na mga

0: balita kasudma dyan sa Dunsol Municipal Police Station. Yan pa man ang tinutukan na istorya ni Marie Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Live Reborn.
2: Maumagahon ka so hapon na Lunes, pet sa 11 ka na Mayo, presenteng taon, kan personal na magbisita si Governor Bugoy Mor sa presinto kan Dunsol Municipal Police Station para aramon ang kandaan kan kapulisan katakod kan na paparaning pagbubukas kan klase sa paghampang kan gobernador sa iyang ipinagapunto na bako dapat pagtugutan na anam tupada lalo na ngunya na busy ang mga pamilya sa paghanda para sa paggarlaog kan mga estudyante. Si Dunsol Gobernador, importante ang paghanda kan mga magkurang sa pagbubukas ng klase, lalo't naniniwala siya na may dapat may mga bagong gamit sa klase ang mga estudyante. Ipinagpartiman ni Police Captain Shirley Diocampo, Chief of Police kan Dunsol Municipal Police Station, ang presenting peace and order situation sa munisipyo kan Dunsol, asin ang nakdang kan PNP para masiguro ang ligtas asin maayos na school opening. Tinapos ni Gobernador Bumbuy Amor sa iyang pagbisita sa pag-umaw sa sakripisyo kan mga uniform personnel kan Dunsol, kasabay kan pagkilala sa mababang crime rate kan sa indang munisipyo. Halidili sa Radyo Ragon, 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Urago.
3: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Reta alas 7.
5: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
6: Dahil naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunong huli tayo na po itinis mo kakumunidad nito ang malinig asin bastanteng tubig.
7: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 28 minutos, alas 8 na.
8: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuohi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix.
4: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
7: Liwat pong nagpagirundom ang Sorsogon Police Provincial Office o PPO na mahigpit na pinagbabawal ang pagmamaneho ng mga minor de edad. Ngani pong makaibitan sa disgrasya o kaya kapahamakan sa tinampo. Katagod din sa Presidential Decree No. 603 on Child Youth Welfare Act na posibleng maparusahan ang mga magura o kaya guardians kung sinda mapatunayang nagpabaya nin sarong minor de edad o sa indang aki. Pilik sa mga kaakian ngani makaibit. Nasa 23 na mga paraoma siya kanda binang anto 7219 pera na bayad distroso gikan po sa Philippine Crop Insurance Corporation tapos pong maapektuhan ka na kaaging

0: Labinabdan. Isinagibo ang paghiras kasabay po kan Municipal Agriculture and Fisheries Council na pinagpartisipanan kan mga opisyalis kan lokal na gobyerno asin kinatawan kan sektor kan agrikultura. Pinagpanginutan man ni PIC o PCIC Insurance Underwriter Mary Ann Tongo ang distribution kan indemnity claim sa pakikipagtabangan kan Municipal Agriculture Office o MAU kan Vera Catanduanes sa pamamayon ni Municipal Agriculturist Jima Tadoy. 31 minutos na makaagi po na lasyeto ng pagkaaga, nagdaranin magabat na bulos din trapiko ni sinagibong retrieval operation sa closed van na nahulog sa irrigation canal dyan sa Maharlika Highway sa Milaorca, Marina Sur. Sigun po naman sa report, naging maluya ang paghirukan trapiko, huli po naman sa pagkuwakan na sabi ng van asin sa truck na ginamitan na o naginamit sa operasyon. Huli po naman kayo nagdakulan pilakan mga sakyan sa lugar kaya pinagmaniobra ang mga motorista na magamitin alternatibong ruta durante kan nangyari clearing operations. Adi pa pang mga istorya, barata impormasyon sa Laugasin Luwas ka Nasyon, masunod na.
1: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika.

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Bagong Barreta, alas 7. Barreta National. News.
2: Ibinugtag na bilang bagong presidente kan Senado si Senador Alan Peter Cayetano sa ginibong botohan sa plenary session kasuod na. Sa kabilugan na 24 senador nagpartisipar sa sesyon, nakakuha si Cayetano ng 13 boto, kung kaya nagaog si Senador Vicente Tito Soto III na nakakuha sa 9 na boto. Kasabay man sa nagboto kay pabor kay Cayetano, apwer sa samyang kaibigan o kaiba sa minority bloc, iwan sa iyang tugang na si Senador Pia Cayetano, asin man ang magtugang na sinda si Senador Camille asin Mark Villar. Ansyam na Senador man na buminoto kay Senador Tito Soto, iyo sinda Senador Bam Aquino, Winga Chalian, Risa Honteveros, Panfiloping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, asin Erwin Tulfo, asin Tito Soto. Mientras tanto, pinagboto naman kan Senado kasudma ang pag-cite in contempt sa mga tauhan ka National Bureau of Investigation o NBI na subot nagbalong arestuhon si Senador Ronald Bato de la Rosa sa laog mismo kan Senado. Ang nasabi ng motion na isinaangat ni Senador Joel Villanueva nga nipong ma-cite in contempt ang mga sangkot sa ahente o ahensyas kan NBI asin ibugtak sinda sa kustudiya kan Senado na tulos man inaprobaran kan mayorya. Sigun po naman kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano, piksadol niya ang Office of the Sergeant at Arms na ibugtak sa kustodiya kan Senado ang mga nasabi ng individual.
0: Urago Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon.
2: Nagpadara po ang Iran in proposal sa Estados Unidos sa paagikan Pakistan na may umhetong tapuso na ang gera sa baybaybang lado kan Middle East. Sa inang propuestong lagdang, ipigduan po naman kan Iran ang paghali kan U.S. Office

0: of forest or foreign assets control sa Iranian oil sales sa loob ng 20 years asin ang pagtapos sa naval blockade kan Amerika duman sa indang mga dawungan. Sigun po naman sa mga reports kasamay sa kahagadan kan Iran ang pamamahala sa Strait of Hormuz oras na mautob kan US ang mga partikular na commitment na day pa man pinagpapangaranan. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
1: Uy, pare! Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, mag-iba panuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Huli ka, bumimili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Hacks.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Kasig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ragod Pagreta Alas 7
10: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
11: Arte!
12: Ganon? Ganon nakita ko sa kanya sa Jesus Park.
9: Uragon Barreta Alas 7 Barreta Sports. Let's get ready to rumble!
0: Mas naging exciting ang NBA playoffs kung sa'ing pinabagsak ang New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa score na 144-114. Kani pong makuha ang 4-0 sweep sa Eastern Conference. Nagenot si Jalen Brunson para man sa Knicks na may 22 puntos. Mantang si Joel Embiid kan Sixers na nag-record man ni 24 puntos. Mientras na sa Western Conference, nakatabla ang Minnesota Timberwolves sa serye kontra San Antonio Spurs matapos ang dikita na panggana sa score na 114-109.
9: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
0: Nagpahayag ang actress na si Kim Domingo manunungod sa pagpaluwas din Urulay na ini na may karelasyon kan ini sa lupang politiko. Sa iyang social media account, ipinahayag niya ang sa iyang mga hinanakit. Sigun po naman kay Domingo, pinahayag niya man naigwa uday na ipaman giraray matatapos ang manaylain na espekulasyon asin panlilibak sa iya kan publiko.
9: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud Health News.
0: Ipiglunsar na ka Department of Health Bicol Center for Health Development ang ikaduwang taon kan May o Measure May Measure Month 2026. Ngani pong paiguton ang kampanya laban sa alta presyon at iba pang mga non-communicable diseases sa riyon. Sigon kay Dr. Raymond Martin Corpus, labi sa 1.12 milyones na mga individual ang na-checkupan kantaon na 2025 kung sa'yin nasa 189,153 ang na-discovering may hypertension. Alagad maabot pa sa nasa 1.5 million na individual ang day pa na-check. Target ban ka na sabing programa ang 80-80-80 Hypertension Care Cascade. Galing mas nagulpang Bicolano ang ma-diagnose, mabulong as in makontrol ang blood pressure.
9: Uragon Barreta alas 7. Tutungo daw ini.
0: Viral ngunyan sa social media ang video ka nagkapirang baka asin karabaw na iginakod sa bangka asin pinalangoy mantang ipiglilipat sa banwaanin malilipot. Kinodinar inikan Taara Bicolanas o Bicolanjas Voice for the Voiceless asin sinabing posibleng pagbalgar ini sa Animal Welfare Act. Uli po naman sa subot bakong matano sa bagtrato sa mga hayop. Pang-pang o pinag-iimbestigaran ang sitwasyon asin pinagigibo na ang koordinasyon sa mga magkakanigong ahensya. Asin yan, mga tugang, mga manay, mga manayan, kabilukan kan mga drakulang bareta, unya pong aldaw nin, Martes. Pedya doon sinakan bulan in Mayo, taon 2026. Sa pangarbo, kanakalap kan mga drakulang istorya, News Director Annalyn Celada. Nakaiba ng taman si Damari Jess Magallanes, Andy Madigalejo, Marie Joey Sarsha, Alan Lopez Asaituno, si Reman kay Marie Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwanto si Manoy Ryan Salcedo, sa Tower Side, sinda George Maldirama, asin Rain Bartolo. Iniliwatan sa inyong amigo sa radyo, tagapagbareta, Rod Perez. Salamat tunon. Maray na pagkaaga.

0: 2026 ang Cherry Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa cherrybalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Lins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Lins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Lins Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
4: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
5: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. Uy, natatadang 12 minutos, alas 8 na.
6: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan, susug ang tama. Opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Urago. We'll be right back.

0: good morning. Good morning. Diyos malay na aldaw sa liwat magatugang mga manoy, mga manay. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Good morning! Aldaw na po gitanin Martes. Sa wakas, nahiling ko na naman ang sirang kansaldang. Tibaan lamang magdagos-dagos na. At takasood ma, naglumlum, nagtagauran-uran. Pero ngunyan, sabi kan pag-asa DOST, dagos ng magiging mainit na naman kita. Pagdo kasood ma, baga mga bandang alas 9 pa sa nangani, tagaktak na so pawis ni Manoy Raya. May mga namamarong na. Rimatin. Tulos mabangon, ipapahiliw na kita ilago. Sa edma po kamong party kan kabikulan, basta nasa sawisawan kamukan sa muyang mas pinakusog, mas klaradong signal. Welcome, welcome, welcome. Digdisa sa indong programa. Ini po ang Bangon Uragon. Kay Banon siyempre ang sinong amigo sa radyo, si Papa Rod, Rod Perez. Naging ganyan na kita mag-uri, istorya lamang. Sa tuya pong sabuto ng mga nagkapi ng issues. Purod na po ang mga pangyayari duman kasood ma sa House of Representatives. Pati na po sa Senado. Abaan na. Garoon ang mga ribong nabalana. Kulturang Bicol. Na kunswiluhan akong maray kay Bato de la Rosa. Bicol na magayo. Day na masabutan kung baga pasain siya. Biyo nang namarangkal duman sa staircase. Duman na nag-agi sa fire exit. Bad game masabatan ko si Trillanes. Marimati ako. Nem, iyo kaya kan huruhagyat niya ng bagaan sabi baga narunduman nindo. O ikaw ngaya, Trillanes, kahit ngaya sumama ka pa sa pag-aresto sa akin, wala ngayang problema. Umala, bata si Trillanes man, gano'ng typical bagang anunual, pag para buyo-buyo mo man yung Ryan, talagang dudumanon ka. Pag-una yung uraga, biyong nagkatarandol si Bato. Diit pang mahulog duman sa akin. Ay, inda. Nagukonsiluan ako mga tugang kansarsuela. Diyan po sa may party kan sinadudangan sa Kamara Baha. Pero anyways, taon-taon sana. Pigahanap ko sa barata. Kung baga sa i-resize yung mga kasingon niya, nagluwas na duman. So, kung sisi ang mga nagpabor duman sa pagpasa akan impeachment sa party ini kan House of Representatives, na ilingko na su listahan kan nagkapira pa man sana, may mga reports na to be determined kung baga ano ang naging pagboto akan mga ginagalangan tang kongresista. Di ba lamang taon-taon may haputa yan kay Congressman Jan Almario Chan akan ako Bicol party list. Pati na si Kong Kaloy Loria dangan dyan man sa may party kan First District sa lado man ni Congressman Crisel Lagman Luistro. Masabutan ta kung baga ano ano ang sa inang mga naging boto, paborable ba ya o bako kontrasinda sa impeachment in kaso man malawos o bata duman baga sa Senado. Grabe, talagang nagkaigwa mga tugang ning Rigodon Tulos. Akan naaraman ni Alan Peter Caetano na garo ngaya delikado ngaya si boss. Tibaad nga makasabay kita sa remisa, kaya ngunyan pa sana gibuan ta ng medyos. Palayasun ta na ngaya si Tito Soto. Kita na ngaya ang mamayo. At akunday ngaya, habaan ngaya makasabay kita. Binubuga ng mga pabrika. Pero siyempre pa, bago ta mga tugang tiradahon ng mga bagay-bagay na yan, batiun ko muna ini mga nagkapirang nasa hampangan ko. Nagdadalan man kan sa tuyang FB Live. Hoy, number one viewer ta ang mga taga-barangay 4 Sagpon. Yaon si Manong Kon Silvestre. Manong Kon, maray na agatabi sa imo. Salamat kan sa inyong dengsawang pag-antabay. Siyempre pa mga pag-iribata dyan sa barangay 27, Victory Village South. Manay Emmy Abundabahoy. Manay Ems, maray na agatabi. Toti Alpecin, Diyos maray na agamantabi sa imo. Hoy, yugon mo yan o. Pati ang pinakamahigos na kagawad kan Barangay 3 EMS Barrio, Roderick Bong Orbita Buban, nakaantabay man. Good morning! Kagawad Bong, sana ma-actionan nindo tulus-tulus ha. Supakiulay ko mangkuta kay Kap na Joe Pispis. Na di dyan magparakuya, lalo baga duman sa may papalaog, baga sa may samuya, dyan sa may aerobil. Igo dyan, nagkaduwang auto. Yaw, nang gaduman sa may ngaangaan kang pagre-recudo. I'm sure medyo aram mo ang sitwasyon dyan tabi kagawad Bong. Hindi, pakiulay man sana. Igwa dyan na kulay puti na Avanza, kundi ako nasasala. Yaon ang ganduman sa may Ricudo, nagpaparkan sa iyang auto. Kaya ba ipaka nagkaaging simana, maiistorya ko lang tabi sa imo kagawad Bong, na marangkal sa auto ko, nahulog duman sa kanal. Diyan baga sa Airville Court Building, so luma na dyan na building na dahil man nalawos. Oh. Nahulog sa sarong ruwid ako. Nada. Siyempre, pigilikayan ko man na makatumbok so ano yan, auto ko duman sa nakaparadang alanganin duman mismo sa may Ricudo. Kaya pakiulay ko kagawad Bong, ano daw kung magkaagka mo duman kin no parking sign or bagaman. Sabi ko kuta nga ni, arukan mga nangyari bagang bulan, taon. Last year garo, very mahigot so sa indong kampanya na dahil magpapark duman sa may pagirilid kan papaluwas ta dyan sa Barangay 3 EMS, bako? Ano daw kung ibalik tatabi ito kagawad Bong? O kasi nahulog talaga ako. Siyempre, iiwasan ko man, takong makatumbul baga di ako paan may sala. Despite the fact na yaon duman sa auto niya, nakaulang man talaga. Dahil ko lang aram kung sila. Dahil ko lang bistado. Kundi sabi ko nga ni common sense, pag Ricudo, lalo na kung iyan bibirikan in auto, dahil kanong ka dyan magparada because the likelihood makakaulang ka. And pag nakaulang ka, duwang bagay yan pwedeng mangyari. Either na mabanggaan ang auto mo or so autong maagi duman pwedeng iyoan makabudal or mahulog duman sa kanal, which nangyari po sa kuya. Matod ini, totoo ini tabi kagawad Bong Roderick Orbita Buban, ang pinakamahigos and ngapit na panahon pig lalauman mi na iyon matukaw man bilang kapitan kabalyo ni barkadang kapitan Joe Pispis at ay mga barkada ko ini mga maray na tao kundi pakiulay ko man sa natabi kagawad Bong, ano daw kung mapatabi-tabian mo ang may sadiri kana sabi ng bihikulo ining avansang puti yaw nang ganyan sa may kanto so papalaog ba ganyan sa Aerobil mismo o sa hampang kang gate kang Aerobil Court Building resort should I say o, patabi-tabi ito sa natabi Bong na dahil dyan pwede magpark enot na enot bawal nga ni magpark dyan tayo ang baga kaya bago man yan parking area that is supposed to be an entrance go or leading to Aerobil Court dyan sa Muya kaya ba'y palugod Bong bata ay bata bago iya bagay mo nila yan ba't ada kulao na buka auto ko sa maarong bago tapos namarangkal ako duman sa gilid pangbantayan ang kalikasan at lamang iya baga narungasan na naman ay Bong kagawad Bong narungasan na naman siya po patong gayon ng pagkaagib pabo yung kalilikay ko natado manuray na di talagang na kumbaga diskwido biyo kang pigdudulok-dulok manatado yan nakaantabay manang barkada na dyan sa barangay Gabawan Purok 5 si Manong Erning Mular Jacob Manong Erning maray na agatabi sa imo. Si Marlene Janson, mga pag-iriba man ni Ate Marlene dyan sa San Andres, kan Banuan in Santo Domingo, maray na agatabi sa inyo. Salamat kan sa inyong dayngsawang pag-antabay. Yaon man si Angelina Tabuena, watching all the way from her place. Aringo Divora, dangan si Jeanette Bravo Belludo, dagos-dagos man na nakatutok, permi. Yan man po sa may Patikan Albay District Public Market. Makusugo na naman ang tanog kang radyo ni Manoy Renan, dangan man ni Nanay Edna, pati na si Manong Joel, and si Manay Josephine, si Ate Bing, si Ate Nerisa, si Ma'am Nitz, dangan si Manoy Ramir and Manay Julian. Yan man sa siraan ni Manong June, as well as ni Papa Ruel, maray na agatabi sa inyo. Salamat kan sa inyong dayusawang pag-antabay.
1: Thank you!
0: Yung man sa natabi, Kagawad Bong, Roderick Orbita, Buban. Gagawad Bong, kung mapatabi-tabian mo, bagaman magkaagka mo dyan, tabi kagawad nin, kumbaga no parking sign. Although, common sense man ko ta, gay mo naman kay Puan magbugtak dyan ni no parking sign. Tago kaya Manoy Ryan, sa lawig kang panahon ako nag-uro-autuman, number one rule ko, habo kong maulangan. So, buod sabi yun, habo kong maulangan, habo ko man makaulang. Kuha mo, kaya di ako pwedeng kumbaga mag-park sa sarong area na aram kong makakaulang ako sa iba. Because that is, kumbaga, day kang konsiderasyon. You don't have consideration sa mga nagagamit man na ibang drivers kan pigda agihan mong tinampo. Dapat arong kita, kumbaga, give and take lang. Di man kay Puan pag-adala niya, di man kay Puan maging henyo, di man kay Puan maging mataliun para masabutan ang pigsasabi ko. Ang punto ko digdi, simple man sala. Kung pwede ko ta, ipark mo lugod sa lugar na dai makakaulang, na dai magkakausa ng diskwido o kaya peligro sa buhay kan mga ibang nagagamit kang tinampo. Arang man lang kita kayan. Kung baga dai ka mong parking area, mayo ka mong talagang pribadong garahe na masasabing sa indo para itago ang mga pagrugaring nindo, ang mga auto nindo, dai man problema. Maghanap na lang ka mong bakanting lote perhaps. Where you can park your car and not necessarily causing damage to other properties. Kasi kung araw ka, araw ka nun, namarangkal naman sa auto ko, paano nakita kayan? Dahil man pati akong sususugan kung baga si isa'y dumata, nagpara, ako ang naulog sa kanal. Bahong ngayon kagawad mong? Ay, di, pakiulay man sana dyan sa Barangay Tras EMS Barrio. Kunday, idulog kulugod din dyan sa PSO kay barkadang PSO Chief Octavio Rivero, na kung baga na ikayang situhon kan barangay, di supiis unan pa situhon ko. Na masupog. Ako kaya po ko, as much as possible, ang number one rule ko sa pagmamaneho, habo kong makaulang. Tahabo ko man maulangan. Manoy Ryan, ano baga na simple as that? Utruhon ko, dahil man kay puhan mag-adal kaning kung baga tudo-tudo, taraling masabutan man mga bagay-bagay sa kinaban. Common sense matters most. Ang sentido kumon, kung pinapagana mo, mas maray ka pa duman sa mataling tao. Paminsan ang mataling tao, dangag! Iyo baga Manoy Ryan. Kaya masupog, ako nagpapakatotoo sa naman. Oh, anyway, taon-taon sa mga tugang antabayan ng tahulita. Bagaan sabi, papadigdi mga tugang si Congressman John Almario Chan kan Akubicol Party List at ang anipong ma-interview ta live digdi sa Radyo Oragon. Naka-schedule siya anytime now. Hopefully, he will be coming soon kasi mapaduman pa ako sa Camarines Sur na may mga lalakawon man akong labi ka-importante. Manay Weng, pakiantabay